0: Maginaw braso mong sila diri, may magina plano para maligawan na ang pagbaha mga kaabyanan diri sa Barangay Tiza.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tikaw na bumundak mga magkagbumubo sang mabasko nga ulan sus. Ang likod sang stadium di mo makuan na pwede mo nga pwede ka ka pa swimming competition mo. Di ba? Ti ginaplanuhan gini sang Mayo ho mga katropa. Hinalaan ta na ha. Kadugang report sang aton sa ninyo mga katropa reporters.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kaga syempre. Ang pamangkot ko naka-like, follow, share and subscribe na ba lahat? Ha? Natigayo na wala pa? Sige, sa iban nga mga wala pa, no? Ganta ka mo tsansa. No? Ganta ka mo sang tsansa nga makahingagaw para madalang inyo pangalan sa ruleta. Okay, mabasa ko na yung mga greetings sa diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton sininga pala tuntunan, no? Before that, ginatamyaw ko anay ho sang happy birthday, no, ang akon nga subang, no, nga naga sa ulog sang iya sining kadlawan subong, no, si katropang Tintin kay dito may ginapagreet man to mo o galing na Lapawan ko na. Sige, happy birthday anay sa kay Joven Emmanuel Anisco o kon kay Kuya Joe M. Nagasa ulog sang iya sining ika 12th birthday today, no? And happy birthday also kay Von Jared Ropa Butis, no? Ang gumangkon man, no, ni katropang Christine Dayan Ropa nga nagasa ulog sang birthday subong. Okay, Kuya Joe M, kagsatanan nga naga birthday today.

0: Alright, happy happy birthday no kay Kuya Joe M. Kag sumaman happy birthday man kay Von Jared Rupa Butis. No, nga naga sa ulog sang ila sininga kaadlawan subong. Tinga kon bata hambal ko. Tinak man ako sa birthday mo. Manda ka. Hindi na ako maganda daddy. Mano ka lang. Nya may pabaka lang ko. Shopee. Ayoy! Sige ko, sige lang ha. Mag-abot ng sweldo ng daddy ha. Nya, okay ha. Pero kayo pa kakuan ha, dugi-dugay. Yes, the next day, may nag-doorbell na sa balay. May Shopee.
1: Ayoy!
0: May binakal siya. Ikaw nung binakal mo, ano yung may kung may parcel ka naman di. Worth 100 ma lang. No? Kapag open niya, binakal niya, charger. Ginagawa sila sang charger ni Manoy, no? Ni JJ. Ginpaman, may duha ka bilog sa inyo, daddy, imo isa. Dumangakig pa ko tani, katropang Jason mo. Singko ka pinabuang ka lang, tapos ang gabayad, ako. Ay, nang may kabala-kabalo, tapos sir, may par... Tawin mo ko order sa mga parcel-parcel nga na. Galing kay bata, gitbala. Kita ko to, singko tinga man nag-order kasi ni, sa inyo, daddy, kay nagkaguba ng isa ko ka-charger. Pero niya duha na daddy imong isa. Ay do mga akig pakutan niya, okay na lang. Sige, akit tinagaan niya ko. Sige, ako na lang kay dalawang ko to sa salakyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayad man sa kag... Bala niya, questionon ko na naman siya. May mga aning magulang ko na, ginatudluan ko, no? How to save money. Muna kay Subong. Subong pala ni siya nagabalon kwarta, no? Mga katropa, story ako lang gamay. Subong pala ni siya gabalon kwarta, no? Although magabalon na siya panyaga, ginabalunan ko na 100, sugat dulong muna sa school. Magaling, subong may nasisave man siya, no? Kisa gani, why ko kwarta, saya pa ko gahulam. Magabal ko, nak, hulang kwarta ko nak, may money ka da. Nga pila gani, daddy, hulamun mo. Pero, grabe, lista niya na sa akon, katropang Jason, sa ginahulam ko gali siya. No? Ginalista niya na. Sa nagligat, pinahambal ko. Nakpila ng utang ko si Imo. Siya, since then, daddy, ang utang mo sa akon, more or less, 14,000 pesos.
1: Ayaw!
0: Doon na siya ko sa bata ko. 14,000 ang utang ko sa iyo.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Ipailabori ko ano na. Daddy, amo na yung utang mo ho kay mami amo ni. Mo kay mami, yad ako man utang ni mami ha. Sinya, di ba tandaan mo? Gintagaan ko dollar ni Ninong Victor Garcia ko. Di ba ginkuha nyo to? Charge ha. Convert, gin-convert pa sa Philippine peso. Luoy ka, katropang Jason.
2: Bullseye!
0: Kalot ko ulo ko eh. Sinya, daddy, ginlista ko ginibala. Sige ko, sige na ka. Tatay na sumong yung ginikanan na yung may utang sa anak. Pero ginatudloan na namin siya mag-save. No? Sabi ko, nak, hindi, kung hindi ka man lang gutom, hindi ka man lang kuhan, hindi ka magpinabuang bakal. No? And kung baklon mo lang, mga needs mo. Kung hindi, kung mga once-once mo lang. Sabong birthday niya, basta dako na utang ko siya. May listahan sa'yo mo, mano ka da. Inyong mga bata, may listahan man sa mga utang nyo, mga mamis, mga daddies. Akong bata, may ara. Okay, sige ah. Manamyaw tanay, bayad ang mga utang. Ay, hindi na gani ka bayad. Kung si daddy mo sa mga utak, mga kautangan niya, sagawa, may utang pagid ko sa imo, ya. Ay, oo. Sige, mga bata, subong niya. Sang una, paghambal mo nga, sukton mo si tatay mo. Di ba, no? Katropang Jason? No? Nangulam lang si tatay mo 5 kapiso, sukton mo gani. Ay, nugaya ko gani ha. Kusumahon ng halin sa gatas, pagkanto sa mga bayo, naging gasto ko si mo sang una. Hindi ka kabayad. May umuamo na, pero subong niya. Ay, mano ka sa mga bata, subong.
1: Ayoy!
0: Piso na lang, 5 kapiso lang. Naginhulam ni tatay, naginhulam lang kay bakal sa, may ginbakal lang. Pero kung sukmahon ka sa ginikaanan mo, wagas. Ay, kita mo lang, gid. Sige ah. Okay, sige. Good morning nga, nay. Kay Ma'am Melissa Bonvenida, nakatutok na rin sa ito niya pagpangalagad. Salamat, ha. Kay sumuman kay Teacher Aileen Arinque, no? Good morning lang dira sa mga sakwan sa Barra Elementary School, sa bilog na teaching staff dira, no? Kay Sir Agascon.
3: Good morning!
0: Okay, kay Toto Baldison Escalada Raman, si... Katox Vlog, no? And Jovert Delfina. Mayong aga lang da sir ha, dira sa kay Maria Gabeya Bermejo sa President Rojas kag kay Rafael Torbo Digno nakatutok sa XFM. Salamat, no? Oh, happy happy birthday sa so gwapo mo nga bata pare ko Jobs. Mana sa kagwapo sa imo ah. Mana to yung kay mami niya. Okay, sige kay Ma'am Ana Libo Kala Bakila, boy salamat gito sa mga pinapinadala mo di kahapon, Mama. Nabusog gid kami. Salamat sa pahukip mo to sa ako na. Thank you, no? Inamat-amat ko to sa balay ang ginpadala yaho. Okay, maulanon nga Thursday yo. Oh. Mugani, Ma'am, no? Kay Ma'am Edna Gillion Bores, maulanon nga aga katropang Joven. Sabaman kay Ria Loyola Malapitan. Good morning landa, no? Salamat gid sa pa-highlight. Kay Ma'am Susan Dolor and sino pa? Jacqueline Bonsalan Osorio dira sa barangay sa Rizal. Sa Barangay 5, no? Nakatutok si Ma'am Susan Dolor sa Singapore, kagaya Ma'am Rose Dasig, dira sa Ibisan.
1: Good morning!
0: Okay, kaya Nini Bakas, Nini Dilatina, dira sa Kwan, sa Banika, o oh, dira sa May Andrada. Oh, grabe, so loko na kung mga taga-diin ka mo yan, oh. Oh, kay Dilay Laway, no? Sa Abelo Family, dira sa Banwasang Panitan. O, oh, matugnaw, baw kay gaulan. Yo, di, pabati-bati si Ma'am Dilaylaway ho. Araman da si Habi mo, pa kosakos lang da, Ma'am, ah. Okay, kay Katokso, sila niya, haha, sir, ang 14 minutes gidya dapat kay mabugtaw gidang kalag mo, baw maluoy ka. O, oh, tama na to, anay yung 3 sets to, ha? Baw, ang 14 minutes daon. Ah, hindi ko anay magliwat, sunod naman nga tuig. Sir, okay, nabasa ta na ni. Ang kay Kwanda o, kay March Arian. O, shout out, Lods. Aibos kag kape nami. Hugo, Robby. O, naming kombinasyon na.
3: Wow! O,
0: kada aga, no? Okay. Gaulan di sa ako, no? Happy birthday sa son mo. Sir, always got good health. More birthday to come. Sige, salamat kay Ma'am Kwan, kay Ma'am Susan Dolor Araman, Lindon Hano, salamat sa pagtutok, kag kay Manilin Villar Basa. Okay, salamat kay Ma'am Anali Ubafial. Oh, good morning Sir Jobs, patamyo man sang happy 18th birthday kay Aliza Karisma. Okay, dala na to sa birthday song kay ina. So again, happy happy 18th birthday kay Aliza Karisma. Alright, kay Renante Hernandez Hore, sir, salamat sa pagtutok. Oh, nakabalik siya liwat, ha? No? Kay Lloyd Nabales, dira sa may, ano, dira sa bahin sang Bacolod City. Alright? Kay Marilyn Ibajos Penis Pantilaga, no? Sino niya, oh, nakatutok sa YouTube channel naton. Salamat, ha? Kay Tyra Villanueva, dira sa may Mongpong Dulunan. Maayong aga, kag sumuman kay Duy Artur. No? Duy Artur, oh, salamat man sa pagtutok, ha? Dira sa may West Villa Flores maayon. Okay? Kay Ernesto Alvarez dira sa ano? Legazpi Ilawod sa Barangay 5. Kag dira sa may Burgos, no? Nakadigaupod man diri sa aton palatuntunan. Sa Sigma kay Parikoy Roger Ferrer kag Madge Wingy Caril. Sa inyo da.
1: Good morning.
0: Okay, sino pa? Kay Ma'am Leia Baez diri sa Tisa Innocencio, no? Nakatutok sila. Salamat ha, Ma'am Leia, kag sabuman sa kay Solomon Antonio. Nagatutok gyapon na samtang gabiyahe, ha? Hindi pagkalimti ang trapal mo ton. Basi mabasa mga pasahero mo bla. Basi karon da si teacher masakay sa imo tricycle, mabasa siya baw. Basa na siya, basi mag-absent bla.
3: Ayoy!
0: Ay, basa ang iya uniform. Okay, kay MJD sa Singapore, good morning ko, no? Okay, sige. Kay William Calmerin, dira sa Tyson Food Stand and Eatery, no? Sa may Philomer, kag dira sa may Rizal. May aga lang da, salamat sa pagtutok, no? Okay, kay Ma'am Natalie Escalona Badoles, no? Kag kay Sir Ronald. Dira sa Barangay 5 ho. Especially ko no sa mother niya Angelina Escalona halin sa aga gino hasta mahapon nga pamati sa inyo radyo. ang ginhatag. Oy, salamat gid ha.
3: Wow!
0: Oh, kag mapasalamat man kami sa pa-birthday da ni Sir Ronald kahapon. Oh, personal nga gindulong diri sang ni Ma'am Natalie kag ni birthday boy. Oh, ti busog-busog naman kami eh, no? Okay. Busog naman ang mga person. Okay, kay tay mosok, no? Bearing. Oh, mapasuba siya kuno anay, no? Oh, sige, makuan ni ma managat naman siya. Oh. Kay Ma'am Amy Villagra sa Tandog dire sa may Barangay Lawaan sa Jake's Laundry Hub. Mayong aga, G, Salomeo Escalada, Araman, Matilde Ayayo. Okay. Sige, kay pare ko Ricky Boy Pantilaga, Araman, nagatutok diri sa aton sila nga pagpangalagad, mga katropa. Monroy Arayo, diri sa Libas, ha? No? Okay. Sino pa gid? Divine Grace Acer, Marisa Navarro, Bernard Villanueva, oh, happy birthday sa prinsipi mo. Oh, idol job. Oh. Sige, sir, salamat. Kay Barangay Kagawad, former Barangay Kapitan Alfredo Minong Albaladejo. Oh, pare!
1: Good morning!
0: Congratulations, grabing abilidad mo sa kwan, ha? Grabing abilidad mo sa ano ha? Sa bowling ha? Oh, nag-champion naman si kwan, no? Pare Minong, oh. Oh, congratulations lang da, ha? Okay, sige, kay Aaron Balasa, good morning, pare ko. Yabaw, malamig nga panahon, maulanon. Sige, kapita. Upod ko naman si Mrs. kung naga, nagwapa kag nagapangapi, parikoy. Amo na yung nami sa kay parikoy Aaron Balasa kay why niya ginakalapatan nga i-remind kay Mrs. niya nga gwapa siya. Amo na yung dapat ang mga lalaki. No? Ha? Hindi yung gapangita pa kamugwa. Gwapa sa ipan si Mrs. niyo. Amo na ganipin nga sawa niyo na kay gwapa ina kag kwad, di ba? Oh, amo na dapat ang pamarisan nga batasan sa imo parikoy, no? Gina pabugal gid nga gwapa gid ang iya sini nga Mrs. Oh, sige ah. Nami nga na, no? Upod mo pirmi si Mrs. mo pangapi. Oh, nga gwapa. Pero kung lain batasan, nami ba siya ang kapi?
3: Ayaw!
0: Joke lang. Alright, sige. Kaya gusto 24 kay Idong Monserrat, dira mga katropa sa Sitio Bayang sa May Dumaraw, no? Nakatutok man diri sa ato niya pag pangalagad. No? Sa Pamcrete Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag class members. Salamat. Rex Data, kung makakita kang mga ano ni kasapatan dapat gid report sa DNR, kung sapat batasan i-report sa pulis. Okay, sige, shout out lang ko dada no sa kay ko no. Okay, so din ako daw nakasapol nako din daw layo pa. Okay, wai pa. Sige. Kay Melrose Balasa, no? Oh, nakatutok man diri sa aton yung pagpangalaga diri sa mga taga Kulahaw ha.
1: Good morning.
0: Oh, salamat na kalabot na tada sa Kulahaw. Leonard Bacanto. Okay, pa-greet man da katropang Joven kay Pastor John Ray Barrientos kag Konsehal Algin Barrientos. Pa-shout out man da no. Sa delivery boy sang WB Water Refilling Station sa Puente Acuña. Oy, mga amigo tani, no? Oh, sila ni ga-deliver tos balayo. Oh, no. So good morning lang daw sa inyo ha. Okay, kay Mother Elma Ordas Agihap nga nagapangapi subong kag sumuman sa kay Lynn Disyembre dire sa Barangay Inzo sa Luoban. Oh, sa inyo da.
1: Good morning.
0: All right. Sino pa gid Cherry Vilches? Ara man kag si Agosto 24, katropang Joven, pwede ko kapangayo, radyo, kag t-shirt, pakuha ko lang da sa magulang ko sa station nyo. Katropang Joven, wala gidya problema. Oh, hatagan, tagid kaya, so, kwan na ginyo, sulit gini. Si kwan bala, Idong Monserrat. Kaling hindi siya rin kapakadto sa aton, no, from Dumaraw, kay PWD ni siya. No? So, pagkatuwa lang di ba gulang mo, tultulod niya ng station, kahit may t-shirt ka, may radyo ka, promise na. Tigan, antagid ka di, ha? Katropang Idong Monserrat. Dira sa Sitio Bayang. Ahay, gakuan gini siya mo. Medyo layo-layo, abining Sitio Bayang, ho. Ay, gusto nyo ganyan magka-radyo kang magka-t-shirt. So, sinugid kita para magdingot sina mga kaabyanan. Alright? Sige, Bernard Villanueva, Raman. Oh, hambal ni Ricky Boyo. Malam kapag gani sina Parikoy. Bisan mag 1-on-1 pa kami. Nga duha, Parikoy, sa imo ko yung pusta. Bo, grabe. Si Ruben. No? Saan naluoy na lang ko na si iya mo? Diba? Gatry man tani. Galing kayo ko isa. Lisa lang bla.
3: Ayoy!
0: Oh. Ambal ni Ma'am Natalie niya ang bot. Sina sa mga tao. Ano na ila? Nakita kay Ruben Padilla. Nga ko na imo lang ba siya? Way siya? May nabalaan sa pag-abot sa mga olobrahon sa Senado. Diba? Oh. Ay galing kay ti sikat mo. Oh, pero way ko yung nagbutos. Sinasiya ha. Oh, Eric Berry, good morning sir. Tambya mo na, silent listener raw, Ameline Marbibi kag Rosemary Barugo. Salamat gid sir. Sige, kay MJD, good morning. Master Uplok Jabanunoy, congratulations kahapon. Daw katani, galing umuplok ka man. Okay, Jen Agdales, Albaladejo, good morning. Nonoy Aligano, week, good morning sir Job. Bisyan magbaha, safe man kamudira sa station ninyo kaya tuman ay nakataas. Daw, ara ka lang sa Little Bagyo. Bumaha na diya, Nonoy. There's a Nonoy store. Na bumaha diya. Anaw ng Roa City.
3: Ayoy!
0: Okay. Sige. Jack Gutierrez sa Ninang. Wala na, wala na lang magpa-ukoy da sa higad kay Kaluya ka na ya, Boy Sili. Ambalo, damo. Galantaw. Pagpahiga na. Ilugan nyo bala si Senator Lito Lapid? Diba? Muna yung tsakto. O, kunway ka man lang dang makuhan ka malang, pagpaukoy. Diba? Hindi nga pa bida-bida ka man tani. Okay man lang na balang bisyan hapaw-hapaw lang. Pero may ego man bla. Do bullseye man bla. O, lapit-lapit sa sintro. Pero daw daw lapaw na gid. Baho maluoy ka. Sige. Kay Ma'am Amy Villagres sa Tandogo. Happy birthday sa mga bata, Sir Job. Sige. Solomon Antonio mo man, happy birthday to all katropa who is celebrating their birthdays today. Pabuhay kayo hanggat gusto nyo, with almighty God's blessing. Sige. Kay Mil Balasa, Sir Jobs, tapos na ako like, comment, share, and subscribe. Na iya. Happy birthday sa anak mo, Sir Jobs. Kay Kuya Joe F, more birthday to come. Kid. Sige, Joey Catalan, salamat sa pagtutok. Cherry Vilches, Rafael Digno, salamat man sa panamyaw. Kim Jan Agdales Albaladejo. Good morning katropang Joven kagkay katropang Jason Nanunoya. No? Pagritman sa Disyembre family dire sa Enso Luuban. Muna gid ya ang aton mga anak Idol Jobo. Muna man bata ko nga bayi. Hulaman ko listahan niya ko.
3: Ayoy!
0: Okay. Sige sa mga nagatamyo da sa bata ko salamat ha. Pwede mo gamiton ang trump card, sir, ah. Ang sokton mo, ang ginasto mo man, sir, since na nagbusong pa lang siya. Hay galing kay TD na siya. Niya lain na, ginambal ko na siya mo. Katrapang Jason, silingkuting gasto ni daddy mo since ang gamay ka. Pag nako, niya dad, obligasyon nyo na iya sa akon bilang bata nyo. Obligasyon nyo na sa parents. No? Kita mo lang, ged. Ay, may nakabalo magrason mga kabataan. Subong. Sang una, magrason-rason kasi na, marason-rason ka pa, tampaon ta karon o. Okay. Sige. Ma'am Mary Vic, no? Katalan. Ma'am,
1: good morning.
0: Salamat sa pagtutok ka. Mary Ann Balasa Lopez. Have a nice Thursday morning katropang job. So, salamat Mary, Ma'am Mary Ann ha. Sinapaged. Okay. Good morning, Liwat Parikoy. Mahaw ta, no? Ano ni? Bukaw-bukaw nga sinabawan with iba kag takway.
3: Wow!
0: Namit siyang pamahaw mo. Mayong aga, ato, happiest birthday lang kay Joe Emma. Halin kay Nana Marge de Flor, dira sa may banwasang kwartera. Mayong aga lang da, no? Watching live from Abu Dhabi. Bida-bida. Si Ma'am Mary Vic.
1: Good morning!
0: Helma Inyon Bandet, salamat sa pagtutok. Kagkay Laner Odicta, salamat man. Ma'am Alisa Tamshua, good morning sir, bo, tinanghali ng gising. Okay. Oh, may trapal, may trapal sana, di ba basa si si Ma'am. Ah, okay, sige. Kay Nanay Lorna Rizano Bisto kag Tatay Glenn sa Barangay 8.
1: Good morning.
0: Okay, sige, do na mo nagi greeting. So, oh, dire sa Dangkor Boys, no? Sa Dangkor Car Care Center sa Kilometer 1. Salamat sa pagtutok da kay Migo tada Ayan Astrolabio. Okay. Sir Job, ang radio mo pang ano na? Receive mo lang. Receive ko lang na ako mag-brand out. Oh, grabe ha. Okay. Ako niya, Dragon, pag hinambal ko siya nga, guwapa niya, guwapa niya, iya da yun isabat, sakon, ano naman ang hinimo mong sala? Naglain ba? Oo. Oh, ah, Bunsilingon daw, hindi ka maghambal ka daw, hindi ka niya pagpatihan. May ikaw, kasi may sala ka gintuod na ginubray. Naman may sagapating hambalan mo siya, katropang Jason. Si Divine Grace, sir, sir po, hindi ko nakapangayo radyo. Solid listener po, shout out lang da sa Malipayon Village. Ah. Ay, kanto lang ka muli. Rosel Perez, mayong aga. Sir Job, pwede man kapangayo, ha? Ah, sang t-shirts kag radyo, kanto lang di. Sa mga listeners naton. Okay, kaya may na naton ginadingot para gina sa inyo, actually. Basta sulit, kaya nagkapamati ka mo perme. Ay, namingot si MJ. Oh, nalubat ko! Nalubat siya kuno kahapon. Oh, sige. Kay Kenneth Pasete na good morning ha. Kag kay Ma'am Angie Kaway, basyahan ka pi kung gasinoplada. Mapintas. Okay. Sige. Oh, si Ma'am Edna Gillian Boris, happy birthday sa gwapo mga bata. Gasi Joe M. Sige ha. At least ang sa bata lang to nagbawi, Ma'am Edna. At least ang bata ko, gwapo. Hindi bali ng tatay, ah. Hindi, bisan hindi gwapo, basta makawiwili lang.
3: Ay!
0: di ba lang? Kay June Ivy Candelario, da, good morning, ha. Kay Crystal Maria Joy Libardo. That's Neil. Shoutout ko na sa mga taga TATC Rice Station.
3: Yahoo!
0: Good morning lang da, no? May radyo ka na, Ma'am Dasnil. No, may radyo ka na da, no? Kay Kwani, si Ma'am Dasnil, suki ta na da sa may kwano sa Bugasan area bla. Amot may radyo na siya daw, ko ka monitor sa imo eh, no? Junior Lumokso. Ako idol Joven, pwede makapangayo radyo. Dugay na ko kapamati sa imo. Halin ka pa sa DYBR. Hasta subong ari kuya sa Parian Sigma, wala gid gahalin-halin sa XFM. Uy, salamat gid ha. At wala problema, bisita lang gid pakilala. Gaanta ka mo radyo. Okay. Good Thursday everyone, no? Sige. Kay kuan ko to kay Rogeline Crystal Joy Libardo da, no? Nagatutok, no? Happy kay Joe M, imbitado ka mo da sa balay Sir Joven, dala lang kamo pa balon nyo, akon radyo parekoy.
3: Ayoy!
0: Bisita lang dito rin sa estasyonan, ah.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, sige. Hoy, las 8:28 na, ho. Dari sa aton, sininga pagpangalagad, mga kabyanan. Pangayot to be product sa kay Kwan Katropang Jason, anong akon ipatira man. Ang bot ko may Kwan pa da, may kape pa. May isang ton gold pa da, katropang Ira. Pakisure man ay, katropang Jason, basi wala, wala ka pinabuang ng kudyo. Pakisure man ay. Shoutout ko na dira sa may Pure Flow Water Repealing Station. Naka-Bluetooth speaker da.

0: Ay, bala mo, ginanantaw tadi ko nung nga product pang mga available, ho. O, kung may ara pa, ate may ara pa. No, okay, sige. O, balang ko ng ginahulat-hulat nyo, ah. Ari na, ha, mga katropa. Oh, ang aton nga isalang sa katropaleta, subong. Mga katropa, ang aton sininga Santon Gold Coffee Mix. Okay, so na yan matuunan, mga katropa. Sang namit-namit nga kape. Namit-namit, yung healthy-healthy nga kape, ho. Okay, sige. Oh, ready na ang aton sininga ruleta. Ah, mga katropa, pero daligid lang before the ruleta, ma-time check ko anay. Oras, alas 8:30. Ang ininga oras, ang builog nga ginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Okay, katropang Jason, sige, sa mga nakakwada sa ruleta, spin mo na yan!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Si Ricky Boy, saan ba niya, Bishan? Wala ko yung radyo, basta makita ko lang niya ako, na-idol kada aga. Kompleto ng adlaw ko, di ba, Parikoy? Salamat, gid Parikoy, ha? Balang ko sa komo ninga tawo pero kada aga ga tutok kina sa diya ho. O halin pa to sa piya kasta diri ho. Okay, sige, good morning katropang Joven, parehas kita idol na ton si Senator Ruben sa pelikula pero sa Senado I was interrupted. Shout out na sa mga katropa ta sa Panayville. Salamat. Okay, arena mahinay nang dalagan sang ruleta na ton. Mga katropa, ruleta para sa Santon Gold Coffee Mix. Arena nagluksos sa pula. Oh, daw mo kay Bamlisa di galag ito pero lumukso pagid mga katropa sa yellow. Yellow na pero daw malukso pagid sa green. Nako, sino ang sa green? Sino na? Daw malaba ang pangalan. Okay. Manilin Villar Basa. Okay, Manilin Villar Basa dapat maka-react ikaw within 1 minute and 22 seconds. Kung Manilin Basa.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Dapat maka-react present ha before matapos ining kanta para sigurado mapapasa iyo ang Santon Gold Coffee Mix na ito. Bali Cristal sa niya katropang Jason, butang man ang pangalan ko please. Ara da ngalan mo ako naka-like, share and subscribe ka. Hindi kita madula imo ngalan. Bali di ba in Grisa sir tani mabunutan man. Si Dastil, makadto lang ko da, katropang Joven, kaya rima lang ko di sa inyo likod. Ay, gali! Sus, kapitanay, malang tagali. Naka-present na, wala pa ang naga-present yan, mga lain-lain. Si MJ ang ga-present, ho. Maluoy ka. Si Ria, Loyola, malapitan, namuman. Hindi man ikaw si Marilyn Basa. Bali MJD, wala pa ko na malista, Jason, now. Bali, pasitin nyo, daw wala na ngalan ko, aw. Five seconds!
2: Exciting.
0: Naku po.
3: Bullseye!
0: Wala si Ma'am Marilyn Basa, aw. Kung si Ma'am Edna Gillion Boris pa, niya ato sa banyo, gapaligo. Ambal ni Ma'am Delayla, why niya wala siya? Kung si Anali Bukala Bakila pa nagpamalingki pa sa sir. Grabe gid ya, damo gid ka mo na minabalaan ha. Pero why gid siya ka-react diri? Mga katropa ho, why gid why siya gahambal present? Laing niyang nagahambal present.
4: Ayoy!
0: Lain niya naghahambal sang present, maluoy ka mo patawara. No? Si William Calmerin niya, pinsanon ko lang sa December, ha? Katropa. Hambal ni Divine Grace Acer, spin liwat. Okay, wala ha? Okay, sige. So, automatic, spin taliwat, mga katropa. Okay, katropang Jason, sige, hanot!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Kung si Rix Dita pa, siling niya, nabasa, tugurong CP niya. O ba si Y-load?
4: Oh no!
0: Dapat may load. Oh, kag dapat may data, kung isa ubos na data nyo, kwan. Ang iban tanda man o. Oh, tandang iban ah, kon naga program pa lang di sa radyo na matutok. Okay, ari na. Oh, gamat-amat na hinay ruleta ta o. Abi. Ops, sari na kung sino aning matabuan niya man. Oy! Ari na, naglukso na. Halin sa yellow, pagkanto sa green. Green to blue. Ah, blue, naglukso na sa blue. Pero nagadalagan gyapo, no? Oh, daw mapula naman siya. Op, daw mapula. Blue na, pula. Op, op, lumukso, oy! Oh, congratulations, ha? Oh, nanay. Lorna Rizano. O, Tatay Glenn, narakad ha? O, hambala si Nanay Lorna, react na!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: O, Nanay Lorna, may ara ka sang, kwan, may ara ka sang 1 minute and 22 seconds! No, to react! O, before maubos ning kanta ni. O, Nanay Lorna, din ka na, gapamati na sa pro. O, pero kung kisa, busy man na sa sang, kwan, kundi diin siya ho.
2: Ang iyong gabay, sa araw-araw.
0: Oh, bago lang react si Ma'am Manilin Villar Basa, bao ma'am na ulihi kagid na tapos ng kanta. Oh, hambal ko dapat abtik gid ka mo. Oh, kay ka umuubos ang kanta por na dagi na dayon. Ahay kanugon ma'am ha. Oh, 1 minute and 22 seconds to react, present lang na. Oh, si Nanay Lorna Rizano, bisto ho. Oh, nahidin ka na, may ara ka na lang 30 sa sigurado.

0: 10 seconds. Ay, waay na naman. Waay na naman. Oh, din si Nanay Lord naman. Oh, siguro gapaligo to sa banyo ay. No, gapaligo guro to ay. No, why kari ako? Oh, si Ma'am Manilin Villar, basa sila niya, hi. Oh, kay nagtangi, sabi, anak ko. Oh, sorry lang, sir. Oh, sige, para hindi ka man masubuan, Manilin Villar. Okay. Kadto ka di sa station, tagaan ta ka radyo. Oh, pero dapat ang dagon mo, Santon Coffee Mix eh. Galing way ka kariak. Pero kadto di sa station, para hindi ka naman uuwing luhaan. Oh, kaya naghingagaw man siya in fairness. Naghingagaw man siya. Galing kay nagahibi ko ng kambal niya. No? Ay. Oh, gipauna niya. Guro, masig katimpla di di. To, sige. Kadto lang di. Radyo yung hatag ko si mo. Alright? Para daw hindi man ano ah, hindi ka man masubuan gid bala. Okay? Say okay na tada. Manilin Villar basa. Radyong hatag ko sa imo promise. Kadto lang di, no? Sa station. Pero si Nanay Lorna why gid? Naka-discuss na ko why gid oh. Okay, isa pa. Kung why pagid may mag kwan, ma-commercial na ko. Okay? Sige, katropang Jason, hanot liwat.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Oh, tibi balanta man ng iban damo sang ginapanghikutar bala. Oh, sige ah. Oh, ambal ni Jabanunoy daw ako gid ang madaog sinikag. Oh, tilang taon ta kay kahapon ikaw na to yawan ko pa hanunot si mo bro white kid. Ano sa man kahapon man? Oh, nalubat sa kuno te.

Okay, ari na. Amat-amat naman hinay, mga katropa. Lahan tao na ton kung kay sino nga lani matabuan niya ho. Pag matuunan, okay, ari na. Oh, ato na sa blue, nagpula. Nagpula, oh, pero laban-laban, medyo dasig pa. Oh, ari na sa blue. Oh, blue na, pero nagapang lubaybay pang ruleta ho. Blue na, pero blue gyapon. Okay, Hilda Villanueva. Wow, ari naman, no? Kadukan na ni Ma'am Hilda, no? Oh, nagliga, dagdawag mo ni siya, eh. Oh, congratulations, pero dapat, Ma'am Hilda. Oh, react, anay, ha? Oh, react, anay, react! Before matapos, sininkanta! Mga opa, excited!

0: Oh, Bernard, si Mrs. Muda din. Oh, basi naglibod pa to. Naglibod pa to, sangkwan. Sang iyangan niluto. Ay, maluoy ka. Oh, are! Dasig si Mother Hilda Villanueva niya. Present po! Ate, may rason ka na para magbalik de. Kagay ko ako ng wire sang imong radyo. Ah, Bernard Villanueva. Oh, present ha. Congratulations! MJD Ara, anong absent to? Ay pamatapos kanta raw Hilda Villanueva, present po. Sige, congratulations. Sa aton katropa unang ahugnat diri sa Bulsay. Winner sang Santon Gold Coffee Mix, sa aton sininga katropaleta. Okay, sa aton sininga pagpangalagad mga katropa, magabalik kita pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Oras, las 8:40.
1: XFM. XFM. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: XFM.
6: XFM.
7: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ilang mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: XFM.
6: XFM.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: This is XFM 106.5 Rojas City.
5: Mga katupa, exciting!
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santhan Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tugid sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. XFM.
3: XFM.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santhan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments,
12: live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Hala, ka-exciting!
14: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
15: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga
1: butika. X
2: F M.
1: X F M.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
18: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: XFM.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
6: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at

0: Santé, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Ray Melito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: Oras sa 106.5, XFM Rojas, Kagsabugos nga Pilipinas, las 9.05. Ang ining oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sining nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
11: Ang sakit!
2: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Pangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
13: Endless Love.
12: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton siring pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton siring palatuntunan ng oras na aton alas 9. Yes na, diri sa aton siring pagpangalagad mga kaabyanan. Sa mga bago lang bukas ang ila sining mga radyo sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upon sa gihapon katropang Joven Anisco. Sa mga bago lang bukas ang ila mga radyo, no? Bago lang patunog dira ho. Nga nagopo diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Oy.
1: Good morning.
0: Sa mga katropa onliners naton nga nagatutok sa aton sining FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz kagang XFM Rojas 106.5. Sa inyo mga katropa.
1: Good morning.
0: Okay. Welcome once again diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Good morning anada kay Janjan HD, no? Katropang Joven sa keypad ko na cellphone nagapamati yanda ari pa ko sa biyahe. Okay, sige, halong sa biyahe ha. Hindi keypad nga cellphone nga may mga FM, no? Okay, sige. Salamat sa pagtutok ha. Okay, si Ma'am Susan Dolor. Good morning, Liwat. Jobs, balik ko ah. Sige, salamat, ma'am. Okay, sige, sino pang mga ari dire? Okay, Azucena Villariz. No, good morning, Sir Job. Watching from Hong Kong. Oy, may listener na tato sa Hong Kong. Oh, ma'am, salamat gid ah. Mayong aga lang da sa mga OFWs. No, nagatutok man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, so sige. Damo pa sila di. Okay, ang ining nga bahin, buylogan ay mga katropa nga ginadulong naman sa inyo sang Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa na tondira, no? Kung nagapangita ka mo sang suplemento, no? Suplemento nga kung sa diin may aras ang high potency, may 100% nga natural herbal extract nagikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina, nga kung sa diin makabuligid sa inyo, agod nga mapaayo kag mapabakod ang aton sini nga resistensya, no? So mag-Santon Plus Gold mga katropa. So ini puno sang benepisyo para sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang kada kapsula sang Santon Plus Gold mga katropa ginakabig ina nga immunity booster. May powerful antioxidant naga-improve sang digestive health, naga-support sang blood sugar control, nagapanubo sang cholesterol, naga-detoxify man o kung naga-tinlo sang aton sini nga lawas kag naga-support sa blood sugar control mga katropa. Okay? So gani mag Santon Plus Gold na mga kaabyanan. Ako ni Santon Plus Gold ko ginapares ko na iya sa Santon Vitamin C. Kanami na nag mga previous niyo nagligad na stress ako, ba no? Isa din na malikawan nga mas stress ka man. May stress ka bala. Pag na-stress ako, di ko nakatulog mayo na yun. Kung matulugan man ko na sa oras, kahit part of my body clock na na, makabugtaw ko na sa kaagahon, mga 2 or 3, dugay na ko dahil makatulog. Kabinan kuan ko na lang na, no? Before ko magtulog, inom ko yung Santon Plus Gold. Nami tulog ko mo. Biskan, nung stress da, nami, ganyan tulog ko. di ba? Bugtaw ka lang, pangihion mo eh. Tapos balik naman, tulog naman ko liwat mga katropa. Okay, so gani ka mo ha, mag-Santon Plus Gold na. Isos da, dako gina mabulig sini para mamintinar naton mga katropa ang aton sini nga healthy nga pang lawason. Alright? So kung nagainom ka mo sini, hindi nyo pagkalipatan, no? Hindi nyo pag ihaboy ang empty blisters, no? Kaya ang empty blisters niya, sarang nyo mapasakop sa aton sini nga Santon na XFM libo-libong papremyo. Alright? So, obrahon nyo lang da, tipunon nyo. Kung makatipon na kabuda sa isa ka blister pad o kung equivalent ang blister pad sa napulo ka capsules. O, isulod nyo lang na iya sa sobre, no? Kung 20, ang matipon nyo, 20 ka blister pad, kung ano eh, 20 man ka entry. Basta ang pad ha, yung isa kapad gid bala, no? Hindi yang per blisters, no? So kung per blisters pulo gid ang tipuno nyo sa nakagisulod sa sobre. Amo man ina, no? Ang premium D3, no? So blister pad man ang gina kinanglan nyo nga ipasakop. All right? Sa Turbo Dietary Supplement for Men, kinanglan nyo sinada ang blister man, duha kabilog lang. Okay? Duha kabilog sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kag kun kapi naman ang ipasakop nyo, kinanglan nyo sang 5 ka empty sachet. Okay, so kung may pulo ka mo, ati duha ka entry na na, no? Duha man ka sobre. Pero kung mas maayo kung madamo, kay the more entries you have, the more chances of winning. Okay, so gani pasakop na sa Santo na next FM, libu-libong pa premyo. No? So, ari mga produkto nga starang ninyo mapasakop, syempre Santon Plus Gold, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, kag ang aton sini nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. So, kung kompleto na dira, isulod lang sa sobre. Kag sagawa sang sobre, isulat ang mga masunod, syempre ang promo title, Santon na next FM, libu-libong pa premyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, ang proof of purchase, isulat ang cellphone number, kag pirmahan, mga katropa. Kag ihulog ang inyo sining mga entries sa diri sa XFM Broadcast Center. No? Ari kita sa kwan sa diretsyohon nyo lang ang Chico Street, no? Kun mapadulong ka muda sa may Villarreal Stadium, diretso na ang Chico Street, no? Chico Street, Sitio, San Miguel, Tiza, Roja City. So, panaog lang ka muna kung diri ka mo ikuano sa Chico Street, no? Inang dalan nga may duha lang bala ka semento pababaw. O, tanglaon nyo lang, di na ganing tower. Di atong tower. O, Chico Street lang ang tadlungon nyo, kundi inang tower, ara dira ang aton istasyon. Pag abot nyo di, kung sarado kay ang gate ta, sarado na, kay kasi may mga ido gasolodyo. Kapanakab. Isda namon digingin bulad-bulad ng ligad ah. Ah, dako-dako to. Kuhaan niya kag, tangay niya kag. Kay ginbuksan namon ng gate. No? Tisubong sarado na. Itulod nyo lang. Kaysa matigagin man, ipursahin nyo lang tulod para makasulod ka mo sa aton mga katropa. Okay? So, again, Sitio San Miguel, Chico Street, Barangay Tiza, Roja City. Pwede man ipadala ang inyo, ihulog ang inyo sining mga entries dira sa Jens Drug Store sa Pontevedra Public Market, no? Or dira sa RB Butika sa Panitan Public Market kag Super K Drug Store dira sa Panay, sa Poblacion Ilaya, Panay, Capiz. So, 3,000 pesos ang aton ginapanagtag kada weekly draw. Kagdalag ko ang mga papremyo sa aton sini nga grand draw. Okay, so gani pasakop na ha. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Bullseye! Ini isa kapag pasalamat mga katropa sa aton sini nga President and CEO, Doc Remilito Uy, sa padayon nyo nga pagsakdag sa mga Yes to Health product. Kag siyempre, padayon nyo nga pagsuporta mga katropa, no? Diri sa 106.5 XFM Rojas mga kaabyanan. No? So, hindi man namon kamo maisa-isa, no? Pero pagi sa sininga promo, kag pag-join ninyo, no? Inang mga produkto nga ginainom ninyo, i-intra ninyo sa promo para magka-kwarta. Okay? So, gani, join na mga katropa. Bullseye! Kag hindi lang ina ha, may mga palabuton pa kitang mga promos diri sa XFM. Bantayan nyo na, tipo na kamuna sa Tansan sang Gold Eagle Beer. No? Kadto kamo sa mga Changgida, no? Pangayuan yung mga Tansan. Lapit na lang mag-umpisa ang promo sang Gold Eagle Beer diri sa XFM ha. Dagko mo naman ko pa premyong ginapanagtag kada weekly draw sa aton sininga mga katropa, mga kaabinan. So tipon-tipon na kamo ha, mga katropa. Bullseye! Okay, sige, sa aton sini nga pagpangalagad, nakatuto ko no subong si Marlene Ordales kag subong man ang Acorel family dire sa may Kalipayan sa may barangay Punta Tabok, Roja City. Nakatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat ha. Kay Noy de la Cruz Pareño, good morning Sir Jobs and to all those who are still listening and watching sa XFM station. Sir, salamat ha. sa padayon niya pag tutok diri sa aton para tuntunan. Okay? I-check ko na yung aton koneksyon na nagikan sa patrol. Mga katropa, may kang tanan sa sining drainage show. Construction diri sa Barangay Tisa. Tibala naman, no? Kada perennial problem gid sa Barangay Tisa. Ining pagbaha mga kabinan once nga may ara sang mamunog nga ulan nga nagatupa mga kabinan, no, sa sining nasambitan nga barangay. Amo na gani nga dirigid kami nagpuesto sa may ibabaw sang bukid para kan umulan gid man way kami baha. Kag kun bahaan gid man kami, sigurado ati anaw na eh, no, ang Roa City kung magbaha pagid ka makalabot di samon. Ti, sa nagligad, no, according sa kay Kapitan Dax Alobera, ginapalitikan gid sang iya sining tagdumalahan, no, sang Barangay Tisa kung paano masolusyonan ang ining baha. Ti, sila niya, hindi ko man na katropang joven makayanan kung ako lang without the help sang aton sining LGU. Kung ba pwede pa gani, makapahatag pa nagidayuda mga katropa ang kwan, ang national. Kaya ti dako nga budget ang kinanglanon para mga kabinan sa sining drainage. Check na ton connection na ton nagikan sa patrol. Live report.
2: Katropa niya Joben Ginsugura na gani ni ang contractor or sang contractor nga MBM Construction Incorporated ang proyekto nga construction and improvement sang box type drainage system sa Barangay Tisa, Roa City. Sa atong sining pagpakigangot sa kaya engineer Abel De Pedro, amon siya ang project engineer sa amuman nga proyekto, ginapahayag sininga ini ang proyekto ang dako nga mabulig siya agod nga masolusyonan man sa nga dako ang madugay nga problema kaya sa sining pagbinaha katropang Juben matapos gani or toga sa sining mabunok na pagulan-ulan sa amuman nga barangay. Suno pa diri kay De Pedro ining nasambit niya proyekto ang ining isa ka dako nga box type drainage system sa diin mera inisa nga kalaparon nga 2 meters kag mera naman sa kataason nga 2.5 meters ang dakmol sini kay Katropan Joven ang mera sang 12 inches kag ining nga drainage system ang bastante nga sukat para sa volume sang tubig nga nagailig sa among maniya nga kanal. Dugan pa ni Di Pedro ining madugay na sang or ining nga proyekto ang magadugay naman sang anom ka bulan ang manging construction sini or construction period kag sa idalo man niya sang MBM construction. May baluan gani ang katropang Juven nga ining proyekto ang ginalukaran sang city government sa valor nga 23,442,673.62 centavos. Sa idalong naman, sa 20% development plan or development fund for calendar year budget 2026. Sa kahabaon, nga may kabaon na katropang Juven, nga 400 lineal meter. So, ining box type drainage system, katropang Juven, so mayra inisang budget naman so far nga more or less yara sa 10 million coming from DPWH. So nagakwanta diri una bes nagaduwa-duwa ni ang city government kung sabihin ni sila magapahamtang sa ibabaw nga porsyon or magadikit ni sila sa tulay kung sabihin lang kung sino ang mauna sila bla katrawadyo ben sa pag-implementar. Na okay man na sa impormasyon tani, daw nabiligid ang DPWH sa pag-implementar sa nila sininga proyekto. So nag-una ini sa karon ang city government sa pag-implementar man sa sining box type drainage system na iya sa Barangay Tisa. Sa dugan siniblang nga kasiguran ka impormasyon, pamatihan tanin kabahin sa atong sining interview sa kay Engineer Abel De Pedro sa nga atong nininga na pagkigangotan.
3: Which is, masyado nagiman kakuan ang concern dira sa pumuloyo nga kung paano masulbar ang pagbabaha dira. Which is nakakam up na kami sa ngamon nga solusyon para dira nga pagadakuan namon ang drainage nga nag-exist dira kagubuon ang daan.
4: Okay. Now, sir, kamusta? Ano ang update sa inyong project na ito? Sir, saan ito giniging siguran? And saan ito giniging magtapos, sir?
3: Ang inyong proyekto, in award ini sa MBM Construction sa May 5, 2026. Kagahabaon sa iyang kontrata is 180 calendar days. So, na-delay lang siya sa pag-pastruck sa pag-obra tungod sa ginaresolve namon nga lugar nga sa DN. Ang unang design, ang DPWH nga funding, 10 million, ang ara sa tulay, sa downstream.
4: Uh-huh.
3: Kag kami nga 400, ari sa upstream. Pero, kay nag-modify pa ang DPWH ang ilang gina-aim nga magbutang sa drainage, nag-decide na lang si Mayor nga ibutang sa kami mauna sa downstream, ihalin na mo ng 400, halin sa tulay, pakadto sa Katmon dapit. Sa Katmon. Malapit kami sa Katmon ng 400.
4: Oh.
3: So, ang DP karon nga may 10 million, ang ila 130, diri na sila from Katmon going to lapit na sa St. Joseph, which is amo na dira ang portion pagid nga madalo man ang tubi kon magbaha.
4: Okay, now sir, may dito mga balaan. Bilagini ang ginalokar nato nga budget and source of funds ni sir.
3: Ang ginalokar nga budget iya sang city government pinagi kay mayor na 23,442,673.62. Amo ni siya ang ginbid sang aton contractor nga MBM Construction. Amo na siya nga may haba ni siya nga 400 lineal meters.
4: Sa sining development sa nga drainage system, sir, nakita ka po dudakbo ni. So, pwede tama balad, sir, kung ano giniangiya sa nga kadakuod, sir, ang ialapad yung kataasin, sir.
3: Ang nag-come up namon nga gin-design dira tungod man sang volume sang tubi nga nagalagbong sa sina nga portion, naka-come up kami sa amon design nga nagpagwa kami nga 2 by 2.5 ang dimension nga maka-accommodate sina nga madrain niya. Kaya ang nag-exist dira is 60 by 1 meter lang, which is kagamay kaayo nga i-drain niya ang volume sang tubi nga nagalagbong sa sina nga area.
4: Okay. So, ining kalaparon nyo, sir, nga 2 meters, so meaning ining nag-exist sa karon nga drainage, ang mapigtuhan din yung kag
3: masibidad
4: nga pag-apakso ni kag magalapot nyo sa karsada, sir. Update sa karon, sir, kamusta na dira ang trabaho, sir?
3: Sa subong, ongoing ang amon nga pag precast sang sining types ang box para nga kon magtig-an na ini nga mga pag-precast namon, naka-start na gani kami sang pag-bricks ang mga concrete nga pag-aagyan sang sining drainage naton. Sa subong daw halos makalabot na kami sa amon limit sa may Katmon nga portion.
4: Okay. I know, sir, nga inang lugar na busy street mo na dahil. Especially may mga opisina kagklase na and two-way ng lugar, sir. So, if ever, sir, nga pagkasuguran na gini nga magka-precast nga to, sini nga mga mag-sculvert nga ni, may posibilidad, sir, nga mag-one-way ang among lugar, sir?
3: Hindi man siguro kaysa among ng observasyon. Ara man gyapon ang two lane nga carriageway, gamay lang nga pagbuhin guro sang isa ka carriageway, kaya ang amon nga paghimoon dira ko mag-implement na kami, nagasagad na kami nga maghalin sa boundaries ang private property pakadto sa karsada. So ining 2 meters nga ning width sang box culvert nga ni nga aton paghimoon nga drainage, magarecon siya sa property nang private. Kagdira man mabutang kita sang 1 meter nga sidewalk. Para nga waay man kita sang ginpakipot nga dalan. Ara man sa gyapon, ma-restore na itong matapos na ang project.
4: Sir, sa may Capiz Nationalized School, may mga exit area na dira. Sa nga pulutuan, pag mga rush hour busy, ginadaan nga street. So may tikang kita sir nga pagay mo on nagud nga malikaw nato nga magpugok mo direct traffic sir.
3: Ara na naka ano na kami nakaabiso na kami sa management sa principal sang Capiz National High School nga hindi lang anay nila kon naga ongoing kami dira nga portion dito lang anay sila sa main nga gate mapagwa sang ilang mga estudyante. Kay kon dira sila pagwa magka-create gid sang masyado kakuhan nga traffic.
4: Ining project natin, sir, intended na ni sa subong 2026 allocated budget, sir. And pag-alaw man nga may masunod pa ni sa sunod nito, sir?
3: Yes, ining panding subong naka-award sa MBM Construction for the year, calendar year 2026 lang ni siya. Kagtapos, 400 meter, lineal meters ang kabaon. And then may ara man ang DPWH nga igabot nga 10 million which is sa amon pagkabalo 130 lineal meters ang ilang kabaon. Pero kay sang kahapon lang naka-meeting man kami kay Mayor na gusto niya nga ipa-diretso gid dito sa may Magtina.
4: So meaning mga more or less pila pagig mga lineal meters sir ang nabilit.
3: May 299 lineal meters pa. Are siya o. Nga pagkanto diri sa junction pa LTO. Okay, halin so, diri sa may portion nga wa isang budget.
4: So may posibilidad sir nga muna ang mga alaparan natin sa pundo sa masunod nito eh sir.
3: Yes, or base subong man kung ganahan si Mayor ipadayon na niya. Yes. Kung makita niya ni nga naga manami ang epekto sa design iya man ginakawanan nga madugangan.
4: Sige. Sige, sir, last day siguro, basi may harapan ng luyag nga ipatag or minsay, sir, nga igabilit sa itong sinimuturan, especially sa mga apiktado ng mga panimalay and sa mga motorista natin, sir, bangod sa proyekto natin nila, ginapamot lang sa barangay Tisa, sir.
3: Sa mga maapiktuhan, natural lang ina nga maperwisyo ka mo, so, pero matapos ini nga proyekto, balik naman sa normal ang inyong mga negosyo. Pagtinguan mo naman, nga nga mong pag-ubra, hindi man magdugay nga makahamper sa inyong mga negosyo dira.
5: Bullseye! Alright, namatayan ka tropang Joven si project engineer Abel Di Pedro. So, ginisun na niya ito kayo na magluwas sa proyekto sa city government. May ginalukar man ang budget ang DPWH sa balor nga 10 million ka tropang Joven nga may kalabaon nga 130 lineal meter. 10 million ha, 130 meter. Pang sa city government niya, 23 million, pero 400 lineal meter. So napagani direk kay Engineer De Pedro, nga ining proyekto man ang magapadayon, kagapagalauman niya, posible malukaran naman sa dugang nga budget para sa plabuton niya kami barrier 2027. Pero kung maganahan sa Madrid si Mayor ay patapusong yan lang niya kay daw more or less yara na lang sa 290 lineal meter.
0: Gamay na lang, gamay.
5: Gamay na lang, oh, nga maglabot dito bala sa crossing nga katropang Jubib lang, pamilibili and pa home site to.
0: Kaya kung magkakuan kasi ni daw, dako ni nga Box Colbert eh, no?
5: Oo, igo katropang Jubib ang tawigo.
0: Oo.
5: Tiyo tawigo, igo gidya.
0: Ah,
5: kung mag-alsa kasi mo kamot, di mo ganin maabot sa babaw. Actually, kaya tropa Jobe, di pa mangkot ni si engineer ha. Kaya man may mga background, magkakas ni sa sining mga box type drainage system. Nakita ka na siya sa circumferential road sa Iloilo mo. Magkita pagig nga wala gidya sa pagbaba, sa mga lugar. Actually, sa Madrid kay Sir Engineer Di Pedro, siya ni Anya project engineer man dito. Okay man, sa una gali, siya ni Anya engineer, city engineers diri, or ang under man sabi sa DPWH may province ka tropang Jubel una, kaya siya ni ang nagang project engineer ni Anay congressman Roging Dadibas, katropang Jubel, inang mga proyekto, sinay mo ni mga civic center, Dadibas civic center, kagibang pagiging mga proyekto nga tub-tub subong, ang nagapabilin sa Japon kaya wala mapiktuhan sa mga Basko na Bagyo ang like sa iba niya ng mga proyekto. And then ginahali ni siya sa backing niya sa nga region, DPWH. Pero nagamit agad niya niya sining mga abilidad man, kagang niya sining mga idea amo ang ginpang implementar, no? Ginpang nugutan nga iga implementar bagod na kita aman nga sang maayob lang nga kwalidad ang ining bilidad man sa engineer. And susubong gani amo ni ang iya sini nga design. That's why nga ginaprobahan man ni Mayor kag amo to ang mangin resulta sini. So kung makita na ton nga trabaho ben na magmunay ang bulilyon sa tubig kag ang konsene ang diskarte sini kay man napisar dagko ning drainage sabi kag forever nga mag high tide man niya. So may posibilidad nga kunya kon nga ano na mag pugok bala pagwa sa tubig ugaling nga rin ito sang diskarte nga gin elevate nila inigamay e forever nga matabo magig nga mag high tide ya may vacuum sa gihapon ang kag may posibilidad nga magagawa man sa gihapon ng tubig sa drainage system katropa niya Juben.
0: So may ko na amat-amat sugpunan sa matapos no kay ko na ko maglantaw especially diri sa may likod ka ko no Villarreal Stadium amo na dugay-dugay mag subside tubig da oh sang inobra na da gamay din lang tamburong sa una katropang Elmer. Gamay okay, katama. So that's why nga ti daw madugay-dugay bla mag kuan gid. Oh, tiko mga dalagko na ning mga culvert parehas ni mga drainage sa kuan nga na. At least sa kuan ni na bastante nga makabulyada ginang tubig guwa, no? Kay kun na ato na may lantawon, no? Ang area sang Tisa, no? May mga mataas nga lugar parehas diri sa aton, no? Kagang mga ang no ang ilabi kuan may mga catch basins abi diri. Katropang Elmer, amo na nga pagdalo do sa tubig halin sa mga mataas nga lugar, no? Kung gamay ang drainage ay hindi dayon ka tabok to sa Panay River. Amo na nga dugay-dugay gidya, no? Pwede ka gidya ka pa swimming competition dayon katropang Elmer.
5: Amo na nga katropang Jubeng makita nang isa kung mababas gud ang ulan. Anya bulyom sa tubig kung kaysa nag-awas na sa ano na bala sa may buluksan sa drainage so bisan mga isda gani or mga basura nag-awas naman pero ining drainage sabi kay tropa ng nga existing nga naga dira no ang may kay sukat ining kwan nga 60 cm ang yasin ni kalaparon dumay langit 1 meter ang yasin ni kataason so times 9 ini sa subong drainage o kon box type drainage system so siyang gidang niya sini nga kwan nga kapasidad or ang kadakuon gili ya katropa niya Juben apisar nga gamay lang to mabakyum sa may Panay River pero sarangan ni sa nga drain system nga makakontrol sa tubig nga sarang man nga makahigo pa makabakyum sa mga tubig nga yara sa Tarsadaon so sunod diri dugang pa ni di Pedro man nga kung matapos gini ang proyekto so ginalauman ni sa karon nga masolusyonan gid kag ang ira sini nga problema man nga madugay na ining pag ginaha katropan Juben ang masiling naton daw kaya ay na sini karon ang mga kotoran naton dira nga napamtang sa affected area kag subuman ang mga apektado gid sini diri ang mga motorista kaso bumasakot nga galabay man sa mga lugar. So that's why nga pangabagan ni Engineer Di Pedro sa mga publiko man, sa may mga propiedad dira ang apektado sa mga mga proyekto, nga ang ila sini nga konsiderasyon mala, kag kooperasyon man sa posibleng nga tunaan sa sini mabugat nga dalagan sa trapiko. Actually, nakapag-hinunan naman sila sa bahay niya sa Traffic Management Unit, ang amuman ang mag-assess sa sining ginapatigayon sa karon nga proyekto sa pag-assistar man sa nga dalagan sa nga trapiko man katropay nga Juben. So far, mo sining aton nga report nagikan sa City Engineer's Office may kagtanan sa sining ginakanda or sa sining nga proyekto nga construction and improvement sa sining nga drainage system sa may barangay Tisa, Rojas City. Para sa 16.5 XFM News, ini si katropang Elmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Istiman sa sining information nagikan dira sa City Engineer's Office. Mayong nga balita ini para sa mga katropa naton diri sa Barangay Tisa. No, nga ti na sugura na ang pareha sining nga mga proyekto. Kag we do believe nga ti gintunang ginsang maayo mga katropa ang ining project nga ini para makabulig agud ma hindi man naton nga madula gid ang baha, kundi bisan pa paano bala mapahagan-hagan lang naton ang epekto sang pagbaha mga kaabyanan, no, diri sa bahin sang barangay Tisa, no, kay ti bow grabe gid ang baha-baha diri labi na kun diri ka sa may likod sang Villarreal Stadium kay Star, no. Damahinulsol ko nga man, dira ka nagkuha sang lute mo.
6: Oh no!
0: Maglaka tropang Jason, no? Damahinulsol ka. Oh nga man, dira ka nakabaka lute. No? Damo man lute nga na hindi balahaan nga man, dira ka gidya.
6: Ayoy!
0: Muna ako nagligad, siling ko nagpangita man ko sang lute. Oh, dito ko sa puente, ako niya nakapasayo. Oh, nandito ya kay why pa man baha. Diba? Di ba? Kung may araman daw, may gamay gid lang ah. No? Sa una, diri mo kuga ako, ano? Gastar stisa mo, diri stambis. No? No? Baha man dahil sa amon, pag bumubo ang ulan, galapaw man sa bukong-bukong. No? Pero lain pag idea kung diri ka sa mga, ano na ganin, sa pagtapos ang tambis katropang Jason, no? Lumboy, dalas-das na natin palikod, asos. Ah, biskan mag dive ka, pwede ah. No, dalom tubig mo.
6: Ayoy!
0: Itong isa ko yung choice ang aton yung mga kauturan, no? Labi na kung way kaibang nga alagyan. Pagkanto ko to sa, di gani, nga subdivision ng pasulod bala? Ano na? Arches? Ano pagkita nga pasulod niya, kano? Grabing binahaay? Ay, makuan ka lang. Galingo-lingo ka lang.
1: Bullseye!
0: Okay, sige. Alas 9:41. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan. Sa aton pala tuntunan. Good morning na kay Ruel Loyola. Magalumon nga aga. Katropang Joven. Shout out sa Tagpalamati. Sa nga katropa. Loyola family sa Kulasi Port. Tingnan po itong natagan ta radyo kahapon. No? Okay na okay na to si Ruel Loyola. No? Sa nag-school ko da, bala, sa wala ginabaha ang syudad. Dira ko ga board sa likod ita CIT Santo. Ambal ni Bernard Villanueva. Sang una pa to ya Bernard. No? Sang una ya damo dulot sa tubig. Hay subong kay damo na building. Nag-improve ang syudad pero way gin-improve. No? Napabayaan ang guluwaan sang tubig. Ang mga ng problema da yun. Oh. Sa Sitio Bari, sang una, da sa may, di si Bagwan, ano dar si Bagwan, no? Why na lagi na baha sang una? Tika may mga building na, may mga establishment na, baha naman, no? Catmon Street, pag Raceville, Lods, muna, pinaka-nubo ng area sang Tiza. Di ba? So una, ginabahaan kita ya, pariente. No? Dira kaga istara, sus, no? Damo na ganin na gabalidya sang ilang mga lute da. Okay, ti grabe ang baha.
1: Bullseye!
0: Ayos ang project. Ang problem, una pa ubos ang budget, wala pa mahuman. Okay pa ang flood control sang city. Ay, lain naman na iya ang national sa lokal. No, kung local ti, may kutkuton ganyan tawa mo na hindi ka basta-basta ka pa tunto-tunto sa project. No, kung national yan, wala lang. Pero sa local, ati, pwede ka ganyan sukton sa aton sininga mga pumuluyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, watching live diri sa New Road, Banika. Nagatutok na si Zyron na agiha po. Okay, sige, kagang iban pa ha, no, mga katropa. Ang nagatutok diri sa ato niya pagpangalagad si Cho Binalabag, si Bagwan, si Cho Bari, Baliwaga na ina. Baliwaga na, no? That's correct, Baliwaga na, no? Grabing mabaha-baha da. Sa una, why pa na da baha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa una, Tol Bernard, why pa to damo? Buhaya, bro. Sige, sa atong yung pagpangalagad, 944. Diri sa atong yung pagpangalagad. Check ta si Katropang Michael. Sa atong sininga Katropa Leta sa barangay. Diri sa atong sininga pagpangalagad.
7: Mga Katropa, exciting dito!
0: Okay, din niya barangay si Katropang Michael Subong. Standby. Kaga isa pagid kaset, no? Pagkatapos ni Katropang Michael, isa pagid kaset. Another katropaleta na ton online. Diri sa ton sining pagpangalagad mga kabinan ng aton sining pagtutukan. Sa aton sining palatuntunan. XFM makes life better. Balang ko nang ginahulat-hulat.

0: Okay na, si Katropang Michael. Katropang Michael, good morning.
1: Good morning, Katropang Jove, no? Hinahinayon ka lang yung monitor.
0: Oh, hinayaan na yung monitor, hinayaan na para way tag-feedback. Sige.
1: Para na-feedback kita, no? Katropang Jove. At isa nga, ginahigta na lang inisang straw ang yan, sining radyo, Katropang Jove. Sa Gihapo, nagpapamati ni Sidri Saton sa bayan niya sa XFM Rojas, no? Si Nanay Jessica Acuril, no? Katropang Jove. Ginsuyod na gabi ang area, no, sang Sitio Takilid, no, Kalipayan Street, Barangay Punta Tabo, Klo City, Halintob lang, Katropang Joven, sa may outpost, sang Barangay Jess, mapuro kito XFM ang kapamati, na may steel, dito lang ngayon ang midget, oo, abatang na to, maugalanog mo to, Katropang Joven, ang XFM Rojas, no, daw halos sa XFM Rojas, kito rin ang ginapamatian, ay bisman di sa ila, sa to, sining yung pagpamangkot, wala kiti kilala, manila kita rin, Katropang Joven, pagsulod na to, hindi naman niya, ara naman ang kapamati naman kami di sa idol namon, oh, Katropang Joven, rin sa may bahin, sa Barangay Punta Tabok, Rojas City. So, isa yung sinanay, Jessica, ako rin lang ato, hindi sinin nga avid listeners, pero may ginagapadala sa kanya sinin nga mensahe, yung pangita, kagin siya din sa may bahin sa Barangay Punta Tabok, no? Katropang Joven. Ay, mayong aga, si Katropang Joven Anisco.
2: Mayong aga, sir.
0: Ma'am, good morning!
2: Good morning, man, sir.
0: Oh, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay?
2: Pamati sa imo kada aga, sir.
0: Aba, okay. Sang sano ka pa nagapamati sa akon? Pila na kabulan?
2: Dugay na yan, sir. Alin pa, guping sa inyo nga, ano, nga radio, nagapamati na ko.
0: Aba, may kaya natultulan mo kami, ha? No? O, ti,
2: sige.
0: Oo, sir, kaya
2: gakabo. Gani ko dahil sa lawaan, kahulog ko sa akon entry. Galing, why give sir, kaya akong entry, ha?
0: Di, sige lang, ha, importante. Intra lang nga, intra, ha? No, maabot din na yung swerte. Kay ga-intra ka. Oh, ang wala yung pag-asa kung wala ka ga-intra. Oh, pero ini nga adlaw, makabig man nga swerte mo ni Sobong kay ti. Oh, ang swerte, gano, ang taga-XFM gano nagkanto si mo, sini nga balay.
2: So, gani sa kay ga-pangapit kami sa mister ko kag sa mga kalapit namun di balay, oh, kay tinipunan man ni Dabi amun balay. Inang nang tingala kami namun may tao, sino ba yung ga-pakanto, diri ho?
0: Abi mo, aset? Ayoy! Okay, ganyan si Katropang Michael na. Okay, sige, manang ha. Ready ka na sa aton sining Katropaleta?
2: Ready na, sir.
0: Ready na? Okay. Sige, ha? Ready naman din si Katropang Jason. No? Yeah. Ali, pasirte-sirte sa mga produktong madaog mo, ha? Kung may magusto ka pa nag-on, nanugin ang produkto, tani gusto mo makuha, ha?
2: Ayang santong gold, sir, kay gagang premium D3, kaya mo ginaiyang amon, ginainom sang akon, mister, gugay
0: okay. Na. Okay, sige, pero lang tawon naton, kay maliban dira sa premium D3, kag santon plus gold, madamo pagin sa mga produkto dire, no, nga sarang mo madagaan. Okay, ready ka naman nga. Okay, katropang Jason, sige, hanot!
3: Katropa mo, katropa ko.
0: Ang request ni Manang, premium D3, di gani, Santon Plus Gold nga produkto. Oh, lang taon ta kung ano ang magatupa sa iya. Okay, lang taon na ito, mga katropa, ha? Ari na? Ready kita na, nanay, ha? Amat-amat agahinay ang dalagan sang aton ruleta. Okay, so ari na, nag-amat-amat na pamili sa mga produkto nga pwede dag-on ni Manang. Okay, are, no? So, mas nagahinay pa. Subong, nagapamili na siya. Okay, oops! Are na sa pink. Do, masaylo pagi daw. Masaylo pagi sa purple daw. Pink na, oops! Pero do, malaka-laka pa, ha? Okay, oy! Nagsaylo gid siya. Okay, anong natupan niya, katropang Jason? Nabe, oy! Congratulations! Manang, ang natuunan sang imong ruleta, Santon Plus Herbal Soap. No, Manang, congratulations!
1: Pero, Santon Plus Herbal Soap. No, tilawan taman ini, ma'am, kay kung nagpangatol katolblay mo sining alawas sila, no, kung halimbawa allergy ka, pwede ginaton ini nga masabon ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap, no? Ini na, naisisika. Ari batuna nga aton sini nga Santon Plus Herbal Soap, no? Kay mo sini nga nadagaan sa aton sini nga katropaleta.
2: Sir.
0: Okay. Congratulations, Manang, ha?
2: Sir.
0: Up.
2: Sir, ay, no, tonic mo, sir. Pwede, hindi mo ma-islan man, sir. Akong radyo kay ginagdan ko na lang, sir, sang, ano, sang stress, sir, kay walang sigalin-halin.
0: Palang tabi sang radyo mo, be?
1: Are, are, are lang, ha? Kwaon pang aton silingan.
0: Oh, kwabing radyo niya, ba, maluhoy ka.
1: Mm. Are, be?
0: Hindi nang radyo niya. Nang tawa, be? Ahoy. Oh. Ayun mo, ginabitay mo na. Gin... ano, kakig sa radyo mo mo, ginbitay mo na.
2: Sir, hindi ka lang sir, halin-halin. Kaya kung halin-halin mo, nagasagarak na.
0: Ay, ay, kayo, sus. Nakaluluhoy mo ng radyo mo. Oh, guba na gin, eh.
2: Bumawag.
1: Gupang grounded. Bakit
0: ito yung nangyara niyo? Ay, delikado na. Oh, delikado na siya. Oh, ginalampos mo kung radyo mo ay.
2: Why sir, ginalampos mo na ka. Muna ka nabizay adlong gabi na dayo sir. Huwag na dagahalin.
0: Ah, okay. Doon naluoy ko sa radyo mo. Ginabitay. Oh, ati, sige, sige. May problema. May dalang radyo da. Si Katropang Michael. Islant ang radyo mo. Maliban sa gindaog mo nga Santon plus sa herbal soap. Oh. Okay ka na? Happy ka na?
2: Salamat.
0: Okay, congratulations!
1: Ay. Sabi ko gani kung ano ang kapamitig, gili kang iya nga antina sa radyo, kapangoriente na.
0: Bawa mo lang. Delikado na na, no?
1: Amo lang nga ginbutangan niyo sa pandali sa higit. Sumayo gani kayo may radyo, kita nga dala, ma'am, no? Siyempre, no?
0: Pero, klaro ha, hindi mo na malisok. Kaya ito, XFM lang ginayang iya, siniyang kwan, matuunan.
2: Ay, kawin mo na, monitor na liso sa ibang ng... sa XFM, masangyaga pa mati for me.
0: Ah, okay. Bo, salamat, gid. Salamat, gid, ha. Okay, ah. Sige. Imo na ng radyo. Kag t-shirt, ah. May t-shirt ka na, wai pa?
1: Oo, mayari pa. May t-shirt pa kundi katropang Joven.
0: Hindi, si Mana, may t-shirt na, wala pa.
1: May t-shirt ka na, wala pa.
2: Wai pa.
0: Ate, sige. Pamani, pag yung t-shirt, ah.
2: Hey, nakawag ko lang ang basta
0: kung mister, okay,
2: may radyo
0: na sa... Okay, so sige, kag siyempre, ina, bali, bilang balik manamon sa inyo manang, sa inyo nga pagsakdagman, kag pagsuporta sa 106.5 XFM. So, congratulations! So, may produkto ka na, may radyo, kag may t-shirt pa.
4: Wow!
0: Di ba? So, salamat kin sa pagsuporta, ha?
1: Lipay-lipay, gin si Sir Katropang Jove, no? Do, matulo ang iyang aluha, si Pinakaan ko man siya.
0: Tangi
1: mo
0: si Ninga
1: Radyo.
0: Ano mo si Linta
1: kay Katropang
0: Joven? Sir Joven, ha? Okay. Sige, sir, welcome, kid, ha? Oh, isa ka balo, tutugilin siya sa kamera mo.
1: Okay.
0: So, itest, ipatesting lang ako nag-andar, basi wala, bla. Pero doon, tanan mo nag-andar, ha?
1: Okay. Amo gani, no? Sigurado, giniya. Nagagana, gini nga itong sini. Nga personalized radio, no? Sa nga XFM o Rojas. Halos gani makita ka di katropang Joven, no? Mga blister sa Santon Plus Gold, no?
0: Mm-hmm.
1: Na amo gini ang...
0: Ay, nagpasakop niya naman, ha?
1: Ginatipo niya ni Subongo. Kita rin.
0: So, hindi lang siya listener sa XFM, kundi user managali.
1: User, gadya ka.
0: User sa produkto, ha? Klaro, ha? User sa produkto.
1: Sir, sang produkto sang XFM Rojas ko sang ito.
0: Premium D3 kag Santon Plus Gold ang ginainom, eh.
1: Okay. Premium D3 Santos Gold Capsule. Oh, are yo isa ka putos na plastic. Katropang job. Oo. Oh, oh. So, giya sinanay nga user giya sa sang produkto sang Yes Consult Incorporated, no?
0: At okay. Katropang job. Ay, damo, damo siya nagpasakop naman nga entry, ha. Sige, congratulations, ha.
1: Sige, maraming nga salamat, ma'am, ha, kag pamatiid per me, no, dari sa bahay niya, ang XFM Rojas. So, directamente dari sa may bahay, sa barangay Punta Tabok, inisagihapon si Katropang Michael Inoslay, ang katropa mo.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, Katropang Michael, maraming nga salamat.
6: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, oh, si Manang Kurilo, di ba? Ay, kaluluoy na tong iradyo. Nagapang-oriente na. Tapos, ay, ginabitay na lang. Oh, tapos, nagasinagarak. Di ba, iluhan ta? Kung isa ko, no, kung gamay nga tandog, kakadula ang tunog. Kakadula ang XFM. Titistingin nyo na para at least bago na halungan nyo mga radyo, ha? Oh, kung sige nyo naka kwan man da kahulog-hulog kun dili man lang maguba. Halungan nyo gid ha. Sa aton sini nga mga katropa. All right, again congratulations. Okay, sa ilo kita sa online katropa leta. Okay, subong nga mati niyon, makwanta. Kwan naman ang ato ni pa nagtag sa ila. Ano naman? Kwan ang Vision X Plus. Isa ka Vision X Plus soft gel capsule. Para sa mga kwanda, para sa mga gusto protektahan ang ila sini nga mga mata. Mga kaabyanan, mga katropa. Ready na ang aton katropa leta, katropang Jason. Kay mabirada na ta, no? Ang winner. Winner sang Vision X Plus soft gel capsule, katropang Jason. Ready na? Sige na, spin mo na yan.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: Amba ni Rafaelo, sinya kay Pasiti, malang kuno radyong wala gaandar. Siya man wala gaandar, hay? Paandar ah! Kasi ginatinago mo man lang na. Okay, ari na mga katropa. Standby na, ari na, kapit na. Kung sino yan ang mag-daog sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ari na, gamat-amat na hinay ang aton sininga ruleta. Oops! Oy! Oh, do kilala ko gining kano. Oh, oh, blue na pero daw magadalagan pa haw. Oh, ari na, blue na pero nagsaylo pa sa pula. Oh, pula. Oh, ari na mga katropa. Oy, congratulations, Ma'am Susan Dolor. Ma'am Susan! May isa ka minuto, 22 segundos ka. Toriak!
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Oh, kamusta mga taga-Singapore? Nagligad din nga si nga

0: Oh, basi sinugo ni boss niya. Oh, ito na siya sa obra mo. Ah, kunaran si boss niya ang daan. Isa, balik siya sa obra. Kung wala, te, balik man siya sa pamati sa ito, no? Oh, 20 seconds! Abaw! Why good Lisa ba? Oh, ara si Ma'am Susan Dolor. Ah, ang winner na to, nag-present na mga katropa. Ay, nako, congratulations! Oh, ara gido, pakuhain naman sa bata, yaho. Oh, di ba? Lain gidang swerte, ah. Ha, mga katropa. Shoutout tanay da kay Romel Abtik Vlog. Salamat gid sa pagtutok ha. Oh, gasakay na to sa tren. Oh, ato na nakapi nakakuha na nakadasig siya. Nano jabanunoy do perdi ka sang taga Singapore raw. Oh, taga Singapore dasig mag-react. Ikaw kahapon. Grabe na nga pahanunot, no? Wagid ka react si Jabanunoy. Ano ka kahapon, Jabay? Na dulaan ka dita. Maluy ka sa so, congratulations sa atong sining mga winner ha. Ah, mga katropa. Oh, ang atong sining katropaleta sa barangay kag online. Siyempre, ini kabahin sa gihapon mga kabinan sa atong sining ikaduha katuig nga radio anibersaryo. No? So, tuloy-tuloy lang yan. Oh, madamo pa kita sa mga produkto. No, hindi lang isa kadlaw ang aton sining anniversary, dire-diretso pa na sa hasta matapos ang aton maubos ang aton sining mga produkto, mga katropa. Dito. Ah, bali lindi Disyembre, sir, pwede ka pangayo kape. Bao kon pangayoon mo na. Tanan-tanan ni sila, hindi na rin sila mag-intra. Mangayo na lang ni sila tanan. Ah, di ba? So gani pa suerte-suerte. Ah. Kung suerte mo, te, sa'yo yan. Okay, sige, why not a chimpo? Dari sa aton sininga pagpangalagad, mga katropa. Standby na sa aton sininga drama. Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye! Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
1: Exciting!
0: Oras, impunto. Las 10.
2: XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
2: FM.
7: X FM.

0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
6: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayong location para sa mas maayong pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Exciting, bro!
14: Mga katropa! Exciting dito!
11: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
15: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
8: Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines.
10: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, excited!

0: Sakit siya nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

kanugon sa mga mataho nga plano nga gindihon namon. Kanugon sa paghigugma nga ginhalungan. Kag kun ano man ang rason, kung nga wala nakabot si Ricky sa adlaw sa ngamon kasal, wala ko pa nahibalan. Tugod-sugod sa adlaw nga ato. Kag tub-tub sa buong, wala pa kami nakasugilanon. Tugod na galikaw ako. Tagsa nga maghahandom siya, nga istoryahon ako. Nga apa, nasakit na niyang balatsyagon ko. Ginpatay niyang kasing-kasing ko. Kagang akon palangga nga amay. Ay, kasakit kili kon maghigugma. Ang magpakamahal. Pagkatapos masakitan lang. Ay, kung nakaibalo na ako, nga matabo ang amosadto sa akon, kung tani, wala na lang ako naghigugma. Kung tani, wala ako nakaluha subong. Tugod sa sakit, naging tuwas ang paghigugma sa kasing-kasing ko. Kung tani, buhi pang ako namay. Ricky, kinasumpa ko ikaw. Tugtog kamatayon, kaya hindi mo maangko ng akon kapatawaran. Paghigugma, kinasumpa ko ikaw. Kag kinahanglan, ini ka na makaangkol sang bahin sa manugtulog ko ang kasing-kasing. Dulaon ko ikaw sa kabuhi ko.

0: Carlo, kayon gidin yung inyo pagtuon, ha? Wala sa may maglakwat sa. Makahibalogan niya kung ano galigoy ka mo sa inyo klase, ot doon ko gidang inyo allowance.
1: Promise, ma. Matutom kami sa ngamon pagtuon, ha?
0: Bayo. Nung Samuel, ati panon mo gid sang maayong mga tanom ko, ha?
2: Eh, huday, Milya.

0: kalayo gali sa biyahiyo naton, ma.
1: Ah, oo, anak. Amo ina, nga ginatamad ako nga magpauli diri. Sang dalaga pa ako kay ti, nalayuan gid ako mo.
0: Kung makabalik ti kita sa aton, hindi ko na paghandumon na magbalik diri. Kido, ari na kita sa katapusan sang kalibutan.
1: Anak, wala mo pa nakita ang mga talan-awon sa kaduan naton. Kani, amo sina ang ginasiling mo.
0: Oh, pantala na ining gindulugan naton, ma?
1: Oo. Masakay kita sa bangka patabok sa amon.
0: Ano?
1: Oh, hindi ka na magsagat sa reklamo. Dali na. Manaog na kita diri sa salakyan.

0: Hala! Kanamilang taon sang tubig sa dagat, ma. Ka-clear ka tama, oh. Kanami lumpat ka magpaligo. Mas manamian ka pagid kung makadungka na kita. Tugod makita mo, pulos-puti ang balas sa baybayon.
1: Wow!

0: Ma, inatulog kita sa kaupod nato ng mga pasero sa bangka, oh. Kilala mo pala sila?
1: Hindi. Ako gali si Emilia Bourbon. Kag siya naman si Christy. Anak ko siya.
2: Bourbon ko no lang? Pareho kita sa apelyedo?
0: Ay, base pa rin tiyanay kita.
1: Ha? Ay, gaaman. Kay sinobala ka mo mga anak. Kay Arman, kay Digoy, kay Orlan, o kun kay Jigo.
3: Akon!
1: Uy!
3: Grabe ka man ba? Kadamusang ginsambit mo nga ngalan. Apang wala mo ginsambit ako. Nalipat ka na blasakon?
1: Uy! Nung badong?
3: Maibang bahaw?
1: Oh, hala! Nung?
0: Ginahidlaw gid ko sa inyo ba?
3: Hey, wala ka gihapon. Nagbago. Katigulan na sa imo. Bengit ka man gihapon.
0: Wala. 45 anyos pa lang kuya, no? Hindi pa kuya tama katigulan niya.
3: Kasi sino naman ang mataw mga kaupon mo ngayon eh, ha?
1: Anak ko siya, nung, si Christy.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Coach Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike Next, Kendall. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
12: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
12: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
12: Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
18: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM 5,000 pa premyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM 5,000 pa premium.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premium. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hay tito.
1: Bawa. Kalungon. Nga wala kita nakuha sa litrato ba? Kung tani, may pabugal ako. Nga nahalukan ako sa matahom nga dalaga halin sa syudad.
0: Nadala kami ang kamera ni Mama, Tito. Gusto mo, halukan ko ikaw liwat. Kagpakuhaan naton sa naragway.
1: Ay, hindi na, hindi na. Kana mo, nakaroon sa mahisa sa ako. Ay, alay ka. Ano pang ginabuhan natin doon sa igad, bye-bye? Dito kita sa balay ni Nung Arman. Para nga makabalitae kita sa mayo.
2: Ah, sige.
1: Ay, mga anak. Hakutan ninyo ang mga dala ni tita ninyo, Emilia. Kagsang inyo pakaisa nga si Kriste. Pronto!
0: Joker, galing tiyo ko nga ini. Sigurado, malingaw ako dere.

0: Nga dito kita kay Tito Arman makadto haw. Hindi ba dapat sa inyo?
1: Kay kamugulangan abi si Tito Arman mo. Kadiri sa lugar nga ini, kung sinong magulang, among ginasakaan.
0: Amugali.
1: Kag makibot ka, saka damuon sang aton pamilya dire.
0: Aba?
1: Kag kabay pa, nga magustuhan ninyong inyo pagbakasyon dire.
0: Sigurado ina, kikatahong sang lugar nga ini o.
1: Kag maipakilala akong karon sa imo. Guwapo.
0: Ini ka na magusik sang tion para magpakilala sing isa ka guwapo nga lalaki. Damon sa syudad. Kabas guwapo pa sa ipakilala mo. Ay, sorry. Pero gusto ko lang ipahibalo sa imo nga wala ko ng kadto diri para dira.

Do fiesta ang kalimbawa kay na samtang nagkakaon kami. Kaupon sa pamilya ni Mama Diri. Apang may natalupang dan ako ng isa kalalaki. Nga daw, indigin makakasang panulok niya sa akon. To kasubong mala nga, ginapanilagan niya ang akon ulag. Tarugan ang himbisan niya ako. Naaabala ang paligban ko siya yaman. Ari ako diri, agad makalimot. Kagini magsugod sa paghatag naman sa problema sa kasing-kasing ko.

0: Oh, good morning, anak.
1: Ay, good morning, ma.
0: Oh, gaano kaluya sa imo?
1: Ah, ma, wala ba lasang chapel diri?
0: Ha? Oh, kaaga pagani sini chapel na ginapangita mo?
1: Oh, gaa. Gusto ko nga magpangamuyo, ma. Kidugo na konsensya ako eh.
0: Ha? Ano nga ginakonsensya?
1: Ano kay, bago pa lang napatay si Papa, pero ari kita sa lugar nga ini, kadaga sinadya na.
0: Ob, iha, ang kabuhi isang tao, natural nga ang dulunan, among kamatayon. Nga ikasubo na ito ng kamatayon ni Papa mo. Ato na siya sa luyos ang mahal nga Diyos. Kadi, sabay lo nga magkasubo kita. Hindi bala, dapat kita nga malipay? Pero, kung gusto mo gin siya nga pangamuyuan, may chapel diri. Paupdan ko ikaw sa pakaisa mo.

0: Ay, kaagahon palang gali. Nagabugtono ka mo diri, tita.
1: Amugig kami sinidiri. Tungod nagalakat ang mga kalalakin Andres sa lawod. Agod nga magpanagat. Kag kami nga mga babaye, among mabilin diri. Ang ginahimo namon, among magluto sang pagkaon. Para pagdungka sa mga nagpalawod, may makaon na sila.
0: Among gali, tita.
1: Ay, manugbutlak na galing adlaw, ho? Ang maayo pa, paupdan ko ikaw sa mga pakaisa mo. Para nga maglakat-lakat sa higad sang baybay. Kay kanamin sang talan-awon kung amo sininga oras.
0: Sige, tita. Gusto ko, ina.

0: pala nga magbasa sa ngimot ni El nang?
1: Ay, katugno sa tubig eh. Base kong sipuno na ko.
0: Hindi ah. Dali bala. Dilawi bala. Kaysa babaw lang na yung tugnog. Pero sa idalom, malabaab na yan nang. Saan mo sininga oras?
1: Karoon ko lang na nahibalaan ah.
0: Dali bala.
1: Ah, sige. Uy, kanamit matuod.
0: Siling ko ganyan malamian ka mo.
1: Ba? Ano to?
0: Ang dinanaw?
1: Atong sa dagat to?
0: Ah, ang mga pambot ina. Nagapapauli na sila siguro ni tatay.
1: Amo gali?
0: Hulaton na lang natin sila nga makadong ka ah.

0: Mang, mang, dali ka nang. Lantawa ba lang mga kuwa nila nga mga isda? Malingaw kagit siyang tulok sa ila.
1: Aba?
0: Magsunod ka nang ha. Kay ginapaypay na ko ni tatay.
1: Uy, ma. Ang lalaki nga ginpamudloan po kahapon. Ara naman siya, oh. Kadagatulok naman siya na nagayuhom sa akon. Ayan. Ano lalaking iniman? Dubag po lang nakakita, babae. Ari mo ay, ipamudluan ko ikaw liwat sa akon mga mata.
0: Nang! Dali di! Kadamo sa mga isda nila, oh!
2: Ara na!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakita nga ako likod.
1: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buki ka.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLuenario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Exciting, bro!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Time check ang oras, alas 10:53. Ang ini nga oras, ang bulog nga ginadulong sa inyo sa nga M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

Mayong Otto Banwa. Mayong Otto, siyudad sang Rojas, kaga probinsya sang Capiz. Sa kutob naman nga Malabutan. O, sang aton nga pagpangalagad. Diri sa aton programang sentro. Dirigid lamang sa XFM Rojas. Sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati sa kutob nga Malabutan, sang aton nga palatuntunan sa subong iyang udto, welcome na, nagapalayag na ang palatuntunan nga ginabantayan sang tanan, ginakalangkaran or ginakalangkagan, no, sang aton sini nga mga katropa nga nagapamati subong udto. Diri sa aton nga pagpangalangga. Pecha 23 na sa bulan sang Hulyo. Tuig 2026 mga katropa. Kaya siyempre ang aton man nga pag-agda sa inyo sang isa ka mahida iton nga aga nga samtang nagapulo pamati kamo dira sa aton nga pagpangalagad. Don't forget gid mga katropa sa pag-like, pag-follow, kaga pag-share also sang aton sining programa. Diri sa XFM Rojas mga katropa. Well, sa subong aga mga kaabyanan, ang aton man, no, nga pag-agda nga pwede man ninyo nga ma-subscribe, no, ang aton sini nga YouTube channel nga ra-dira nakapin sa aton sini nga comment section sa nga XFM Rojas mga katropa. Sa aton nga mga kauturan, nga mga tagpalamati, dira sa may bahin sang Teodoro Arsinas Trade Center. Sa mga amigo kag mga suki naton, dira nga mga vendors nga nagapamati, labi na gid dira sa utanan section. Kag sa aton man nga mga kauturan, dira sa may Alimanguhan section nga nagapamati man diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga. Sa aton man mga kauturan, Centro, nga mga tagpalamati dira sa may Burgos Talipapa. Oy, mayo nga udto lang dira sa inyo tanan-tanan sa aton dira nga mga suki nga mga tagpalamati. Kamusta, kamusta, kamusta, kamudira? Ilabi na gid sa aton man nga mga kauturan sa bilog nga probinsya sang Capiz, sa 16 tanan ka mga kabanwahanan nga nakatutok na, nakatune in na, nakalantaw pa sa aton nga Facebook Live. Subong nga aga mga katropa. Kagati siyempre sa aton man nga mga kauturan nga mga tagpalamati, o sa mga katropa naton nga mga drivers. Bawto kay ina mga kaabyanan, ho, wala lang tong gasako si Manong. Siya gitutan ni aton nga ikatropaleta mo. Kaso kay gadlagan biya tricycle mo, tunog-tunog ang XFM Rojas mo. Nagaduag yellow nga tricycle. Sige, padalagan, pero XFM ang iya ginapamatian na, in fairness. Thank you so much, gidnong, ha. Nagapamati ka man subong

0: parisan da son sang inihaw nga tabagak. Wow, aperte.
1: Oh, wow!
0: Oh, makapauno ka na. Mapa-wow ka pa.
1: Wow!
0: Kamusta-kamusta nga ton nga mga suki nga mga tagpalamati sa subong odto. Samtang nga nagapulo pamati kabudri sa ton nga palatuntunan. Upod ko sa akon nga technical side si katropang Jason Anonoy. Siyempre, of course, ini naman ang inyo talos nga alagad. Ini naman si katropang Michael Denosta Inoslay. Obtain ninyo ako, top-top, alas 12 in punto. Subo nga auto sa aton nga pag-pangalagad.
2: Centro.
0: Ay, mga katropa, nagapamati. Good subong aga pa ho, si Sir Eric Biring ho. Wow, wala gidya punaw, no? Nga pagpamati, no? Dari sa XFM. Amo man si Toto Valdison Escalada, halos kada program ta makita ta ginadunghula na kita kape. Ay, puro na lang kape kita sine. O sa kaya Lefar Digno, Lia Far Digno, nagapamati man diri sa aton sini nga pala tuntunan. Kaga si Ma'am Imi Villagracia Tandog da o, dira sa Jake's Laundry Hub sa may Water Village mga kaabyanan. O patamayaw man sa mga silent listeners naton. Paano nga silent listeners no? Pati silent gani. Pati ah. Silent listeners naton nga si Amelin Marbibi kag si Rosemary Barogo. O salamat gid. Sa inyo nga always nga pagpamati kag pagtutok man diri sa XFM Rojas. Bisara nga ti wala kamo yan nagapatamyaw pero ara si Sir Eric Biring nagapatamyaw gid sa inyo permi no, diri sa XFM Rojas. Good morning lang katropang tin. Abaw katropang tin. Oh, katutok man sa Gyapon sa XFM Rojas sa sentro. Oh, katutok ka kag si katropang Christine imo nga ginpatamyawan. Ano man si Sir Lia Ferdigno man? Si Divine Grace Acer, good morning. Sabi sa kapilyado, no? Acer. Si Kay Tay Musok Berengo, nakapahighlight naman subong. Oh, sige ah. Kay Ma'am Liza Digala, nagatutok man subong agaw, dari sa aton nga palatuntunan. Pati mayong pagtutok, gid. Shoutout lang kay founder sang Tirektuda, Melbs Anisco. Kag Bugart daw si Big Boy. Parolita na!
1: Oh no!
0: Karoon lang ah. Oh, salamat gid kay Ma'am Liza Digala. Si Sir Melbs Anesco, patutok. Nakatutok na daang Pam Crit Boys da sa kay Purman Marlon Palpak. Maluoy ka. Si kay Purman na Marlon Palpak daw mayo nga pagtutok lang. Kay Engineer Wiley Go, kay Totoy Archie, kay Christian, kay Bonbon, kay Junjun, kay Arlon, kay Boko QCRME. Ano ni Bio Boko o Bioko? O sa kay BOCO QCRME. Kay Tonton, Lodi, kay Inspector Vance, nagapamati gid subong, diri sa aton nga palatuntunan. Madamo gid nga salamat kaninyo ha, sa inyo nga pagtutok palagi. Mayong adto man sa kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores Mayon Capiz. Kay Randy Santisas, good morning. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabigi, good morning. Kay Sir Melbsanisco, bigger, louder, shout out kay Five Seal Boys. Kay Engineer Palpak, Ryan Wasak. Ang grabe, no? Sino pa yan makuha sa inyo? Yaman, ang mga muna ka mo yan. Ay, boy, shit. Kay Herman Panot, mayong nga pagtutok lang. Kay Castor, kay Harold Buag. Astig Binhamin, kay Ruel Dumog. Damog. Si Robert Bobby, si John 34. Si Paing Torbo. Si Jake Alog, si Raf Calvo, Pre Gmar, sa founder sang Roaming Supot. Kay Lloyd Navales, mayo lang ang pag-

0: Tuto katropang Michael, the better for you, I have an internet in my home just what to watch and listen. Yun na.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, Sir Lloyd Navales. Sa Bacolod City. Si Nalin Finiquito Tabigi, good morning. Si Maria Gabeya Bermejo, good morning. Salamat gid sa pagbamati dere sa may President Rojas Capisa. Salamat sa pa-highlight kag pa followers. Mayong ugtuman sa kay Zyrex Sordas Agihab. Nagapamati gid subong mga tiniun diri sa aton nga palatuntunan. Salamat gid sa iya. Kag God bless. Kay Sir Malbzanesco, especially pa shout out sa wifey ko nga Sixy. Kag wafa wapa. Okay, kay Vichy Metsa. Kag sa mga Marites ko dira sa poblasyon Sor Ibisan Capiz. Sige, salamat gid Sir Malbza. Kay Sir Eric Biring, no, abalong amondi sir. Ang lupos niya halin kay Amilin Marbibi nga uga. Manami na pagod nami pagin ako ulo asluman mo kag no, Sir Eric. Asluman mo ang abalong putangan mo sang labog kag ora paila. Wow.
2: Oh no.
0: Sa kanami turn mo. Do malipatan mo lang agin tunto kanya. Si Chris Blanca for Blanca Flor Concepcion, mayong aga lang Sir Michael watching live in Bulo, Roja City. Oh, ra kada sa Bulo. Sobre Viga Ilma, mayong pagtutok lang sa San Jose Antique listening. Kag watching ba sa mga taga San Jose Antique dira. Mayong adto lang. Amo ni siguro nagtamyaw tong ligad no sa kay Katropang Emerson. Sang XFM Antique. Happy listening katropang Emerson ko no. Oh sige amo gid na iya basta solid XFM gid. Nga nagapamati ti amo gid na iya. Sila ang nakabaton de radio halin sa inyo solid na sila. Abo. Ati mayad man ina no para nga mabatian nyo man kita palagi nga naga programa no kag ang aton mga programa kag pila ka mga public affairs diri sa XFM Rojas. Si Matel de Ayayo, mayo lang nga pagpamati, no? Late morning, gid. Sa kay Mama Matel de Ayayo. O, dira sa may, kuano? Sa may Libas, Roja City. Always, gid, hindi nga nagpamati, mga kaabyanan. Si Emilin Rodrigo, mayong agaman. Watching live from Anton's Shoe Shop. Kaga nagpamati man si Papa sa Radio Subong. Hoy, si Mama Emilin Rodrigo, gali. Oh, salamat, kid ma'am, ha, sa inyong pagpamati dira sa may XFM Rojas, ha. Oh, salamat man dira sa inyo palagi, no? Kag, God bless kita sa inyong magpamilya. Maka-encounter kita sa pamilya nga kapareho sinikabuot, mga kaabyanan. Oh, sige, salamat, kid ma'am, Emilin. Kay Melissa Benvenida, good morning. Kay ma'am Anali Bukala Bakila, good morning, man. Kay Ma'am Ilma Ordas Agihap, mayo nga pagtutok gidira, ma'am. Kay Laner Raudicta. Good morning lang dira sa kagpa-shout out sa kay Chief Melbs Anesco, kag Bugart no, kag kay Sir Jewel. Salamat gid. Thank you so much gid kay Ma'am Ilma Ordas Agihap. Kay MGD. Oh, salamat gid sa pagpamati, ma'am. Kag kay Ruzan Ikawalo. Rosan Ikawalo. Tama, Rosan. Pasahon. Good morning lang dira o pa-shoutout sa tanan ng mga tagpalamati kag sa pamilya ko sa McKinley. McKinley Street, Barangay 1, Roja City. Si Antonio, kag kay Emilina. Kag kay Michael, kag sa akon apo nga si Audrey. Sir, thank you gid sa radio kag t-shirt manami gid. Akon pamati kun aga. Abaw, salamat gid kay Ruzan Ikawalo. Salamat gid sa pagtutok sa XFM Rojas kag God bless gid sa inyo dira. Present na subong si kuano, si Ma'am MJD. Mayong adto gid parikoy kag sa tanan nga mga pumuluyo sang barangay Matagnop daw Capiz. Tapi na gid sa kay parikoy ko Nonoy Arsing. Sa kay Noy Idel Oliveros. Sa kay MGD, tamang higa-higa lang. Higda-higda lang. Subong katropang may kay day off natin today. Wow.
1: Yahoo! Oh,
0: siya na lang pambalon ko, hindi na ako. Si Joey Catalan, good morning. Salamat sa pagpamati. Kagkay si Rowel Uyula, dira sa Maya Kulasi, Fort Roja City, madamogin nga salamat sa pagpamati man. O, dira man sa kay Maria Jessica Acuril, no? Kagkay Tatay Vicente Acuril, dira. Salamat gid sa pagpamati, always dira sa XFM Rojas. Tunogan na, palanugan ang radyo! Sa mga tagpalamati naton subong, dira sa aton sininga pala tuntunan na. Kay Liza Digala, ma-lunch na ta. Anong luto mo da, Mama Liza? Nahidlaw kami sa imuluto nga kuan mo, tambo nga may alimango. May alimango na, may okra pa. Ang saka na mid-turn. Ay, amo na mga kabyanan, basta mga pagkaon, mga lutong bahay sang una ya mga katropa, yati hindi gina nimo ya malikawan nga pangitaon gidya sang imo nga ginhawan, di bla? Sige, sa aton sa mga katropa, no? Sa aton nga mga tagpalamati subong nga mga tini Andre, sa aton nga palatuntunan. Oy, may ginapatigayon dira subong sa may banwasang panitan. No, mga katropa, diri sa aton sininga pagpangalagad kay aton mga pagachikyaron ang report sang aton sininga patrol. No, dira sa may banwa sang panitaan mga kaabyanan. Ining labing una, no, nga energy battery short storage system, no, sa Capiz. Nagin pahamtang dira mga kabyanan sa may bahin sang timpas sa panitaan na Capiz. Mga katropa. Kagati syempre, lantawon naton karon kung ano bala ini siya. Adako nga bulig sa aton sini nga mga kauturan. Labi na gid mga katropa, no, ang ginatawag naton nga nakabulig nga pag-supply sang kuryente man. Kaya araman din ang presensya ni Capiz Governor Ferdinando Toto Castro sa muya nga lugar. Ang ginatawag nga panitan na energy shortage system, no? Mga katropa. Sa dugang naton nga balita, diri sa aton nga pagpangalagad. Babae nga wanted tungod sa kasong concubinage na dakpan mga kaabyanan sa bahin sang barangay Sinamungan, Pilar, Capiz. Sige ah, ato na inadikaroon nga pagatutukan kag pag lantawon naton mga katropa. Nga ininga nadakpan karon nga babae, oh. Mga kaabyanan, sa report karon sang aton sini nga patron. Sa pagbantay man sang kalinong kagkatawhay sa bilog nga probinsya sang Capiz kag siyudad man sang Rojas. And also syempre, no, sa aton man nga mga katropa, ang aton man nga pagpasalamat sa aton nga mga kauturan nga always gid nagasaknag sa mga programa sang XFM Rojas mga kaabyanan.

Tama man kag no. Sa aton dugang nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Oh, diri sa aton nga palatuntunan. Oy, mayo lang nga pagpamati oh, dira sa may sa grupo karon ni Sir Nino Abukay. Sa Capiz Mandaragat dira oh. Sabi na gidira sa kay Attorney Nathaniel Udukado. Nga naka-tune in dira sa may bahin sang Barangay Dayaw, Roja City. Salamat gid sa pagpamati kag pagtutok man. Diri sa subong iya nga mga tinion mga kaabyanan. Liso-liso alang gamay nyo radyo kung hindi mayad maabot sang kwan sang signal kay siyempre ara ka daya sa malayo ya mo di bla. So kinanglan gid na iya kung hindi mayad maano hindi mayad ma ano ganit tawag ko hindi mayad mag ano bla kung kasalo sa garak bla kalo kay uha lang no da ilo isdog lang gamay kung kay sabi mga kabiyana naga sa garak ang radyo. No, kung may kwan, kung may ara sang may ara sang naga-charge sa kilid sang radio. Eh syempre daw naga-kwan gid na siya ya, no, naga-pangagaw gid na siya. No, mga katropa sang signal. Oh, di bla, no, sa aton nga mga kauturan dira ko nga mga tagpalamati subongan. So, hindi taman, no, ma... Ano ganit tawag sini mga kabiyana, no? Hindi taman pagkalipatan, no, mga katropa. Hindi taman pagkalipatan ang aton sining... Katropaleta! O, dres sa XFM Rojas. Ngayon sa mga wala pa ka-share, share na! Para nga madala ka mo mga kabiyanan sa aton sininga... raffle oh. Oh, mga katropa. May pa-raffle kita di. May ari ko di sang Xanthon Plus Herbal Oil. Kag Xanthon Plus Capsule. Oh, mga katropa nga mo nga aton igabutang sa aton sininga katropaleta promo.

0: Sa aton man nga mga katropa, no, ti sa aton nga mga driver, so nagatutok to kagina si Ma'am sa Subong Auto. Nagatutok siya diri sa aton, no, sa may ganit tawag siniho sa may XFM Rojas mga katropa. Gapamati siya sa iya sini nga auto. Wow, amo gina yang mga the best gid naton yang mga avid listeners. Okay, nagabisan sa ila sini nga salakyan. Sa aton na sila iya nagapamati mga katropa. Oh, dira sa kay Geraldine Vidal Alice. Oh, dira sa may barangay 11. Oh, Margarita Street, Rojas City. Kaya to siya subong sa may barang sa may Plaridel Street. Kaya ra siya sa school niya mga kabyanan. Okay, mga kabyanan, ining lalaki karon nga naaresto man dira ho sa may bahin sang barangay Kulase. Sityo Puok mga kabyanan. O nga nakuhaan ini sang armas luthang kag droga mga katropa. Te ginakabig ini nga notorious gali nga kawatan. Wow, amugid niya. Ang kung kaisabla mga kabyanan, ini nga mga tawo hindi kiniya masaligan, hindi niya katulok sang butang mo.
1: Sentro.
0: Oh, hindi na sila katulok sang butang nga ila gusto nga kuhaon mga katropa.
1: Sentro.
0: Okay, naga kuang gina nagadulot ginang ila sini nga panulukan sa gusto kag luyag nila nga kuhaon. Mo na yang mga kawatan mga katropa mo. Ni Blaser no li do it. So, dali lang mga katropa, no? Time check lang kita. Ang oras, alas 11:17 na. Ang ininga oras, ang bulog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Everyday Wednesday. Magapanumbalik kita mga katropa pag katapos sang pila ka mga importante nga pahibalo. Kindly stand by.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palawa. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganito ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Santon Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
7: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bag-o ko man discover nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X.
9: X.
5: F. M.
9: X. F. M.
5: X.
9: X.
5: F. M.
9: X. F. M.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: XFM. 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
19: XFM. XFM.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Nanami gin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain.
24: Ang sakit.
23: Mag-sister pain.
24: Muscle fever.
23: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
23: Basta pain.
24: Mag-sister pain.
23: Pangkalang pain.
24: Fast and safe.
23: Sister pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sister Pain.
24: Mabibili sa mga butika.
19: XFM. XFM.
25: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
26: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
27: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Time check ang oras, alas 11:29 na sa Odto, ang ining oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Centro.
0: Pabalik diri sa aton nga palatuntunan sa gihapon nagapamati kamo diri sa XFM Rojas. O sa liwat mayo nga udto lang diri sa Quick Prime. Da sa may barangay Daya o Rojas City no ilabi gid sa mga grupo dira ni Sir Nino Abuk. Gaga sa Capiza Mandaragan. Sa dili madugay aton nga labuton ang aton nga patrol sila sining igadulo nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, but by the way mayo nga udto lang dira sa kaya dira sa kaya damo na mensahe ba sa kaya ma'am kay Sir Eric Biring makadto kuno sila di buwaso. Pero lama-lama pa si Ma'am Lisa di gala ha. Oh, sige ah. Si Sinalin Finiquito tabigi sa liwat mayo nga pagtutok eh. Kaya Zyron Ordas Agi. Aran sila katropang kiss. Si Gadulong anay nga report no, ang mga kabyanan na may kang tanan sa sining solar plan no nga gin patigayon dira sa may bahin sang banwasang panitan no dira partikular sa may bahin sang barangay Timpaso panitan Kapis mga kabyanan. Ara na sa piyak kalinya si katropang Elmer no or katropang Christine no diri sa aton sininga palatuntunan para gud may baluan naton bala no kung pila gid ang kapasidad sininga makabulig sa pag-supply man sang kuryente diri sa aton sa may probinsya man sang Kapis. Katropang Elmer, katropang Christine, sa inyong mga report, please come in.
2: Live report.
3: Yes, katropang Michael, katropang Tin in the line, nasubong adlaw no gitrigayon gani ang mechanical completion ceremony para sa 20 megawatts kag 40 megawatt nga panitan battery energy storage system sa barangay Timpas Panitan nga kusilin katropang Michael ini ang formal na naging turnover man no diri sa probinsya sang Capiz. So ang ining proyekto ang naging pangunahan sang Eco Solar Energy Corporation, isa ka subsidiary sang Yuchenko led nga Petro Green Energy Corporation kag Qden International nga kusilin katropang Michael ng ining battery storage
0: ang katropang Tin.
3: Yes.
0: Doon may naga binagunos, may turbine.
3: Alright, sige. Open
0: na, okay na. Oh, sige. Okay na.
3: Sa liwat ang ining battery storage ang may katuyuan nga papag-unon ang Panay subgrid gudto nga malikawan katropang Michael ang masami nga pag-brownout diri sa aton sining probinsya no kay knowing nga ang atos sining probinsya halos adlaw-adlaw no ginapaidalom sa red kag yellow alert. Ang atos nga rehiyon actually. So ang iniman nga battery storage ang mag-reserve sang energy nga sarang man naton nga magamit sa tion nga mataas ukon mataas ang demand sang atos nga kinahanglanon sang kuryente ukon kada may mga aberya sa planta. So ang ini nga makinarya ang ginapahamtang diri sa may barangay Timpas Panitan nga kusdin katropang Michael may siyam ka mga container sang battery ang yara karon nakamtang sa phase 1 sa sining battery storage kag ang iba naman mga power transformer na kag inverter. Kung baga bala katropang Michael kun sa everyday usage naton kung nagagamit kita sang appliances or sang cellphone rather no serve siya as our battery kun na power bank. Na katropang Michael nga kusilin kung wala kita sang makuhaan sang supply sang kuryente or brownout di magamit naton kada may kinanglan kitang himuon or kinanglan naton sang power. So, pero subong, suno diri sa pagpakigangot naton kay General Manager Edgar Diaz ang Capelco. Sa gyapon, mabakal kitaya sang kuryente sang sa NGCP agud to nga i-supply diri nga sarang man nga makuhaan sang supply naton sa kuryente. Pero if ever nga magganunan eh mag andar na or ma-powerize na katropang Michael, sarang gid ni nga makabulig o kung makabenepisyo man sa mga pamuluyo naton o kung pumuluyo, no? Kaya laban-laban mabuhinan gid ang konsumo naton sa kuryente kag makatipid kita katropang Michael. So sa dugang pagid nga impormasyon aton nga pamatian si General Manager Edgar Diaz sang Capiz Electric Cooperative.
1: Actually not ining a good morning. Ining a project is sing ano naton nga mag-supply direkta sa Capelco. But indirectly, the needs of Capelco dirigid magdahalin kay Reading Power Plant sa Capiz. Now, marami ining proyekto, not only sa sistema sa pagdalagan sa kuryente sa atong mga linya, but of course, bintaha katama, kaya yung generation, diri nag-ari natin sa atong probinsya. Unlike sa Subong, nga dito tanan halin sa Ililo. So from Iloilo, of course gabiyahe pa na ang aton nga ginabakal nga mga kuryente from generators pagkatod dire makaabot dire sa Capiz. Now inang pagbiyahe niya nagabayad kita sang kumbaga transmission charge. Hindi man na libre nga malin to pagkatod ilibre ni DCP, but ang tanan nga mga power nga nagaagi dira may ara na sila nga mitruhan nga ginagay na bayaran naton, which ginabayaran as pass-on charges sa aton mga pumuluyo dari sa Capiz. But this time, halimbawa, ang ginabakal na ito sa Subong 62 megawatt. Sa Subong initially, batian taman nga ini, ang first phase 1 is 20. So meaning, ang volume electricity nga halin dito nga ginabakal na ito, which is 62, mabawasan sa 20. Meaning, ang i-aplite bala, ang paggamit sa linya sa NGCP, magaless ang balayaran in terms sa transmission charge. At the same time, ang voltahe maganami tungod ang generator ari nati unlike sa una kalayo. So napipil naton ang mga low voltage na experience naton sometimes mga fluctuation. But with this, ang voltage naton maging masling naton normal kaya na siya ng generator ari sa Capiz. Definitely sa kabilugan mas bintaha sa consumer, sa servisyo, and of course, ang reliability sa supply, even though phase 1 pa lang, ang pinaka-importante, ang power cost, ang magano po.
4: Engineer, anong magiging beneficyo sa mga consumers?
1: Ang bilayaran sa kuryente, power rate, mag-iiban, as I explained kagina, atong pagbiyahe sa ginabakal naton, may payment tinahan. Kung baga, highway, agyan mo, hindi mo na libre, so dapat may plite ka na. So, kaya nabawasan ang halin sa Ililo, o bawasan man ang charges nga ginasukot sa aton. So, dako nga bagay. Dako gidya nga bagay. Hopefully, ang phase 2 nila, mapa-early nila, para batihan taman may plus magalapot 90 daw tanan ang ilang kapasidad. So, imagine, 62 requirements na, kagang makuan man lang ang 90. So, meaning, ari na di tanan halin sa province of Capiz ang power nga kinanglanon sa Capiz.
4: Dako ang bakay. Proyekto, engineer, meaning may posibilidad pang kita mismo sa gikan diri sa Capiz mag-supply sa Iloilo or even neighboring provinces. Kay man supra sa Mindanao, supra ang ato sila supply.
1: Ang ila ini nga supply, i-supply nila sa grid, meaning yes. Grid owned by DCP. So tama ang imong ginahambal ang sa kadakuon na sa ila planta, it will distribute sa tanan nga probinsya diri particularly sa Tanaela.
4: Okay. So may engineer, may counterpart ang aton sininga provincial government or munisipyo sa sininga proyekto?
1: Definitely sa akon pagmangkot sila, it's purely sa ila iniya tanan, no, sa EcoSolar, no? Ang bulig diri sa ang province hanggang sa municipality of Panay is to provide assistance in terms sa mga permit, mga pag-coordinate sa mga pumuluyo, So amo nang dako nga role ta mo kaya gina during the program ginambal dito nga gin-acknowledge gid ang tanan nga assistance bulig from the municipality Panitaan and of course the province.
4: Magapagana dyan ang mga power interruption engineer nga matabo kay bangod ang supply naton bastante na.
1: Definitely anong mga na-experience ang mga yellow alert, mga red alert. Tasubong even though gin-announce gin na ni Undersecretary sa DOE nga may exist.
4: Yes.
1: May mga manual load dropping ang kapis na spare. Why? Because may power plant kita sa Panitaan. Adere, dere sa Timpas. Nga amo na ang nag-fill up sa mga kakulangan nga supposed to be kapartihan sa Kapelco during sa manual load dropping. So muna ang wala kita yung experience. Unlike sa iban nga mga probinsyan, di experience yung load dropping during peak hour alin alas 4 sa hapon hasta alas 10 sa gabi. So, ina, by using our expensive nga power plant there sa Timpas, yung bunker diesel ang gatong. But with the replacement of this, of course, makabulig. Eh, ini bulo barato ikumpara sa sinang.
5: Okay, engineer, pwede yung balaan. Ining energy storage na ton, ano ka lapad sa kapis ang kaya sining supplyan sa inyong kuryente o konservisan?
1: Halimbawa, ang Roa City, Subunga 30. So, maybe hindi, not whole of Roa City, but sa second district, Tanan nga Banwa, makaya niya kay naga-18 lang ang kapasidad sa, or ang needs ang Tanan nga taga second district.
5: So, may hindi si mga may extension pa niyo ng engineer?
1: Nabatihan na naman, may phase 2 ini. Based na dako gani ang phase 2 niya. A total of 90 megawatt siguro ng ilang project ni. So, marami ideya para sa taga sa phase.
5: Okay, last piece ko, engineer. Paabot na namin sa mga consumer na ito. Extra good juice ni, para sa ito, no?
1: So, sa tanan, labi na gid sa taga probinsya sa Kapis.
3: Alright, nabatian ang atos nga pagpakigangot with General Manager Edgar Diaz sa Kapis Electric Cooperative kung sa diin katropang Michael na ibaluan nga ang mayor nga planta sa Kapelco ari diri man no namtang sa may banwa sa Panitaan. So gani malapit. So meaning wala na tayo sa dako nga bayaran o kung transmission bangod malapit lang no katropang Mike. So kada adlaw sunod diri nagakonsum kita sa Kapis ang 62 megawatt hour then kun if ever nga mag operate nang ining battery storage di magadugang pagid sang dugang nga 20 megawatt hour so meaning wala na sang lauman nga shortage bangod bastante na aton sining supply sa kuryente katropang Michael. So na mentionar man to ni Engineer Diaz pagalauman sa phase 2 nga ini habi nga nakamtang subong phase 1 pa lang ni katropang Mike. So if ever nga may ara na namtang naman ang phase 2 sa sining nga battery storage di sarang pagituyang nga makasupply sang 90 megawatt hour kada adlaw kun ikumpara sa ginakonsumo sang probinsya nga 62 megawatt hour meaning may sobra pa katropang Michael. So ang ini nga proyekto may posibilidad man nga maghaboy sang supply sa mga neighboring provinces naton diri sa probinsya sang Kapis. So namigin ning inisyatibo man katropang Michael kay kagina yari gid ang presensya man ni Undersecretary Mario C. Marasigan sang Department of Energy kag ang presidente sa sining Ecosolar no ari man nga baw ara taga ano gid gali na tumandok gid gali sang banwa sang Panitaan katropang Michael.
0: So mayo gid na no katropang Christine nga programa para nga ti wala na kita sang problema no sa kumbala no sa supply sang kuryente if in case nga maubusan kita dire no sang supply nagikan pa sa aton sining kaiping probinsya katropang Christine.
3: Yes, katropang Michael, tama ka gidra. Kag aside dira, no, makabulig man ni sa aton sing turismo, makabulig man sa aton sing pangadlaw-adlaw nga pag ang mga helikopton no, labi na sa mga estudyante naton, no, nga nagakinanglan man sang supply sang kuryente and of course, no, ang pagsuluktan gid sang kuryente katropang Michael, possibly no, nga maganubo man katropang Mike.
0: So hopefully no, nga maganubo katropang Christine. So, pila ka oras man ang pagtiner sinabi katropang tin sang sining ila sini nga storage kog kung halimbawa di ba nga brand out tabi mga tig-tatlo kadlaw ya mo.
3: Yes, sa katropang Michael, depende eh, no? Kaya subong ginkuan pa lang man eh, gin turnover, then kumag ano na, kumag tawag sino mag mag-demo na, no? Katropang Michael dira nato may baluan kun pilagid ka ang kapasidad sini nga sarang madalaman, no? Diri sa to singa probinsya if ever katropang Michael. Kaya kaya pero kaya ni siya mag-supply bangod halin ni direkta gid ang supply sini nga kuryente katropang Michael sa NGCP.
0: Na so gani sarang lapit lang ni katropang Tin sa may NGCP man.
3: More or less 1 kilometer katropang Michael.
0: Sige, sige. Salamat gid katropang Christine.
3: Ini nga maayo nga balita ang buylog gid nga ginadulong sa inyo sang Santon Golder Balti nga imo sa Malunggay Turmeric kag Cinnamon Bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gid patamis ang Steve ang nakita sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag iklan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea. Balita direkta diri sa may Banwa sang Panitaan kag sa Platuntunan Sentro. Ako na lang si katropa ang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo. Sentro.
0: Na batian mga kabyanan ang aton sining patrol. Sila sining gindulong balita no sa subong aga mga katropa. So mayo gid ni no kay gapala nobra lang. Oh, wala naga kulang, aga hindi na ta magkulang no? Mga katropa sa supply sang kuryente kon ma total restore na gid ini mga katropa. Okay, sige. So dako gid ni nga balita diri sa aton sa may probinsya man sang Capiz. Alright, good morning sa kay Zyron Orda Sagihap, mayong buntag. Amo ka pa lang yung bugtaw, sir. Watching live dira sa may New Road Banica, Roja City. Kay MGD, pa-shoutout lang sa kay Geraldine Bakay, nga aras sa Singapore. Oh, sige, butangan, ano na? Butangan sang Agina? Bali, Ma'am Lisa. Si Lee Fardigno, de Rio, gid garagasak ang radyo, klaro-klaro pa di sa bulan. Oh, may signal, katropang mic, gasagarak lang di ang tingog sang akon asawa.
6: Oh no!
0: Ay, maluoy ka. Amugid na. Si Dorothy Oliveros Padrugani. O, mayong udto lang. Shoutout sa tanan ng mga tagpalamati. Sa Dumalag, kag sa akon pamilya sa barangay Matagnop, Dao, Capiz. Nagapamati man subong aga. Salamat gid kay Ma'am Dorothy. Si Sir Noli Duit, pa-shoutout lang. Salamat gid Sir Noli. Kay Marian Balasa Lopez, happy listening katropang Mike. Thank you gid Ma'am Marian. Chak tugid. Si Nonoy Aligano Week. O, sa Nonoy Store da nagapamati gid subong mga tenion. Si Joel Catalan, shout out kay Sir Melbs Anesco. Salamat gid. Kay Toto Ernesto Alvarez nagapamati manod ra sa Matcom Burgos. Thank you so much man sa pagpamati. Shout out lang kay Padul Kagpupo sa Dulangan Pilar Capiz. Salamat gid. Kay Lindon Hano, good morning. Watching live gid sa subong. Kay Tay Danny Di Martin, no, pa shoutout lang da sa iyang amigaw nga si Philly Di Martin. Nakatutok sila sa XFM Rojas, no, dra sa may ubos Barangay Lano, Troja City. Kay Roger Pidian, o Roger, no, Roger. Roger Pidian nagapamati gid subong aga. Salamat gid sir. Sa tanan nga mga tagpalamati. Si Zyro, no, nagapamati man. Si Sir Solomon Antonio, no, nagapamati man diri sa aton nga pagpangalagad. Okay, katropang Christine, happy birthday sa akon gumangkon nga si Vun Jared Ropa Botes. No, nagatutok subong kag happy birthday gid. Kaya Vun Jared Ropa Botes. Salamat gid. Kay Sinalin Finiquito Tabige, sir, Spain na. O, dali lang. Si Rodel Bograso Posadas, good morning. Pa-shoutout lang sa family Posadas sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Kay Lane Disyembre, good morning. Pagrit lang sa Disyembre family sa Enso. Looban nakatutok nasa radyo sa live. Oh, salamat gid kay Ma'am Lane Disyembre. Oh, kung wala ko galantaw sa live, sir, akong radyo nagatunog gid adlaw-adlaw sa inyo station. Wow.
3: Wow.
0: Thank you gid, Mama Lane Disyembre, kag sa Disyembre family. Si Pasiti Kenneth, good afternoon, Sir Mike. Oh, dari sa ito sininga pagpangalagad. Oh, mga kaabyanan sa kay G Salomeo Escalada. Mayo lang ang pagtutok da.

0: Sige, bastante ang kuryente pero mahal mang gyapon ang bill. Mahal ni kuan. Si Kimber, Kim Joy, Simar, o Oksinia, ano mga kaabyan na, no? Oksina, good morning lang na salamat sa pagpamatik. Kay Dundun Dadap. Sige, salamat gid sa pagpamati. Yala nga lang gid oras ta mga katropa. Oh. Si Aricil Crispulon Biaco, good morning. Salamat sa pagpamati, ma'am. Thank you so much gid. So lang alang gid oras ta mga kabyana, no? Lang alang gid kita makakatropaleta. Yatag ta na lang ni sa masunod naton nga programa, mga kabyanan diri sa gyapon sa XFM Rojas. Fly, sa Fly as Boys Louder Ilmer Van Heer Jubert kay Noel, no, nagapamati man. Sige, salamat gid Mr. Melbs Anesco. Pa shoutout lang diyan kay Bugard Sir Mike. Si Bugard kuno nagapamati gid subo. Adres aton nga pala tuntunan mga katropa. Sige, sa sunod na lang kita mapakatropaleta, no. May madamo pa man kita mga programa diri sa XFM Rojas. So para yun lang sa gyapon kang mga magasuporta mga kaabyan. Pwede ko na lang sa technical side, si katropang Jason Anonoy, sa patrol, si katropang Elmer, kag katropang Christine. Hindi naman ang inyo alagad, inyo talos nga anchorman, katropang Michael Inuslay. Para sa 106.5 XFM Roa City Capiz, katropa mo, exciting!
1: XFM
2: XFM
3: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C, vitamin C, vitamin C, magsanton, vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Suntone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Suntone Plus
9: Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
12: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: X.
13: X.
1: FM.
13: X. FM.
11: Cellphone Plus Gold.
13: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Cellphone Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
11: Cellphone Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
14: Cellphone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
14: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
16: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santong Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
14: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
17: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun, dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus

0: coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist pain.
5: Pangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Assist pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Sa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga pauling headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong manibela o marangkada na ilang pasahero na hirapan pa rin bumiyahe.
2: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa Sona 2026 igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang.
1: Department of Education umaasa na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
2: No fireworks sa Cayetano Matibag Faiso.
1: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Tagig at may pinaginala ang Ghost Project pa.
2: DILG gumamit na ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis sa lumpo ito ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
2: Sa balitang regional, transport cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
1: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa ginawang krimen ang marital rape.
2: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk inilabas na.
1: At sa sports katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Bagamat apektado, sinabi nilang commuter na

0: Nawa nila ang sitwasyon ng mga tsuper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Transport Group na Manibela sa Philcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balansing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nakaanda na ang seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Bicrimulya na may nakaandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa pool alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Powered Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahan mga kilos protesta. Layunin ng mas pinaitingin na seguridad na mapatili ang kapayapaan at kayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
0: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tiyak ng palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace in order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP, magamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Kabila ng dati nilang bangayan gaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero iginit po na malinaw ang mga saklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kaayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin ang umano'y investigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang ghost project pa. Narito ang report.
1: Live report.
2: Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slope protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 million pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Senator Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Capunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chiz Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Capunan si Padilla dahil sana ay nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Higit ni Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkulin naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang manoy liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa miiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin ang accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
1: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilya rumano ito sa karaniwang operasyon ng polisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si de la Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay De La Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Igrit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
1: Live report.
5: Muling nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Pagklaro ni Parcon na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprobahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala ng nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Hinumpirma ni Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga ng mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kaya't walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Dalawa ang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Ngayon din sa barikada, dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuwang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at isang 7 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari kung saan bago pa man ito maganap, pinabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang mawala ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ang isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit kapos sila binawian ang buhay habang ginagamot. Samadala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makuryente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
8: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagel 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon sa Paniham sa programang Bullseye. Ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Cagel 1. Kinilalang big man si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tuguegarao City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Cagelco 1, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break, bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutos siyang maglagay ng cluster upang putulin ng kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service rock line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Cagelco 1 na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya. Dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator, dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital, ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Cagelco 1 sa pamilya ng nasawi at nanawagan sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator, layo nito na maiwasan ang mga insidenteng maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Kinilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. Idiniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santo ng vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, bahagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55 habang kilos o bilis ay nasa 25.
2: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portions ng Mountain Province, Eastern at Central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, Northern portion ng Ilocos Sur at Northern portion ng Aurora.
0: Nagbabala po ang pag-asa, katropa. Posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan habang pinapayuhan ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape. Isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng UST Golden Tigers ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng UST ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po na mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa bila ng height advantages nila, inaunahan ni Ange Poyos na may 14 points at Regina Jurado na mayroong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, July 23, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: FM. Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa! Exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Patropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kamusta ka mo mga sukigin naton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health? Pari naman kita, ululupod naman kita sa isa kedisyon sa ato sa ring pagpanagad. Ini good to nga magtalakay sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Sa ato sa ring paghatag sa inyo sa kasayuran. Mga mapuslanon sa ring mga information sa mga ginakaunta. Sa mga bagay-bagay nga kung kaisa, binin nyo, hindi pwede makaon, galing mo kay puro sa sustansya. Monique, ang purpose ko nga, aridi, nagapangalaga din nga programa, para nga maamliganta itlubos ang ato sa nga ikayong lawas. Abi, update nyo kami. Kung may ara ka mo mga concern, hindi ka mudra maghuya-huya, just text us. Text nyo lang ina sa text hotline nga 0950975 6970, or hindi gani, pwede nyo man mag-comment sa ato sa nga live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page kon sa Dinarita di Subong sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook page, or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian. Kay sila nalang nabahala magpasa dari sa aton agud to nga mapamangkota sa ato sa nga consultant. Ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita nga mabatian sa tanan sa nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sininga Negros Island Region. Kaga sa pag-umpisa sa ato sa nga pagparagad, nakaredy na ato sa nga topiko, pero kamustahon tanay nga ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Upod man ano, sa kinaandan na aton sa nga mga suki, nga mga tagparamati, mga live Facebook viewers na aton. At ang pagpakumusta na ito sa ila permanente, Sir Josil, ang ila sini kondisyon sa lawas, ang ila sini pamatyag, ang ila sini estado sa panghuna-huna, anxious bala kamo, naging nervyos bala kamo, hindi mapahamtang, o kung relax bala kamo, manayanayang inyo sini nga pamati, or ang inyo sini nga pamatyag, kanami lang sa inyo sini nga painu-ino, kamagaan sa inyo sini nga lawas, tungod nga kargado kita sa mga nutrients nga makabulig pabakod sa aton sa nga lawas, hindi sa makaperwisyo no sa aton sa lawas, Sir Josil, nga makahatag sang discomfort, kadamo lang sa mga concern about sa aton sa nga ginabatyag sa lawas, Sir Josil. Wala tuo kadaliso may ginabatyag sa nga hindi komportable sa lawas, palanakit, ngilo, palamoy po sa kalawasan, kagiban pagid kung hindi kita mahalungon. Pero ginatinguha naton sa aton, Sir Josil, pagpangalagad, ang padayon ng pagtukib sa mga sekreto, paano nila sila, paano naton sila mahatagan sa pila sa nika mga giya nga makahatag, Sir Josil, sa binipisyo sa ikaing lawas, padulong sa pagpabakod sa nika paglikaw sa balatian.
0: Kaya nga ton nga mga ginakaon, may ara ini sa mga nutrients, nga mga nutrients nga makuha tadara, makabulig para sa ato sa nga lawas, makapakigaway sa mga nag-atake sa nga mga infections. Ito yung infections nga nag-atake sa ato, number one dara, virus, number two, bacteria, ang sunod sina isa, fungi. So kung ini sila gani, magdamo na sa sulod sa ato sa nga lawas, nga hindi na masarangan sa ato sa nga immune system, muna na nag-aumpisa ang malala ta sining mga balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Araya sa isa pa lang ka side, Sir Josil, pag-abot sini sa mainly pag-abot sini sa mga kagaw. Tungod nga mahina ang aton sining immunity, ang defense naton na dira mahina, kag masiling kita, Sir Josil, nga kulang sa pagpaalam. Naghina tungod nga kakulang sa pagpaalam kag training sini sa ila, way palabot, Sir Josil, sa ginatawag poor nutrition, nga may mga kulang kita nga mga vitamins, minerals, mga bioactive compounds sa kinahanglanon kun tani sa lawas naton nga makapabakod sa aton nga makalikaw naman kita iya sa lifestyle diseases, magluwas sa infection.
0: Kay ang iba nato sini nga ginakaon, abi abita kun makapapagsik sa ato sini nga lawas, galimo makapaluya sa ato sini nga immune system. Una lang ang pagsik sa lawas mo nang busog ka bala, mambal pagsik lawas ko, dugay-dugay mambal, do kalain pa matyagan ko ha, do hindi nami ha, galimo kay ang ginkaon mo hindi masustansya, naga pangita gyapon ang lawas sa sang nutrients tikay why na sa sang galamiton sining nutrients sa sulod kun iluya to sining immune system amo na nga nagamasakit man kita ginataki kita sa mga infections ginataki kita sa mga komplikasyon sa mga ginabatyag tanangadaan
1: chakto gid na Sir Josil ano kag kontani amo nang aton permi mahuna-huna o kun amo nang setting bala sa mentalidad naton Sir Josil wala hindi bala nga ginabado ginabaton tigna normalize na lang naton ang kondisyon nga nagalain matyag ta kun may makaon kita nga amo sa nitungod nga ti amo gid na tinagkaon ko sa amo na total pagkaon man amo ang bira ko point naton dere itanom naton sa pinsar naton ano ba lang mga ginapasulod naton sa aton lawas sa balen Sir Josil bala sa nagaliga nya disyon benepisyo o kon perwisyo
0: kay actually ang ato sa nga pagkaon subong why nakita yung nagapinamangkutanay ti kamusta ang imo pamatsyagan okay lang ti anong imo sini nga kanon nga makapanami sa pamatsyagan mo makapanami sa pamatsyagan ta hindi ang pamangkot diya kalabanan dok layo ano, ano gusto mong kaunon ang nanamitan mo daway kiti may nagapamangkot sini nga ti ano ang kaunon mo inang masustansya bala why gid dok layo guro ay
1: may ara man siguro Sir Josil kag speaking of nanamitan may ara man siguro mahambal Sir Josil nga pero makasilikit nga daw ka weirdo siguro Sir Josil no mahambal ti ano nanamitan mitan mo sabton kabing ati sibuyas bumbay ahos guro mo ako na magwan gurong isa nga nagapamangkot Sir Josil mo kasi nang inano ni sa yaman
0: that's why nga ang mga ara sa ato sila nga palibot kon insakto lang ato sila nga pag-utilize number one sila yung pagkonsumo sa insakto lang kadamuon or amount pagkatapos sa insakto lang sila nga preparasyon hindi gidman magutman ang ato sila nga lawas sa nutrients o galing kay ti damo man kitang ginakaon ang iban sila nutritious per se butang malo sila damo siya nutrients ang problema sa preparasyon nagakadula ang mga nutrients niya bangod man kay hindi insakto ang ato sila nga pagpreparar. Pero today, sa ato sila nga pagpangalagad, aton paghahambalan ang papel sang ampalaya o kon amarguso. Bawa sa pagkapait naman sila nga klase ka suludanon, Dok Leo. Pero kon kabalo ka magpreparar sila, hindi ginman itama kapait mo. So, ang iya sila nga papel sa ato sila nga lawas, labi na gin sa paglimpyo sa ato sila nga atay, Dok Leo.
1: Actually Sir Josil diri kita sa focus sa aton sering detoxification system. Ti magambal kita nga system Sir Josil ginabugos ni sang mga organs.
0: Oo.
1: Ang mga organs na aton nga responsable sa pagtinlo sa lawas. But specifically diri kita sa detoxification nga trabaho sang ining mga sistema. Ang lawas na aton Sir Josil ano may ara niya sa ginatawag nga detox system nga daan. Amuniblahong kaysa ang do medyo makakuan man medyo confusing man nga mabatian sang iban nga ay kinanglan mo mag detox para malimpyuhan ang imo sa ning lawas actually may built in na kita iyang detox system
0: do cellphone man na nga may schedule sa mag debug mag-upgrade kag mag-update Dok Leo
1: may automatic na siya, Sir Josil kuni allow me arab lang sa pangayo Sir Josil sa permission or gusto mo i-allow automatically ma-update lang saya o kung mahimo lang sa sanya buluhaton kung may internet connection ka actually lawas na ton Sir Josil automatic nagihimo siya sa iya sa nga kagalingon nga updating pag-reset hatagan lang naton Sir Josil sa nagakaigo nga tools kagibutang lang naton sa paborable sini nga environment ukon paghatag sang masustansya sini Sir Josil nga mga pagkaon kag ilimnon nga manginggalamiton nila like for example pagabot sa aton sini nga detoxification system akon detox system naton ti may atay na kay Sir Josil mo actually ti ang atay ni sa bulig sang kidney sa bulig sang baga digestive system sa aton sini nga panit nagabululigay ni sila Sir Josil ano since day one nga nagwa kita sa kalibutan nagakuan na ni sila nagaprotect na ini sila sa aton pero sa sini mga organs Sir Josil lang aton sa nga liver amo ni aton mayor nga chemical processing center gani dire kita matutok subong sa aton sa nga atay pag-abot sa ni sa aton sa nga pag-detox ukon paglimpyo sa lawas
0: so amo na importante nga aton sa nga liver o kun aton sa nga atay pero hindi po tambalon yung iban nga mga organs naton hindi importante ha kasing importante sila sa isa kag isa only that may pinaka-unique iyang function o kontrabaho nga ito sa nga atay, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Normal ba lang na? Like, for example, ba sa panimalay ba lang? Di parehas, parehas ba lang tanan kita nga tao mo? Mm. Nanay, tatay, kabataan, di puro lang na mga tao. Galing pag-abot, Sir Josil, sa hierarkiya, kumbaga, mayor ganun yung ginikanan eh.
0: Oo, mayor ganyan ko, no? Kung may paternal way of pangabuhi kita. Mayor ko nung tatay, haligis ang ano ganin, haligis ang puluyan. Mayor man ang nanay, siya ko nung suga sang puluyan. Te mayor man ko nung bata, tagapagpatay ka suga, kag tagapagtapas ang haligi.
1: Pero may istorya ganin, Sir Josil, nga ang tatay ko no always hari gid na ya sa panimalay. Pero te ambal man sang tatay te kon may hari kun sa barahan kun sa baraha pa may alas pa gid ya. Ang king kuno ti taas pagi kuno ang ace mo.
0: So te subong why man sang queen, king and ace sa aton sininga na was kiti they are as important as each other. Kiti buhinan mo karon ang imo sining organ, you're no longer normal. Hindi na niya normal, but tambalon gindistrongkal mo na ang normal nga sistema sa lawas mo. Pero may mga organs kita nga pwede naton mabuhinan kun isa kun duha abi mabuhinan naton. Isa pare sa bisang kidney, for example. We have two kidneys. Buhinan mo isa, may nabilin pa man nga isa o galing damo kana sang limitasyon nga makaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kadamo na sang imo sining mga concern kag mga dapat binagbinago, no? Especially sa mga buluhaton, kag mga ginapasulod mo sa imo sa lawas.
0: For example, pagid, ang thyroid gland, pwede niya ma-castrate, mabaltado, ginkapon, ginkuha. Pwede mo ni makuha ang imo thyroid gland. A problema lang sini, you can no longer process iodine. So may mga organs kita nga pwede ta makakas, pero hindi na normal ang sistema sa aton lawas. Pero ang atay, kakason mong atay, sigurado, gidido, gidiyang tagiya.
1: Amo ganun ni Sir Josil, ano? Sang traditional, wala? Nga kung nga batsyag, kasi nga hilab-hilab sa imo sining tiyan, batsyag nga dumidyo, kinahilanat ka, luya lawas mo. Ayaw, due respect sa mga nag-practice, Sir Josil, sa traditional nga pamaagi, sang pagbulong, ha?
0: Oo.
1: Masiling na, dala, ato kay tiyay, kwan, ukon kay lula, kwan kay paloy, ahito kay basi, ginaamat-amat na blasang lain, ginawang atay.
0: Oo, oh, ginaamat-amat siya liham. So, ang atay actually may dako sininga papel sa to sininga detoxification. Magambal kita detoxification pagpagwa sa mga toxin sa to sininga lawas. Pwede kita pagwa sa toxin pinagi sa to sininga through our paginhawa using our lungs and other organs of our body. Pero kung atay abi specifically, Doc Leo, anong iya sininga ginahimo? Anong iya sininga ginatrabaho, ginaproseso? Kaganong pwede iya sinima panghaboy sininga mga basura sa sulod sa aton lawas?
1: Actually, since nga aton atay, Sir Josil, is our body's main chemical processing center, ang mga ginapangsulod naton sa aton sininga lawas nga may mga additives, may mga gindugang dira nga mga sangkap, kapin pa kung kaysa mga sangkap la, Sir Josil, kung ginabasa mo siya sa ringan label, doon mo na mentiondihan bala. Mga coloring, mga ginatawag pampalasa dira, kagiban pagin si ni Sir Josil, ano, pampabuo sa product ni mo sinigina kaon. Bisan pagani, Sir Josil, ang ginatumar naton sa ringan mga bulong, may maintenance medication ka, dala ini sa ginaproseso sang aton sa ringan liver. Every single day, your liver processes thousands of substances nga nag-include pati sa mga bulong nga ginainom naton, mga maintenance medication nga ginainom naton. May bisyo ka pa, nagainom ka pa sa makahulubog sining ilim nun, tanan ina gina proseso sang aton sining atay, ang aton sining mga pain relievers, antibiotics, medication sa allergy, iban pagin sining mga drugs nga ang aton sining atay, Sir Josil, waay nagapahuay sa pag-convert sining harmful substances into less harmful substances, i-neutralize ni, i-convert ni para nga mapagwa sa aton sa ning kalawas nga hindi makahalit sa iban nga parte sa aton sa ning kalawasan.
0: Ang pinaka simple nga kalimbawa sinaya mo ni masami naton nga ginalangkay sa aton sa ning sinabawan. Kun may mga sinabawan kamo dira is petchay, daon sang kamote, anon to sa iban nga petchay ginasprayhan nila sang chemicals.
1: Correct.
0: Ang kamuti, sometimes ginasprayhan man nila sa chemicals, tapos ginabunuhan sa chemical. So somehow may ara dira sang chemical hindi lang internally sa sulod sa sistema sang pitsay o kon dahon sang kamuti but sa sagwa kon kaisa maghugas kita dayon taman lang na kon kaisa nga pasalumon sa balde kag butoon hindi maubos ang chemicals nga ara dira kog kon kauno naton makasulod sa ato sa ring lawas. Ang kalimbawa is kon makasulod sa lawas ta amo nang posible makadala sang infection sa aton kiti kontra sa lawas ta amo nang ginakuripon kaya ginatipon sa ato sa ring atay Dok Leo kag pagwaon.
1: Yeah, correct Sir Josil, as long na healthy ang aton sa ring atay sa pag convert sinang mga makahalalit nga chemical into hindi na makahalalit nga substances para mapagwa sa aton sa ring lawas bisan da kaon pagkita sa Sir Josil okay lang yapon pagkaon naton busog kita energized kita kag padayon ng aton sa ring pang-adlaw-adlaw nga pag kinabuhi uko ng aton sa ring cycle sa adlaw-adlaw. Kapin pagyad kung ikaw aware bala Sir Josil nga pagkaon mo tanon dapat may mga amo ka man sa ninyo kombinasyon para nga manami ang imo sa ninyo health, particularmente sa imo sa ninyo liver. Padayon, Sir Josel, ang mayong kondisyon sa aton sa ninyo atay. Sa piyak nga sometimes, may makaon kita nga may mga harmful substances.
0: Ang guhay, sinikon sa panimalay pa do, timbang sa balay bala, halahaboy diri kagaboy dito sa ilislan mo, ang timbang sagi ka panipon, yung kapanulod iya sa inyo sa ninyo sulod lang sa lalabhan bala. Mm-hmm. Mo ng kalimbawa ay sige lang kamo haboy wala kag tuos ang ramo niyo nasunod lang sang timbang sang silhig kag butang sa basurahan or diin man dapat ibutang ang timbang daw kapareho sang aton sininga atay.
1: Kutob nga ang timbang Sir Josil hindi magmasakit. Hindi magluya, hindi magbatyag kag hindi matakaan.
0: Pero kung maghambal gani dai puli ko anay lain matyag ko. Butambalon batyagan sang tanan nga miyembro sang pamilya, batyagan sang tanan nga organs ang discomfort Dok Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So amo na ka importante galing atay. Pero ano ang kinahanglan sang atay kag anong mga ginapanghikot sang atay Dok Leo sa sulod sang ato sining lawas mga kinahanglanon nya buta mo may ginadiman ba nang atay taga ilang blako amo niho kay akong bahala Dok Leo
1: kinahanglan gid naton Sir Josil ano nga alagaan ng aton sining atay kay kinanglan nyo man nga permanente kag adlaw-adlaw nga mag neutralize o kon mag-convert sa ni mga makahalalit nga chemical sa aton sa nga lawas hataga naton siya sang ayuda Sir Josil. Kumbaga kun sa sulod sang panimalay pa may ara nakita sa ni sang gidatawag mga galamiton nga makapahapos sa aton sininga pagpanghikot pag ginawi dira aton lang alagaan hataga naton sa nagakaigo sininga maintenance kiti imaginable Sir Josel ang ginakaparan sinisang liver sa adlaw-adlaw bala nga pag what you call this pag change sang harmful chemicals into safer forms pag break sang large molecules into smaller ones pag prepare sang waste para nga mapagwa sa aton sininga lawas isa sinisang pasahan niya mong aton sininga kidneys. So dapat tagaan naton Sir Josel sa nagakaigo sini nga nourishment. Kagang isa nga makabulig sini diri Sir Josel makahatag sa aton atay sang pabor para magmanami pagidangya sining pagtrabaho amo gali Sir Josel ang pagpakaon o kung ang pagkaon naton sang mga mapait nga mga pagkaon.
0: So kung may problema ka sa atay generally ha pero we're not really speaking tanan ha. Pero ang kinanglanon gali sa atay na ton, ining mga mapait nga kalanunon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Bitter taste, ha?
1: Yes.
0: Katulad sang ampalayaw kon amarguso.
1: Isa diri Sir Josil, sa rason nga ang bitterness, silang ginatawag mga utanon, for example, ining ampalaya, nagapukaw ni Sir Josil sa aton sining manami nga digestion. Diri pa lang sa aton sining baba pag masaburan nato ng kapait Sir Josil, nagasignal na ina sa atay, oy atay ready na ka dira. Pagwaan na mga enzymes dira, pagwaan na ang bile dira para magnami ang panunaw sang nagakaon sini. Amo ning isa kabintaha dira nga mapukaw naton ang mga enzymes dira, ang isa nga makabulig sa namong

0: may vitamin C, may antioxidant molecules, kag-iban pa.
1: Oh. So ang mga mapait ning mga pagkaon katulad sang amarguso o kon ang palaya ginapukaw ya dito sa sulod Dok Leo. Para nga magtrabaho nga to siring atay. Again pukawon ta Dok Leo indi ta paghubugon ha.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti may mga mapait sini nga pwede ta mapasulod sa lawas ta nga basi mahubog indi lang atay ta kundi bilog ta nga lawas.
0: Correct Sir Josil. Kag damo sinang mga mapait. Nga matingala ka man gani Sir Josil nga di man manami ang sabor pero ginapilit sang iba niya pasulod sa lawas.
1: Tiambal nila nga sila nga isa kalapas siya mapaito sila nga pinasulod ko sa lawas ko nga naghinatay ko. Again pagkaon ang mga pagkaon ba lang ang mapait pero nutritious.
0: Correct Sir Josil.
1: Ang makadala binipisyo hindi makadala perwisyo ha.
0: Kag specifically ang isa sa ginistoryahan na Tondre amuning amarguso o kon ang palaya.
1: Now, speaking about marguso o kunang palaya nga ini, Dok Leo. Butang balon siya ni nga, ang mga produkto nga may ampalaya, katulad sa Santon Plus Gold Capsule, may ampalaya man ang premium D3 soft gel capsule. May ara man ampalaya ang atan siya ni nga Santon Gold Coffee Mix. May ara man ampalaya nga ingrediente ang atan siya ni nga premium D3 coffee mix. In short, ang presence ng ampalaya dara somehow makabulig sa pagpanami sang aton sininga ikaayong or condition sang aton sininga tayo, Dok Leo.
0: Makabulig it, Sir Josil. Ilabi na gid, dire gina encourage na ton permeable, Sir Josil, nga ang mga pundasyon sang healthy lifestyle himuon naton para bugos ang aton sininga wellness bala Sir Josil kag healing.
1: Mm-hmm.
0: Like for example, gahatag kita diri sang mga supplementation kasubong sang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, Santhon Vitamin C, variants of coffee naton nga may ampalaya nga sangkap. Ubdan pagid naton Sir Josil sang healthy lifestyle like tulog sang husto, pag-exercise, dira naton Sir Josil ma-appreciate ang benepisyo sining tanan-tanan nga mga ginakaon naton kay ang nutrisyon, tulog kag exercise Sir Josil nagabinuligay ini sila.
1: Mm-hmm.
0: Para mabuligan kita nga manginbugos ang aton sininga ginatawag kaayuhan kag di kun halimbawa mga pinagin man lang kita kati balon gyud man naton Sir Josil kabahin sang kabuhi sa mga Pilipino ang pagpangapi adlaw-adlaw mo?
1: Pamatsyagan mo daw kulang inubra mo sa isa ka adlaw kung hindi ikaw makakape ko na anad ka na kape ko na agad Dok Leo mo?
0: Correct Sir Josil. Munib lang hambal sa kilala ko nga singko kung gusto mo ariya nga mag relax ka lang anay way ka pa sing gasto nga nakapangapi ka lang gyapon siko try mo bala san lag ka bala sang binlod o kung bugas bala. Himuang nga sara-sara bala. Gintry niya man, pero pagbalik ko sa sunod bisita ko, silapit ko sila, kumusta? Okay man? Sinya, matyagod ako nag-inom ko sara-sara. Sino, pubri, naging kustanan. Lain ka dyan ko no, kon coffee, yan Sir Josil, nga naandan niya mo.
1: Okay. Dok, kapareus man abining ginakaon naton bala. Kung ano makita naton si Babo sa lamisa, sa ato sininga pinggan, especially sa guwa, ha? Buta mo lang sininga magkadto kita kung diin man kita da nga kalanan magkadto. Kun lunsay abi utan prutas ang ara sa ibabaw sa imo sining pinggan Dok Leo. Ginapaminsar sang iban sining bigado gini guro ay hindi gani sinya masakito ni guro kay gikaon sinya karne kag isda haw.
0: Mhm. Abalan mo ti depende na Sir Josil sa namataan naton kun paano mo.
1: Oo.
0: Paano bala kita gin edukar? Paano kita gin-train sa ni Sir Josil? In fact, damo ko sang nabalaan nga ang mga kabataan bala sang mga ginikanan kag pamilya nga nagdako ya Sir Josil nga mga vegetarian bla. Damo ang naluoy sa ila.
1: No.
0: Kay damo sila sang indi makaon. In fact, may nabalaan ba ko sina nga isa ka tao nga plant-based ang yasin nga diet. Naluoy ang amigo yan sa iya sing dugay sila nga panahon nga way nagkitaay bla Sir Josil.
1: No.
0: Pagkitaay nila ay kaluluoy ka man gali no. Gakaon ka na lang, mga dahon-dahon na lang emosyon na ginakaon, tangkong, kamuti, balunggay, etc. etc. Tipos lang isa Sir Josil. Kaya doon medyo nahamot. Kaya nga man, ang naghahambal sa iya, may high blood, may diabetes. Kag hindi ko magsala, daw na-mention sa ako nga daw may pancreatic cancer pa to.
1: Kaya muna bala, magkado ka sa mga kalanan, for example, hambalan ikaw nga, ay ti, may amo kami ng isda, may baboy kami nga amo ni luto iya, may karne kami nga muluto iya, may manok kami amo ni luto iya, hambal nga, ay, siling nga isda lang ako na.
0: Mm-hmm.
1: tapos gatinulok na ng iban kung may kilala.

0: Ala ka gani, mahambal pa na nga, eh, mare, pare, may high blood ka na.
1: Mm.
0: Kay ti, why ka gakaon karne mo, isda lang ang imo, bay kagutan.
1: Mm.
0: So, muna kon kay isa nga daw, nangin status symbol and health symbol, ang kun anong makita si ibabaw sang imo siningala misa kag susulod si imo siningala pinggan without knowing nga ang ginapakanubo nyo ang estado sa tao nga nagakaon sina manggaranon sa nutrients gali ang ialawas.
1: Correct Sir Josil. Kag dapat na buksan nga aton sa paminsaron nga diri kita sini sa side permisang prevention not sa medication. Kay kung prevention Sir Josil, dira na ton gina-apply nga ton sa nihambalanon nga food as medicine. Hindi medicine as food Sir Josil, kabalis ka rin naman. Food as medicine for prevention para maintain na ton ang mayong pamatsyag. Medicine as food may balatian na kita, damo-damo na nga bulong ginainom na ton.
0: Oo. So ti, sa mga kauturan ta, uso subong ang palaya. Damo subong stock sang amarguso or ang palaya. So trying mag-consume kamo da sang ampalaya kay ti mag-abot ining sige-sige na gid lang ati gululan nagakolorito tini sila may ara ni sang ginatawag sini nga off season ang amarguso.
1: Mm-hmm.
0: So samtang damo pa birabirahin yung kaon dira sa kutob sang inyo sini nga makaya or if not hindi man sa makaya sa kutob sang limitasyon sang ato sini nga lawas. Pero speaking about protection Dok Leo, una sa tanan, dapat na itong proteksyonan, hindi naman bala nga, panit ko lang, atay ko lang, and so on and so forth. Nag-aumpisa ini sa pinakagamay, the tiniest part of our body, and that is body cells.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang, anong ginahimo sang ampalaya ko na marguso para maproteksyonan ta ang ato siring mga body cells? Eventually, we are protecting our entire body, Dok Leo.
1: Ang una-una, gitsin ni Sir Josil, nga ginaproteksyonan sa lit nga liver ang aton sa nga pag-istoryahan dari ang liver cells gid mismo na ton.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginabuligan sining ampalaya. Kay kung nagakaon kita sing ampalaya, ginabuligan aton yung maging healthy man ang aton sininga liver kag didto gid Sir Josil sa aton sininga liver cells nga ginabuligan para nga maging safe ang aton sininga cellula sa atay batok sini sa free radicals. Nga ang free radicals amo ni nagahalit sa aton sininga lawas kag una-una gid didto sa aton sininga mga cellula Sir Josil. Ti what if karon kun ang aton sini atay nagaluya, do you think nga makahimo pa sa sang efficient especially sa pag-convert sa mga makahalalit nga chemical kay ti lunod na sangadaan o kun luya na sangadaan? Dira sina nagasugod Sir Josil nagkalain-lain na ton yung mga symptoms nga mabatsyagan sa lawas related sini sa atay. Kag kun nagkaproblema kita sini sa atay, posible maapektuhan man ang aton sini nga kidneys, maapektuhan ang aton sini nga kurason, maapektuhan man ang aton sini nga digestive system. Kadamo sang komplikasyon Sir Josil, which is malikawan na ton. Kung nagakaon kita sinisang ampalaya, kung isa ka role sini, ginabuligan niya proteher ang aton sininga liver cells, batok sini sa free radicals. Tungod nga, ang ampalaya, timiara Sir Josil, nga ginatawag antioxidant benefit, nga nagabulig na sa antioxidant defense na nga daan sang aton sininga atay. Kumbaga, Sir Josil, ginapabakod lang nato ng atay. Why naton ginaislan ang role sang atay pinaagi sa pagkaon sang ampalaya? Kundi ang ampalaya nagusuporta sa atay nga mangin mabakod siya, madugangan niya pwersa para sa dugang pagid niya sininga buluhaton o kung adlaw-adlaw nga paghimo sininga buluhaton efficiently.
0: So tikon makabulig sa pagpanilno sang atay, makapapagsik sa atay sa pagtinlo sa ato sininga lawas, ma-detoxify ang ato sininga lawas sa Dok Leo. So kinanglan naton dira ang mga pagkaon nga may antioxidant properties.
1: Correct.
0: So ang balunggay is rich in antioxidant properties nga makabulig para sa efficient nga pagpanglimpyo sa mga toxins sa sulod sa lawas ta Dok Leo.
1: Makabulig sa Sir Josil no, akasubong man sang ampalaya bala.
0: Mm.
1: Ilin punto sa nidire kita ang ampalaya ang gina-target naton sa ning aton sa ning liver eh.
0: Oh.
1: Tapos ang ginatawag ang malunggay, iya ma-support bagid na iya magluwas sa may bulig para sa detoxification. Since nga nutrient dense ang balunggay, nagabulig ni pabakod sa aton sa ning lawas iya sa lain man nga aspeto more sa ginatawag nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Ginapabakod ang aton sa ning lawas kag provide man sang dugang nga antioxidant para sa aton sininga atay. Amo ning gina-encourage gid naton nga magkaon kita sang mga utanon, green leafy vegetables adlaw-adlaw kay unknowingly kapin pa kon mga bitter herbs nga aton ginakaon Sir Josel, ginapabakod galik naton ng aton sininga atay para nga mintinado ang paglimpyo. sang aton sining atay sa aton sininga lawas indi nga ginapakaon naton o nagakaon kita sang utanon para mabuslan ang role o kon function sa isang atay indi amuna kundi ginapabakod lang naton ng atay.
0: May mga prutas, may mga utanon, may mga pagkaon or kalanunon nga taas ang iya sininga antioxidant content or properties. Katulad na bisang mangustin. So, taas man ang yasin ng antioxidant properties. Ang mangustin is present sa Santon Plus Gold Capsule, present sa Santon Gold Coffee Mix, present sa Santon Plus Coffee Mix. Buta malun sa ni, kung mag-inom kita sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Plus Gold Capsule, nga may mangustin na kleo, mangin na manami pagidgali ang pag-function sa ato sa nga atay, mas dako pagid ang suporta gali makuha sa aton atay para nga mayo pagid ang iya sa nga pag-function sa sulod sa lawas ta.
1: May punto gid Sir Josil, kapin pa kati ang mangustin dira sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule sa iban pagid ng mga product Sir Josil, upod pagid sila sa ampalaya. Nag-upod pagid sila sa ampalaya, ara man ang balunggay. In fact, ara man gani ang ginatawag natural antibiotic o kung phytobiotic sa nga garlic. Nga kung nag-aululupod, ini sila Sir Josil, tuman kadako ang benepisyo sa aton sa nga liver. Sa iya sa nga trabaho sa paglimpyo sa aton sa nga lawas, gina-convert ang makahalalit sa nga chemicals into safer substances para nga ipagwa sa aton sa nga lawas. Of course, upod man sa iban nga aton sa nga organs sa aton nga detox system.
0: Oh. Nga bidok Leo nga parehas ni sa mga palainom bala may mga bisyo, pala pulaw nga paningirilyo. Nga nga masami mahambal kita. Ang una gid nga mapierde sa imo ang atay Dok Leo haw.
1: Tungod nga ang atay Sir Josil ti kinanglan nga gid sa nagakaigo nga nourishment. Kag ang tulog Sir Josil isa gid sa importante man sa aton sa nga atay ha. Pero ang balon nato nang aton atay ay nagapahuway ni Sir Josil siya sa nga pagtrabaho. Ti karon, ko di ba? Waay ka na nagakaon sa masustansya nga mga pagkaon o kon waay ka nagakaon sa laswa, hindi ka man kauyon sa isang ampalaya kay mapait. Pero ang paborito mo yan karon nangara kro sa lipid nga mapait man. At ikaw di amat-amat mo ginapaluya ang imo sa nga lawas kaya ti ang ginainom na ton nga halin si ni Sir Josel sa makahulubog ng ilim nun. Gina-neutralize na eh. Gina-convert na sang atay na ton ang mga maisog kag makahalalit nga mga substances, toxins dira. Para ipagwa sa aton sininga lawas, amog ni ng rason kung makainom ta sa makahulubog ilim nun, iban ka palamula, nagalingin ang ulo, efekto ina Sir Josil sang mga sangkap nga ara dira sa ginainom na ton. Kaginatinguha ina sang atay nga ma-neutralize. Pero hindi lang galing Sir Josil ilim nun eh, nga makahulubog, tidugang pa ang mga sangkap palin sa kinakaon naton nga highly processed food, dugang pa sa mga ginainom naton sa nga mga manamit sa aton panabor kag tutunlan kargado sa ni sa mga kalamay kag artificial sa ni nga mga pampanamit Sir Josil nga nagahatag dugang burden sa aton sa nga atay, tinugangan pang pagpulaw Sir Josil, tambak-tambak nang ginakarga naton sa ni sa atay nga nagapaluya kuno ay kita sing nourishment na ginahatag dere.
0: Sa nourishment sa ato sa ringatay, sa pagpabaskog sa ato sa ringatay, kinahanglan ang vitamin C, Dok Leo. For example, ning Santhon vitamin C.
1: Tuman ka importante Sir Josil ano sa pagpabakod sa aton atay. Tungod ang palaya gani nagabulig ni sa antioxidant defense sa aton sa nga atay tungod sa yaman sa nga antioxidant defense. Samantala ang vitamin C Sir Josil ginatawag man nato na nga the antioxidant protector. Ang kumbaga Sir Josil ang antioxidant nga dandira ang manami sinikon may ara kita sa vitamin C like sa aton sa nga Santhon vitamin C ang antioxidant mismo proteksyonan iniya sang vitamin C.
0: Amunin so kung namin, namang ma-harvest na to sa mangustin nga, kiti may antioxidant property sa mangustin, ang antioxidant dira sa mangustin, proteksyonan pagid, bantayan pagid sang vitamin C, pabakuron pagid sang vitamin C, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kung baka protehiran pagid niya ina. Like for example, ang isa man ka antioxidant vitamin Sir Josil is vitamin E. Ang vitamin E, nag-oxidize man isa, nag-damage man ni Sir Josil eh. Kung may ara kita sa nagkakaigaw ng vitamin C, buligan niya ini para nga ma-recycle, para magamit liwat Sir Josil. Ginaproteksyonan niya pagid din para ba lang hindi, kumbaga ma, uyang, para nga mapabilin ang aton sa nga antioxidant defense network, ara dira ang vitamin C, ara dira ang vitamin E, nagabulig man para nga maproteksyonan pagidangaton sa dinya antioxidant enzymes, maproteksyonan man ang aton sininga gluta dira o kung glutathione nga kung ginapasulod naton sa aton lawas, ginagamit ini nga tool dito. Kumbaga Sir Josiel, parehos bala nga mahigko ang pingganta, mahigko ang baso ta, di kapang hugas man ta, pero di na ano bala kabudlay kung nagahugas kita Sir Josiel nga may mga sebo, may mga higko, may mga mantika, dira nga way kita sing ginagamit nga sabon o kung panglimpyo dira bala. Ano na ginahimo sa glutathione bala, nga maproteksyonan man ina, nga malimpyuhan din ang mga higko dira magnami ang pagtrabaho sa aton sa nga atay pinaagi siya nga system dira sa pagpasunod sa paglimpyo sa lawas kung may glutathione na ginapasulod pag dira naganami pag idangya sa nga pagtrabaho sa paglimpyo lamang pakaunon lang naton kag ina sila ginabuligan protect kung hatagan naton sang tool lang aton sa nga atay mga material like antioxidant kung may vitamin C pagkita proteksyonan pagid inaya sang vitamin C para nga lasting pagid kag maintenado ang maayong pag-function sang aton liver.
0: May pamangkot dari Doc Leo selling niya paano ko mabalance selling niya nga hindi healthy nang akon nga atay how.
1: Pila sini ka mga patimaan nga hindi healthy nga aton sa nga atay, damo ka manotis sa imo sa nga panit, Sir Josiel. Mga pintok-pintok sa imo sa nga panit. May mga alom-alom nga nagatulubo sa imo sa nga panit.
0: Luwas lang guro kon mga freckles yung mga halin ka to sa western countries, Doc Leo. No?
1: Mm-hmm. Ginakabig, ginahambal na lang sa ibang sinang, amo gina kay sign sa pagka-mistis sa hood.
0: Kali kay mistiso nang imo sinay atay.
1: pila man sinay Sir Josiel, ang palangato sa panit sa nagkalain-lain nga parts ng aton sa nga lawas. Kaya of course, ang pagdalag sa aton sa nga puti sang mata. Isa man na sang patimaan nga nagahina naman ng aton sininga atay, pagbutod sang aton sininga tiyan. At si Sir Josiel kadamo sa mga symptoms nga pwede naton masayit nga mabatsagan naton ng mga discomforts nga may angot sa aton sininga atay, pero pinakamanami gid siguruhon naton nga atay gid man. Ang problema kay pwede man makabatsag kita sang amo nga mga sintomas nga halin man gali kag tungod sa ibang organs naton Sir Josiel.
0: Ang isa dari sila nga ti may maintenance ako para sa konsininga atay. Pero sila nga ti pwede pa ako nakainom sang ginamuno ninyo nga Santon Plus Gold Capsule.
1: Pinakamanami, siguro Sir Josiel, ma-follow up yang iya sa nga message kung anong problema niya sa atay.
0: Aho.
1: Kaya bilan mo dari sa aton, ang aton sinidri nga target is prevention. Samantala, manami pang aton sa kondisyon, inarish na aton sa nga atay. Huwag kita kabalo kung anong kondisyon niya sa atay, pinakamanami, mahangpan nanay naton.
0: Kay Kalabanan Nabi, nanotice naton ini ha, may ginainom, why is like hey balo, it's a supplement. But tamalon sa ni for vitamin support sa lawas bala. Hambal nila sa may maintenance na ako, may bulong na ako. So intindihon ta kon kaisa ang ginainom mo ano bla supplementation vitamins o kon ang ginainom nimo for treatment really sang balatian nimo Doc Leo. Kay ti may ara balatian kung sa kinanglan lang supplement support mo supplementation Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel. Dapat mabalaan na ton ang distinction sina no sa ginainom na ton. May ang bintaha sa mga food supplements Sir Josiel ano. Like Santon Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C, pwede gid sila, recommended gid sa prevention. Especially para malikawan naton ng posible nga deficiencies tungod di naton makumpleto sa adlaw-adlaw naton nga maginakaon. Pero pwede man sila Sir Josiel mag-acto o kung may role man sila as treatment support. Pag-abot iya sa nourishment. Kati kung may ginainom kita nga mga bulong Sir Josiel, kinanglan gin naton inourish ang aton sa nga lawas eh. Para mapabakod naton ng aton sa nga system na responsible sa pagpaayo o healing naton sa repair dira sa sulod sa aton sa nga lawas sa mga damage dira. Pero importante man, nga mahangpan man naton anay kung anong iya sa ni problema specifically sa atay. Para nga ang rekomendasyon naton tailored gid para sa iya.
0: Okay, ang isa diri siling niya, ang akon, hambal ka akon, doktor siling niya, may problema ako sa atay. Siling niya, buhin-buhinan ko kung ang konsumo sa mapait sininga mga pagkaon. Kag kung pwede siling niya, hindi ako magkaon sa mapait, kapag kaon, hindi ako mag-inom. as much as possible siya niya matamis nga mga pagkaon ang inirekomenda. Laban-laban siya ni siguro, Dok Leo, may problema ni sa atay ng tawagan ni nato, nag-yellowish bala?
1: Amo na sa Diyos, sila ang dapat man naton mahatagan sa specs dira, no?
0: Mm-hmm.
1: Ma-specify niya kung ano bala ang problema. Kaya suliton ko, dire kita more anay sa prevention, eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya blan mong atay, tinamo kita sa consideration sa Diyos, especially kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas.
0: Oh.
1: Or better yet, amo ni pinakamanami mga himuon. Tiyempuhan mo, kaya nagka-problema ka na sa imo sa nga atay, tiyempuhan mo gid nga magkadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Para sa dugang pagid Sir Josel sa mga question, guidance and assessment sa imo sa mga batyag.
0: Oh. So ti importante nga to sa mga atay, pero hindi man pwedeng palagpatan ta lang or ma-self-medicate kita.
1: Correct.
0: Bangod kay mas delikado ina sang sa kun kaisa ha, kag kalabanan gid mas delikado ina sang sa waay naton ginabulong ang ato sa mga ginabatyag.
1: Correct.
0: Kay kun kay sabi naton bulong gali imo kay kontra makapaagrabyo pa makapalala pa sa ato sa nga mga ginabatyag or sa inyo sa ginabatyag, so dapat number one magpakonsulta kita ang reklamo ti way ko kwarta kon makakadto ka mo sa siyudad sa Iloilo, dali sa Iloilo City may clinic diri nga nag-offer libre nga konsultasyon, Yes to Health Wellness Center, may consultant kita dira kadto lang kamo dira sa Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel, ara da bukas ina from 9 o'clock in the morning. Ha? Pero tikon mga produkto lang sang Yes to Health ang inyong baklon, Parios B. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Assist the Pain, tapos Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, ina tanan mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Yes to Health store na da sa Bacolod City sa Barangay 39 Lizari Street Bacolod City, may Yes to Health store kita dira. Kompleto ang tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga ginahambal nato sa inyo, aprobado ini tanan sang Food and Drug Administration. Pero kung wala sang Yes to Health store or Yes to Health clinic sa inyo sa lugar, kadto kamo sa mga suki ninyong mga butika, hindi gani sa branches sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, or hindi gani sa Generica, or sa Watsons, or pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Okay. Now, ang atay na tondok Leo sa mga nagahambal bala selling niya ano man lang ako occasional man lang ako mag-inom iya sang alcoholic drinks or beverages, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal ti kaya pa man sang atay ko siguro Dok Leo.
1: As long Sir Josil nga bisan paano mabawi-bawi mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga hindi ka lang nagapatuyang kay problema naton sa masami Sir Josil ang pagpatuyang bala. Ini balang do ay nabla kita nagapaminsar kung anong mangin resulta, consequence sa ginahimo bala naton.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung diba, nagiinom ka man panalagsa, kagapin pa kung hindi man gidigdamo, Sir Josil, lain mo niyang panalagsa nga daw ginatingob mo ang isa ka adlaw sa isa ka simana, ha?
0: Mm-hmm.
1: Lain mo na iya?
0: Ay, mahambal niya, why ko kainom nagligat simana, ba i-double ko na lang bisin niya ang ilim nun ko subong. Sini niya konsumo kada simana, magtaga isa ka litro sila niya kada adlaw, tipito ka litro na. Tiway ko kainom last week sila niya maging kadtuan ko. Himuon ko lang sa 14 litros imunong sumusimana.
1: ang punto, wala sa ni Sir Josel, ang wala nun, siya, masaya ako, hindi magiging ko pala inom, ah. Seven times a week mo lang. Kung matingo, wala ni Sir Josel, hindi kita sa lawas. Kapin pa kung why kita sing pambawi, bala. Though why kita nag-encourage, ha, kaya yung iba nag-asalig, Sir Josel, nga. Inom-inom, ta, dolo diversyon mo lang ni, tinipon-tipon, pagtapos himnan talang Santon Plus Gold, ah. Premium D3, Santon Vitamin C. Actually, may binipisyo, gyapon ni Sir Josel, bisan pa ano, kaysa sa wala gid, pero hindi man ta magsalig nga himuon naton nga asi nga do panaming tabla ina, pero pag gusto lang kita sa bisyo hindi na recommended Sir Josil. Though kadamo sa nagahimo sa Sir Josil, like for example bla masayt gid ako sang specific nga ginabatyag sang tao sa may mga arthritis, may mga gouty arthritis specifically, damo Sir Josil makaon lang makaon gyapon alimango kag lukon mo balo na sila sa sdapin mo.
0: Mambal nga, isa ka banigdos niya sa sdapin ko to.
1: Correct, Sir Josiel. Though ay kita nag-encourage na, ha? Pero ay matamahin mo sa nanya ko na mo ng inyo yung gusto. Kahit makaon ka mo ya, tapos imnanyo lang kung magsakit ang mga joints niyo sang sa the pain. Why lang kita naga, why kita sana nag-encourage? Pero ti, why magkita makahi, why magkita mahimo, Sir Josiel, di man nato na sila mapunggan.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, blah, gusto ko man nato nga di mag-inom kape, pero ti, mainom ka ng iban, pero at least, premium D3, Santhone Gold Coffee Mix, kag either Santhone Plus Coffee Mix ang ila sini gina kafe. Amo man na, Sir Josiel, ano, sa pag-inom-inom, kung hindi gid man mapunggan, hindi ka mo mag-inom, siguruhon nyo lang tuman lang gid ka kontrolado, Sir Josiel. Taas na kung ako gani patanawon, Sir Josiel, kung ako lang pa-recommendahon yung pagustuhan, hindi ko yung mag-recommend nga mag-inom ka mo sa makahulubong gilim nun. Kaya may Santhone Gold Premium D3, Santhone Vitamin C ka mga ginatumar, pang pagar-pagar kung pang pian-pian dira, mas manami gid hindi ka mo mag-inom. Pero kung hindi malikawan, hindi lang gid magpatama. Kag hindi naton pagbiyaan ng masustansya ng mga pagkaon, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Kag kung hindi man naton mahimo nga magkaon sa masustansya ng pagkaon, ugaliyon gid naton nga magtumar sa aton ultimate trio.
0: Selling niya, may ara ako sang liver problem. Baway niya man gin-specify ni Doc Leo. May liver problem ako. Pagkatapos siling niya, may ginahatag sakon niya vitamins kag maintenance para sakon atay. Pero naanad ako pangape, hindi gani mag-inom sang tea. So pwede ko panipadayon na pag-inom sang tea kag pag-inom sang kape, may liver problem ako.
1: Te, amunan Sir Josiel, sa liwat balikon na to ng pamangkot bala hagina, kag nalimitahan sa sang mapait bala Sir Josiel.
0: Hindi
1: naman kita makahangup kung ano ang problem. Kati may mga certain liver conditions kin man Sir Josiel nga hindi makapayo mga mapait. Though sa mga studies, Sir Josiel, nagpakita nga palaya iya, tolerable katama pagabot sa ton sa atay. Nga makabulig iya, especially sa patag sinisang pag-abot siya sa prevention. Pero base may acute hepatitis, base may advanced liver cirrhosis, o kung base may nagasangal na yan nga bato sa yasin nga bile duct, Sir Josiel, pilain na sa konsiderasyon na ton. Nga hindi kita basta-basta man maka-recommend. Ito pinakamanami, gani, kung alba, may mga result na siya, medical history niya, kag mga kadto, total libre man lang konsultasyon, makabisita ganito iya sa ton, sa nga Yes to Health Wellness Center. Pero, sa mga waay pa iya sa problema sa atay, para hindi ka mo magka-problema sa atay, kung mga pigid lang kamuti, try nyo ang mga kafe na ton, sa ni Sir Josiel nga, Santhone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kung Santhone Plus Coffee Mix. Kung gainom ka mo siyang tea, why not take consider nyo nga itong siyang Santhone Gold Herbal Tea. Kami ara ni Sir Josiel sa mga antioxidant, kag antioxidant protection nga makabulig sa aton sa nga lawas. Kapin pa kung narimbawa, ang ginainom mo nga kafe, Sir Josiel, ang gingamit niyo pang patamiis, stevia. Kasubong sa nga aton sa nga Santhone Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, makapaayo iya sa aton sa nga lawas. Samtang healthy ka mo, amo nang i-maintain nyo. Kaya inyo sa nga health, kaya karon magsige ka mo pinamangkot karon, pwede ako sini, pwede ako sina, nga may problema na ka mo sa atayla, yun naman yung istorya.
0: Ang isa pa gidariti, hepatitis yan ni Doc Leo. Sila yung may hepatitis A. Kiti may B gali, no? May hepatitis B. May hepatitis A ako, pero nanotice ko, nga ang daw nagalain man ang kondisyon sa akong panit, nagapalang mala ang akong sininga panit. Anong mayo kung himuon si ni Doc Leo?
1: So, kada mo, Sir Josiel, ano? Ang konsiderasyon man naton. Though, pwede ka magkaon niya sa ampalaya kung may ara ka sa HEPA A. Pwede kasi niya makakaon niya sa ampalaya balance kag nutritious ng mga pagkaon ng emosyon nga dapat kaunon. Isa sa rason siya na dira, Sir Josiel, posible dehydrated. So kinanglan duruhon mo, kundamuon mo, dugan-dugangan mo pag-inom sa isang tubi para nga bisan paano hindi may magtuman kamala ang imo sa nga panit. Kag try mo man kung diba sa mga ginagamit mo sina dira sa pagpanibin mo, pagpaligo mo, basi ang sabon bala nagareact man kung sensitive man ang imo sa nga panit, kapin pati may HEPA A ka. A bit testing ang paggamit sa isang Santhone Plus Herbal Soap, Sir Josiel, no? Yan makabulig ini. Hindi man ta magsiguro gid Sir Josiel, do kadamo na sa nabenepisyuhan sa nga nagnami ila sa nga panit, naghamis kutis pati ang mga body odor na buligan, Sir Josiel, nga naremedyuhan tubtob nga nasolusyonan tungod sa mga natural nga sangkap sa ni, porti imo ya kati may liver issues ka mo. Liver concern ka, practice tingi abi paggamit kun maligo ka Sunthone plus herbal oil, pwede ka makakaon sinisang ampalaya. Limitahan mo ang pagkaon sinisang mga makalamay nga makalanon kag ilimnon, indi gid permi-permi, indi ka lang magkumpiyansa. Ah, kapin pa kung maginabatsyag ka na sa lawas kag isa gid nga pwede mo mahimo nga pabor sa imo sining atay ang pagtulog kung tani sang temprano.
0: Oo. In short, sini dapat tumanon mo gid ay natawag sininga at least 7 to 8 hours of good sleep, Dok Leon.
1: Correct, Sir Josiel. Actually mas manami kung tani nga ginahimo naton ina Sir Josiel samtang mahapos pang aton sininga sitwasyon.
0: Oo.
1: Kaysa sa nagatinguha kita nga mag-adapt sang healthy lifestyle kung medyo lala ng aton sini ginabatsyag, dira pa kita sini mag-focus, dira pa kita sini magpaminagbina kag magpamalandong amuning aton himuon.
0: Oo. Ang isa din, Dok Leo, Dok, kahadlok ni Gurong Iya. Selling niya, nagpalang dalag ako, ginpakonsulta ko, hambal ka doktor, hepatitis. Tapos, selling niya, kitaan ko sa akong mata, doon hinadlokan man ako, nag-yellowish. Selling hindi magubang mata ko, sini, basi kulang ako sa nutrients para sa mata.
1: Di ko may problema, kaya si imo sining atay, isagi man siyang manifestation sa akong symptom nga nag-yellowish ang imo sining sklera o kung ang puti nga parte sa imo sining mata.
0: Mm-hmm.
1: Nga kung maumpawan nila, like for example, kung nga hubag imo sining atay, nag-yellowish ang imo sining mata, nga kung makorrect dito sina ang cause, makuha man lang na.
0: Mm.
1: Pero kung halimbawa, ang isa sang concern sa mata sini, amo ang kakulang sa nutrisyon, lain man na yan nag-yellowish, Sir Josiel, ha?
0: No.
1: Nga resulta, ya, o kung sangalang, o kung komplikasyon lang, o kung symptom tungod sa problema sa atay, lain pa gid niya ang kakulangan sa nourishment nga nag-resulta sa nagkalain-lain man nga problema sa aton sa nga panulok, kag sa mata na ton mismo. Tiraya, araya, ma-recommend na to na pag-inom sini sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa sa mga palatanaw TV, palatanaw computer, sa ila sa nga cellphone, palapulaw, magluwas sa problema sa atay, ti matagi na ton iguon sina eh.
0: Oo.
1: Tigin na recommend gina ton, Sir Josiel, lang adlaw-adlaw kung may mo nga pag-inom sina. Kapin ba kung may ginabulo batsyag na kamo sa inyo sa nga mata, nagapait, daw nagamala, daw nagaluha-luha. Ang iban ganit, Sir Josiel, nag-double vision ha.
0: Mm.
1: Kag ang iban sila, doon di na makaklaro sa gamay pa lang ganit, lapit nga distansya, makabulig ang pagtumar sang Visionex Plus of Gel Capsule para sa bulig ng nourishment sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, ilabi na gid kung ikaw sini ang nagaedad 30 anyos pataas.
0: Oh, may isa diri, Dok Leo, selling niya 35 anyos ako, pero daw kapinasahi na nga ako siya ginabatsyag kay nga selling niya tama iya kasilaw yang akon nga pananawan iya. Dok, normal guro nga iban daw okay-okay lang, Dok Leo. Iyag ginaway, guro, kakurisong ni guro para lang makakita ay.
1: Tiba, ta pa man na Sir Josiel, ano? Pero hindi man ta kapakot balansong overall health condition basi may metabolic syndrome man bala, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Considerar man nato ng blood pressure, i-considerar man nato sa niyang
0: Diabetes.
1: Oh. Or insulin resistance, Sir Josiel.
0: Mm.
1: I-considerar man nato dira ang cataract. Ngati amo man ang mga sintomas sa mabatsagan mo, posible tama man ka silaw.
0: Mm.
1: Actually makabulig, Sir Josiel, ano, sa pangkabilugan bala iya pag-abot sa nutrition and nourishment para mahalungan nato ng aton sa lawas batok sa metabolic syndrome ang regular nga pag-inom sa aton Ultimate Trio.
0: Mm-hmm.
1: Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C para nga malikawan nato nga magsigit tinaas ang aton sa nga blood pressure. Hindi naton pagkalimtan dapat panumdumo naton high blood pressure, Sir Josiel, posible magresulta man sa pagkabulag. Amo man ang diabetes, posible magresulta man sa pagkadula sa aton sa panulok. Kag kun may ara ka na sang cataract nga daan, mas mapalala pagin, Sir Josiel, kun may amo kasi na nga kondisyon.
0: Mm-hmm.
1: So dapat gid agapan naton kag tumaran regularly sang Visionex Plus Soft Gel Capsule upod ang aton sa nga Ultimate Trio.
0: Selling niya, nakaagi man ako selling niya sang ano, hepatitis. Ano ba tiyagan ko daw ginahapo ako nga pamatsyagan ko daw busog lang ko permi daw ay ko gana magkaon daw puno sang hangin na kon sini nga sulok-sulok. Gamay lang siya nga trabaho selling niya ginahapo ako. Anong maayo ko sini nga himuon kay gusto ko nga ulo exercise pero ginahapo ako, ginahadlukan ako, basi bala kon matumba ako, Dok Leo.
1: Actually, ito ang hepatitis, Sir Josiel, ha? Ano nag-ayo? Ano ba sa kung naipasa mag-ayo?
0: Why pa siguro mag-ayo? Kaya tinadlukan sa kung basim tumbas, eh.
1: Di, address mo ganda.
0: Inahapo.
1: I-address mo ganda, eh. Ang cause, eh. Mm-hmm. Ang imo sa nga liver. Kaya sometimes, ganyan, Sir Josiel, associated, ganyan sa niya ang mga sintomas sa ginabatsyag niya, ang ginamention niya sa hepatitis. O pinakamanami, sina, di address kita, anay, kung ano ang cause, ang root cause. Ting atay, anay, aton kita tapon, eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka magsigi sini inom sang soft drinks. Hindi ka man sini magsigi kaon sang highly processed food. Hindi bilang mga instant, Sir Josiel.
0: No.
1: Tuma na kabugat sa aton sa nga atay. Kaon ka sang utanon, parmi, kag utanon na adlaw-adlaw, kutob sa may mo. Kag ma-advise ko, Sir Josiel, sa may mga amo na sinang kondisyon, iya, para gid sa personal, kag tailored o kung personalized, nga paghatag sang kombinasyon sa suplemento, hindi lang diris kahanginan, Sir Josiel, magkadtogid sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya total, libre man lang, ara man dira nga ito, sering alternative medicine consultant na maghatag sang guidance sa ila.
0: Oh. Selling niya nga ako may problema ka sa atay sinya, kadulaan man gana mo siya sa partner mo.
1: Di isa man, Sir Josiel, nga ang atay nga daan ko nagahina ang aton sining liver.
0: Oh.
1: Nagahina aton persa, eh. Nagahina aton sining pang hulag, eh.
0: Mm.
1: Di ang B12 nga daan, isa nga nagabulig sa aton para nga maghatag sa nagakaigo na aton sining pwersa, magpanami sa aton pamatyag, painu-ino, kag pagpamagaan sa aton sining pang hulag sa lawas na aton, Sir Josiel, ano? Nga kung nagadepensa ang aton sining atay, afektado man ina. So isa gid dapat inorish gid naton ng aton sining atay para nga makalikaw kita sinang mga kondisyon kag mga sintomas sa mabatsyagan naton kun magbatsyag ng aton sining atay. Pero bisan wa pa problema ang aton sining liver, Sir Josiel, sa iban yung mga factors nagnubo ang libido, tuman ka stress, which is kung tuman ka stress posible, Sir Josiel, kung nagadugay ina kag chronic affectado man ang aton ataya, prantis man maglabot sina ang iban makabatsyag na sang pagluya sa ila sining sexual performance.
0: Oh. Kaya may isa dara, Doc Leo, to da, ipaapas ko lang ini. Siling niya, natingala ko, kontensyonado ako, pamatsyagan ko siling niya, nga do gatig aatay ko ha. Kaya lumasuduhan ako niya tiyan, Doc Leo.
1: Si posible, si Sir Josiel, chronic na nang iya, siling nga ginabatsyag. I mean, ang pagkatensyonado niya, bila stress siya masami bala, nga affected na posibleng iya, siling nga atay.
0: Mm-hmm.
1: So pinakamanami, gid siguro, sina management o kung stress management, kag siguro buhin-buhinan niya man, Sir Josiel, ang mga pro-inflammatory food.
0: No.
1: Ina ang ginabugo sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon, may mga trans fat tungod sa highly processed sini nga mga ginakonsume niya siguro adlaw-adlaw, mga instant nga masami niya ginakaon, dagkulan sa pagkaon sini sa mga utanon. Try mo bala, utan ka, masami sini sang balunggay. Ang malunggay, Sir Josiel, may magnesium nga nagabulig pa-relax sa aton.
0: Mm.
1: May nagakaigo sining protein nga nagabulig para nga ang aton sining mga muscles mag-function sang mas maayo. Kag ma-repair bala ang mga damage dira tungod sa masami nga tension nga ginabatyag naton. O kung hindi man gani, kung hindi ka makahimo sina, pwede ka magtumar lang sang aton sining Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Antes pa man na, maglala, pagid kang magsanga-sanga, makomplikasyon nga mo ginabatyag.
0: Kagang ato sa nga advice, kung damo gid ka mo ginabatsyag, kag why pa ka mo ka pa konsulta, tuloy may libre nga konsultasyon, kadto lang gid ka mo sa clinic, kung taga Panay ka mo, taga Gimaras, even taga Bacolod kag Negros, kung makakadto ka mo dari siyudad sa Iligido, makapamasyar bala, pwede ka mo makahapit sa clinic, ka makapakonsulta, ara da sa Yulo Street, ang ngalan sa building is A. Young Building, ara da sa Yulo Street, tadlong inasang ginatawag dari sa siyudad sa Iligido nga Plazolitagay. Dara sa may obelisk sa ulunhan niya lang dara na ang Yes to Health Wellness Center. Kaya may consultant kita dara nga mag-a-attend sa inyo, nag-a-offer ang Yes to Health Incorporated sang libre nga konsultasyon. Kabay pa may nakuha kamo nga mga mapuslano naman sini nga mga informasyon partiya sa Ampalaya ko na Marguso nga dako galing mabulig niya sa proteksyon sa ato sini nga atay. Hindi ta na pagkahulaton pa mag-hepatitis kita, ha. Hindi ta ton paghulaton pa nga maghubag ang aton atay mahambal nga ay damo gali kami to Marguso. Samtang wala pa nagahubag abikaon kamo dira sa Marguso para hindi maghubag, hindi kamo magka-hepatitis bala. Kay mabaskog ang protection sa ato sining atay kon bastante sa nutrients. Bangod kita wala nga lang tas tiyempo, kuantan lang sa isa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Para gali mapabilin ang mabakod naton sa nga lawas, ang atay ang isa sa dapat naton sa nga halungan. Ang ampalaya, isa man makabulig para nga mapabilin sini ang maayong pagfunction sa aton sa nga atay para sa aton kabaskog sa bilog naton sa nga kalawasan. Ang pagkaon sa nga adlaw-adlaw makabuligid para nga manorish ang aton sa nga sistema, lakip na ang aton sa nga liver or detox system. Pero kung di naton mahimo, ara ang ampalaya, sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule, upod man sa aton sa nga Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, makapabakod sa kalawasan, makalikaw kita sa nagkarinlain sa nga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihang tanan, kasuno pa sa kadasaling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tubtub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog na Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Gasting lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga bukika.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

Oras sa 106.5 XFM Rojas sa alauna 50 na sa hapon. Ang inanay nga oras ang builog agredulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 23 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kagkatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: NCRPO, naka-full alert na umpisa sa buwas para sa sona ni President Bongbong Marcos.
0: Headlines! Headlines!
2: Senador, aging kumpirmar nga maghinyo ang Office of the Vice President nga gastusan ang Senado or sang Senado ang pagkaon kag ilimnon sang defense team.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa atong ginpaninyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Igapasaka sang National Capital Region Police Office o kon NCRPO ang full alert status sa umpisa buwas nga adlaw Hulyo 24. Iyang para sa seguridad sa ikalimang State of the Nation address o kon sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Kabahin man sang igapatuman ang security measures ang no-fly zone, no-drone zone sa mga designated area kag suspension sang permit to carry firearms outside residence. Kabugusan ng 21,261 ka mga kapulisan ang igapag-deploy para sa zona, magluwas pa sa 3,000 standby personnel gikan sa police regional offices 2, 4V kag 5. Samtang magapatuma naman sang temporaryong road closures kag traffic rerouting partikular sa palibot sang batasang pambansa complex. Ginganyat naman sang NCRPO ang publiko nga makig-isa kag mga law enforcement authorities, magsunod sa traffic kag securities advisories, kag gilayon nga i-report sa emergency hotline 911 ang anuman nga makaduluda nga hilimuon.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Kaga sa ato padugang nga balita national, laging kumpirmar ni Senador Panfilo Lacson nga mayaras ang sulat si Vice President Sara Duterte para kay Senate President Win Gatchalian nga nagahinyo nga sabton sang Senado ang pagkaon kag ilimnon sa mga miyembro kag support staff sang defense team sa impeachment trial. Ang sulat ang napetsahan Hulyo 7, 2026, kag may tatak nga nabaton ini sang opisina ni Gatchalian. Kaundan sang sulat ang tatlo nga hinyo sang office of the Vice President sa Senado. Una, eksklusibo nga igaserbe sa designated holding room sang defense team ang tanang nga pagkaon kag ilimnon. Ikaduha, tanang nga pagkaon kag ilimnon ang magahalin igahanda kag igaserbe sang accredited caterer sang OVP. Kag ang katapusan kag bangod konektado sa impeachment trial ginhinyo sang Office of the Vice President nga sabton sang Senado ang gasto sa ila pagkaon ilimnon kag catering services.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga buylogid nga ganadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling mo bala wala ka sang energy kag lutoy kapierme? Di oras na agod mag-reset, pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Iniang himo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione kag collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay ang mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue, kaginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, ginasuportahan ang metabolism kag digestion, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-F-M.
3: XFM.
0: Southern Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Mabili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Visionex Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene,
8: vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
8: Take Visionex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Hando mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain,
16: mag-assist the pain,
15: pangkarang pain,
16: fast and safe,
15: assist the pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor,
15: assist the pain,
0: mabibili sa mga butika,
3: XFM, XFM,
17: oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
18: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
0: Mga katropa,

0: Da, Buchsegoga.
1: Humbug, Galloman! Ingeleman, Helene!
0: Bisan pala humbug ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
2: Magbahatag sang leksyon.
3: Ikaw ang amay sa nga akong kinadala. Panindugay ako.
4: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
5: Amo, ginaangambal ko sa imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
2: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
6: Pong, pakuta ako bisan ka isa lang be. Wari oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako gitya. Ay, dako.
3: Oh, sige pa baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo.
2: Ina mga katropa ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, alauna imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Wow!
0: What's up, mga katropa peeps?
1: Yahoo!
0: Hello, hello, Rojas City Capis! And to all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ, Chica Babes, katropang Ira.
2: And a katropang Joy!
0: Yes, mga katropa peeps! At ima yung kaupod niyo naman kami subong ha sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated!
1: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi, tiari na tanan diri sa katropang station.
1: Wow!
0: Gani pa tayo ng kamudara sa pagpambati kay kami ni katropang Joy, ang magapanamit sa inyong mood for the rest of the day. Gani, stay tuned ha, only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Yes, kamusta, kamusta ka mo mga katropa? Today is Webes.
1: Yahoo!
0: As in Thursday, July 23, 2026.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta? Walang ang Webes nga adlaw ninyo sa Subo.
1: Yahoo!
0: Ang iban maswerte, Subo, ang iban nagapangasubo man. Sige, importante, buwas Biyernes na.
1: Wow!
0: Diba, katropang Joy?
2: Yes, katropang Ay. Looking forward kita sa Friday para another survived week na naman para sa aton mga katropa.
1: Yahoo!
2: Mga katropa peeps naton ha, nga nagapaluya-luya dira sa bong. Ay, hindi na magpaluya-luya dira. Pakigbato kay may Friday na buwas.

0: Kag after Friday, the weekend na.
1: Wow!
0: Yes. Again, it is time mga katropa ha. Ti ululupon na naman kita ang mag istorya hanay.
2: Magtabya wanay.
0: Kag
1: magbardag gulay.
0: Update niyo naman kami subong nga webes nga edisyon sa programa nga X-Rated para malipayon na naman kita sa subong nga hapon.
1: Wow!
0: Iman doon ka subo man kunwa ay ang mga katropa peeps nato. Gani ha, monitor pa mati na alert alert kay isa pa later on may pakatropaleta na naman kita. Palaan daan na mo nang ginaabang-abangan ninyo.
1: Wow!
0: Gani, hindi kita mag-drop sang oras.
1: Yeah!
0: Para kung sino lang dirang active, ti amo ina ang makadaog.
1: Wow!
0: Gani, don't forget ha, to like, follow, and share, and subscribe sa ngatong mga social media account.
1: Yahoo!
0: Malakip, ma-include ang inyong mga pangalan sa aton nga roleta.
1: Yahoo!
0: Yes, for this afternoon, at aton kita na ginatamiyaw ha, ang mga katropang listeners naton sa radio.
1: Wow!
0: Siyempre, parang maganahan man sila daog.
1: Yahoo!
0: Sige na yan, basta ginatamyaw, nagabagsik ina ang mga katropa natin. Ngayong hapon na ha, ilabi na sa mga naka-specialized radio dressing XFM.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, happy, happy tuning in. Kaga syempre sa mga katropa man natin niya nga naka-Bluetooth speaker.
1: Wow!
0: Kabisan in this specialized ang ilang radio halin sa XFM, pero naka-XFM.
1: Wow!
0: Ngayong hapon, gid, mga katropa.
1: Yahoo!
0: Kaya sa ato ng mga katropa, dira nga ti, gapulo pa huway, subong kay break time na.
3: Sana all.
0: Sana all. Ti may dahil lang nga pag gapulo pa mahaw, dira sa inyo nga break time asa subong nga tinion. Kaga syempre, samtang nagapahuway ka mo dira ti, himuan nyo nanay kami nga background ni katropang Joy.
1: Yahoo!
2: Yes, of course. Kaga speaking of sa mga nagapulo pa mati sa aton subong, ti may pagpulo pa mati, dira mga katropa, di mga kamangabahin subong. Sa syudad sa Rojas, kag of course sa mga nagalantaw sa ato nga Facebook Live. Oy, happy happy viewing sa 14k naton nga viewers subong nga mga tinakna. Oy, so
1: wow!
2: early ang mga katropa peeps naton. And for sure di alams na ang ginaabang-abangan gini karo katropang ay naton nga katropa leta.
1: Wow!
2: Tibantaya naman natin karon ha kung sinong maswerte nga kuan a maswertihan kag malibutan sa ngaton nga katropa leta mga katropa. And of course sa mga katropa nato nga di nagapamatiya sa aton subong di sa liwat subong nga hapon mag-off the night kita ah kaupon ni katropang Ira katropang Joy kag syempre sa inyong mga katropa peeps kag sa mga bagong recruit nyo dira nga mga katropa nga tinaga bardagol na as always sa aton nga comment section. Ululupod kita subong nga hapon sa isa ka good vibe lives makalilingaw kag di makahatag ihom sa inyo dira makapililaw nga hapon.
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre ka tropang Joy gina greet ba na mga tropa dadaho sa may mga establishment sa ilang nga mga baligya.
1: Yahoo!
0: Especially ang nakaradyo nga XFM gino dira sa may Chidoro Arsena Strada Center.
1: Wow!
0: Mayong hapon mga katropa.
1: Yahoo!
0: Ay pasakop na kamo sa aton nga paruleta. Basik ka muna ang mahatagan kahigayunan nga magadaog kag mag-claim diri sa atin nga istasyon.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre nga natamiyaw taman sa mayad-ayad nga hapon ang aton nga katropa dito sa may Hamindan Capiz si katropang Jolan Jo Lorenzo kag saya nga family.
1: Yahoo!
0: Syempre draman ha sa may Barangay Lunoy kay katropang Ma'am Lorna Bautista.
1: Wow!
0: Sayang ang mga apo dira ha nga bisibisihan kid sa pag-eskwela.
1: Yahoo!
0: Ayaw tama na especially ang family niya dito sa may bahin sang Luktugan.
1: Wow!
0: Kaya syempre dira kay katropang Nathaniel Fernandez sang Graceville Subdivision Barangay Tiza.
1: Yahoo!
0: Dira man ho kay Ma'am kay Uncle Tolitz Alinsoga sang Pataglawaan Tali Papa.
1: Yahoo!
0: Kumusta ang pamaligya anon dira ka tropang Tolitz? Gabay ang ubos na kag kinkumpra na dira ang imo nga mga baligya.
1: Yahoo!
0: Pagkatropang Joy, ready ka na sa atin na question.
2: Oh, ito para.
0: Oy, pagkatropang Neil, grabe ka man. Kagtuwaan na lang excitement. Tawatan niya, question. Sige, yung mga katropa, ara na ha. Mga katropa, peeps, ang atin yung question of the day. The rate 1 to 10. Ay. Gaano ka ka-judgmental? Ay, 11.
2: Wala sa sukatan.
0: Wala 11.
2: Grabe, katropa kayo. Duwa ka kwa nyo. Duwa ka. Balance. So, sa piyak judge, sa piyak ko no understand.
0: Aww. Yes. Di ako katropang Joy, 11. Gani. Hindi, 0 katropang Joy kung ako lang isa. Pero kung yung mga upod ko, mga hampas lupa. Ilabi na mga friends to. Ay, bisan sino na lang gidya nga makita. Iya, itudlo, daso niya.
2: Pero ka, tama ka dyan katropang Ay. Kung ikaw lang isa, wala man o. Yes. Pero kung may upod ka, gani nga ba? Pwerte ka na.
0: Bisan sino lang yung mga random people ang inyo makasugata da. Nga may something wrong sa iya nga nawon. Sa iya nga mga panuksukon. Ay, bongga. Basta mga team gengge nga mag-upod ya ay was ang kalibutan.
2: Kaga mga kilay na iyaga communicate. Lamas na.
0: O, yung kilay niya blar tuluka. Hindi tadlong, ho.
2: Sa mga katropa natin, dragano, gaano bala ka mukha judgmental, mga katropa? Mga judgeries, mabala mga katropa peeps natin, dira?
0: Ay, bawal butigon, ha?
2: Sige, kaysa kay katropang ay galalapaw, yan, 11!
0: Yes. Yes. Ay, labi na katropang Joy kung ara ka sa kwan, sa sulod sa salakyan, upod mo si katropang Elmer. Kaluluoy lang ara sa guwa mo nga, hindi ta kilanan mo. Sige, siguro kung kita mo na nag-agi-agi sa guwa, kag may mga salakyan nga nagalabay-labay, ay for sure, ginalibak man yung siguro katropang Joy. No?
2: O lalo na yung mga nakakwan ba na, mga nakatinted, yung mga salakyan.
0: Ay na, nung kadra katropang tin. Sino niya mas lapaw? Pagigunuya, dosi. Pagigunuya.
2: O, tama-tama sa kadosena.
0: Yes, nagatuon si katropang tin sign language. Hindi ko siya kaintindi. Tapos sige mga katropa pips, kamuabi kong pamangkuton. Rate 1 to 10. Gaano ka mo ka-judgmental kag nga man?
1: Wow!
0: Ikaw, ano yung katropang Joy? Duway ka pa kasabaw.
2: Oo, tsakto. Nakarelate ko sa imo sa bad katropang. Ay, kurisa lang ko. Bawo ko yukoy. Pero kami mga upod nga nga bating gila. Ay, bawo tro man. Nagmiron man sa pagka-judgerist.
0: Mugani.
2: Di at least katropang ay kwan kita ya guilty as charged. Oh.
0: Wow. Yes. O si katropa ay dasig magsabat ang mga katropa naton, ho? Si katropang Marge Biro ko B2O.
1: Wow.
0: Sila niya mga 5 lang mga DJ. Abo. Kaya hindi man kita perfect. Kami gani 11 kaya hindi kit kami perfect. Sige, si katropang Ma'am Delilah, why nagkinadlaw na lang is eh. Baling katropang Zyron, none of the above. Ay? Wala man ko sang amusina nga pamatasan nga mag-judgmental sa tao. Weh, pati lang.
2: Ay, si katropang Crystal, ho. At sila niya, yahoo, question for today, gina... stress gid ko katropang Nail ha bala basi makasala ako no hard feelings nasakitan bumangon gumanda
0: ay
1: wow
0: sige ka man nasakitan ka ma'am Crystal di ba gapilila lang gani ang gapangaloyag dira sa imo
1: yahoo
0: nga man bala ay ha
2: ano ay ha na ginaka-stress ang guwapahoy kaghamison nga katropa natin o si katropang Sir Melbs nagsabat makatropang kaayo sa iya ko no 4 lang mi ah less talk less mistake
0: ay bongga pag inang iya nga sabat ya pero si katropang Eric ko 106.5 ako ka judgmental ay gupang lalapa pag idiya de sige katropang Eric away manra malain importante nag-ako.
2: Okay, si katropang Ronel naman niya, para sa ako, DJ Ay, DJ Joy, hindi ako amusina, bawal ina sa guard. So, sa amo lang, mahalaga mabuting tao ka lang.
0: Ay, katropang Joy, feeling ko karoon na ma-imber na, ma-trigger, gini si katropang Ronel sa ato nga story.
2: Ay, alam.
0: Gani katropang Ronel, abang-abang ka dira, ha?
1: Yes!
0: Woo! Kasi kagid si niya.
2: Masi pala guard ang ato nga.
0: Ay!
2: Letter sender?
0: Yes. Yes. Malalaman later.
2: Uy, may three. Pagid nga sa batya, katropang Ayu. Very good. Si katropang Bernard. Humayong hapon, katropang Ira. Katropang Joy. Three lang ko.
0: Uy. Sige, pasar gapon ah.
1: Wow.
0: Si Totoo Val ako 10, ano ni iya ho? 10 to 4. Ano to? Ay, sige, si Totoo Val, bisan customer niya lang yung gabakal, dira ay gina-judge niya na.
1: Yahoo!
2: Gina-judge siya gani, mga wala gabalayan sa iya, katrapang ay.
0: Amo gani.
2: Si katrapang Rafael, lagi nga pinababaw, gabi-gabi na ginabinatak ni katropang Meta ang comment pababaw. Habali katropang Rafael Turbodigno, 5 lang mga katropa, kay Budlay man ba si Balusan, mantaid siya.
1: Wow!
0: Basi sobra pa ganit katropang Rafael ang ila pag-judge sa imo, ganit dapat i-11 inaaro. Para kuhan, patas-patas na.
1: Yahoo!
0: Pero si katropang Eric siling yang joke lang ma ba isa lang one lang ko nang yanga sa bat kay mapasuba ko danan. Ano ka naman sa suba? Marita, ka naman sa tao nga i-judge mo to katropang Eric.
2: Ay, basi may lumsan ka to katropang Eric ha. Ayaw.
0: Ay, ayaw gid ha.
1: Yahoo!
0: O, si katropang Crystal, istorya lang katropang Runel. Sige, pero ang bali katropang Ma'am Sanalin, no judges, di ba mga ma'am?
1: Wow!
0: Ibig sabihin, ma'am, wala kagin may gin-judge nga tao, bisan sino?
1: Yahoo!
0: Bisan kamay lang, bisan hindi angayan ang iyang bayo sa iya. O si katropang Dra Mini Sound, magandang hapon po mga idol.
1: Wow!
0: Ay kahapon nagdaog ni siya no, kaso ara ka dabi da sir sa Pasay City eh.
2: Pag wala siya kasi present katropang.
0: Gani. Kanugon, kung diin to walang malayo naton nga mga katropa, nagadaog iya.
1: Yahoo!
0: Ang mga malapit ay. Kalabanan naman ang nagadaog. Di mga katropa, pips, padayo lang sa pag-drop sa inyong mga answers, sa inyong mga sapat, sa ating nga question. Ang inanay nga question of the day, ang builog nga ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sa maca kaglavowaska herbal extract nga popular gada sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa lawas. Kaya sa mga katropa, pang boys natin dyan. Uy, gamitan nyo na iniha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Di magtumar lang ha, sing isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo, ti ang kalidad gina nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man, babakal online na pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kung nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: Yes! Gani sa mga katropa naton ha, sa aton nga 20,000 viewers!
1: Wow!
0: Happy, happy viewing!
1: Yahoo!
0: Subukan nga tiyon mga katropa peeps, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo draga mga radio all over Panay Island!
1: Wow!
0: Gani mga katropa, tunugan na, basko ganang inyo nga mga radio, volume ng inyo mga speakers!
1: Yahoo!
0: But the more, the merrier pagid kita this afternoon. Mga katropa peeps, kitang nagapalayag, pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Yeah, kag syempre webes na sumong, di pa why anay sa impeachment. Sa sumong nagapalayag man kita dito ya sa may 93.3 MHz sang XFM Antique.
1: Wow!
0: Good afternoon gid ra sa inyo ha. Dira man sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Ayong hapon sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
1: Wow!
0: Thank you so much gid mga katropa peeps sa padayon nga pag-monitor. Gagmayong hapon gidraas sa inyo, ilabi na sa inyo nga mga stations manager.
1: Yahoo!
2: And of course, sa mga katropa naman nato, ang tinagapamati sa atin subong sa mga radyo nila, sa ilang mga XFM specialized radio, mapa Bluetooth speaker man nila, or sa mga nagatanaw subong sa atin ng Facebook Live. Ito yung mga katropa, hindi lang kita nagapalayag sa atin ng Facebook, kag sa atin ng mga radyo, kay man, mabatian makita live na live, piragya sa atin ng XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa, walagi kabalakaan ha, kung may na-install ikaw ng XFM Radio Network app sa iyong mga cellphone. Kamanti, as long as dalami mga cellphone or tablet, anytime pwede mo masaksakan sang airphone kag makapamati na sa mga nanarisaring mga estasyon sang XFM Philippines. Yes, mga katropa, included na of course ang 106.5 XFM Rojas. So, aradarang niyo mga paborito ka programa, musika, entertainment program, sara na tanan all in one. Pinagi sa ato niya XFM Radio Network app.
0: Yahoo! Yes, kag syempre right now mga katropa peeps, di live na live kita sa gihapon niya sa atin niya secondary Facebook page ang XFM Rojas 106.5.
3: Yahoo!
0: Ito sa mga July 23.
1: Wow!
0: Narin niyo sa 4,400 followers. Ay, why kita yan nag-asawa sa pagpasalamat every day kada program naton dire sa mga katropa naton nga nagka-like, follow, kag-share dira sa ngaton nga mga gina-uploads sa nga mga balita, sa ngaton nga mga programa.
3: Sa
0: wala pa ha, ano pang ginahulat niyo? Pindutan na dira ninyo nga mga Facebook account, kag i-search dira sa inyong search button ang XFM Rojas 106.5. Kag ti ayaw lang pagtuluka ha, i-like and follow na mga Tropa Pips now na para updated ka mo sa mga balita nga nagakalahitabo diri sa aton nga pungsod.
1: Wow!
0: Kag syempre mga katropa, kung nagalantaw ka mo sa aton nga live subong, di syempre ayaw nyo gid pagkalipatan nga i-power share kay para later on basi makadaog ka mo sa aton nga roulette.
1: Wow!
0: Kag sa aton nga comment section, di pasakop naman ka mo sa pagbinardagul ilog sa mga katropa naton dira nga everyday present giliya sa Bardagunan. Pwede ka mo ka-drop sa inyo nga mga pa-shoutout sa inyo nga mga gusto tamyawon sa inyo mga gina-celebrate dira kung ano man ina nga event at ipalabot lang dira kaya aton ina lawagon waragwagon sa kahanginan.
3: Yahoo!
2: And of course, mga katropa na ito, ang tinagapang subo, ang nagapaluya-luya. So, kaya gusto nila manamiyaw, gusto nila mag-shararaw, pero di wala sila sang data nga pang tanaw sa ating Facebook Live. Diba? So, pwede ka man ito kadali-dali katropa, abi pagpalo na sa only data para maka-comment ikaw din karon later on, maka-share sa ngaton nga live, kag maging qualified sa ito nga katropa leta.
3: Yahoo!
2: Kung wala gid, wala gid mahims, kag may extra load ka lang nga pang text, pwede mo sa gihapon magpalabot sa inyong mga mensahe, mga pa-shararaw, tukon ano pa mandira nga mensahe sa ato nga XFM text line number mga katropa. Ti-update na darang ato nga numero sa 0970-129-2319. That's again, or once again, that's 0970-129-2319. Amoy lang ato nga XFM text line number.
3: Yahoo!
2: I-phone book nyo na ina para hindi na kita mag-kwan, maglulasa kung kasino ini-number ang ato nga nilawag dire. Kaya sa mga katropa naton, syempre nga ato mga pag-inganiyo sa inyo, adlaw-adlaw, as long as my X-rated, as long as aris si Katropang Joy, tingin ka nyo ginamon ka mo ang mag-subscribe gid free of charge sa atong YouTube channel. Mga Katropa, pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Amo na siyang atong YouTube channel mga katropa peeps. So kung naga-live kita sa Facebook, kabati simultaneous man nga naga-live darang aton nga mga programa mga katropa peeps. Basi na iwatan ka magpangita sa aton sa Facebook, diretso ka na lang sa aton nga YouTube channel. And of course, don't forget to hit the notification bell para always gid ka mo updated. Kag syempre, ibaba na aton nga mga social media account, ang aton nga TikTok, pangitaan nyo ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ang ginagamit natin subong nga backup page Fresh ang XFM Rojas 106.5. Ti double check na drama katropa ha. Like, share and follow para maka-qualify kamo sa aton ng mga pa-premyo later on.
0: This afternoon, ti ato na nai-check yaron kung sino bala ang first ano Thursday edition sa programa nga X-Rated. Ay mga katropa, nagapanguna, gidring aton nga solid nga katropa sang dao. Si Toto Valdizon Escalada.
1: Wow!
0: Hindi ka bisibisihan, subong to. Tibugtaw na ha, hindi na kita morning, subong. Good afternoon, nakita ya. Sige, cool na cool ang aton nga katropa. Dara sa may Pure Flow Water Refilling Station.
3: Yahoo!
0: At syempre, nagapangaduan naman si katropa nga Solomon Antonio.
1: Wow!
0: Ay, ti, ginuntat mo na yung live katropang Solomon. Si katropang... Ma'am Elmi Villagracia Tandog,
1: wow!
0: Third honor sa subong niya hapon.
3: Yahoo!
0: Ani naman si katropang Zyron Ordas Agihap, huwag ginagkalipat sa pa-highlight. Huduwa sila ni Ma'am Senaline.
3: Yahoo!
0: Thank you so much. Amo man si Dudoy Tupas Dumali,
1: wow!
0: Ang ating Manila boy. Tidoy, sano ka na di mapuli, doy? Kamusta na ba ito ay han ang Mang Crispin Pansitirias? Kag sinang malusang ang Justin na panyan?
3: Yahoo!
0: Kung nagpamati sila to amayong hapon, kid.
2: Sige, si katropa natin Crystal or Crystal Maria Joy. Tisiniyaan sa akon, Ma'am Ira, basta turbo. Ihatag ko na lang sa akon nga manghod kay Tuto Val para hindi siya bag...
0: Ay, manghod mo nagli si Tuto Val subong.
2: Hindi kita updated. Mag-bro gali sila ni katropang Tuto Val.
0: Brother and sister.
1: Wow!
2: Sige, si katropang Zardon. Ang sabat niya nagkainat. Sige, si katropang Joey Bogart, the big boy Catalan. Good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Timang pagpulo pa mati. Tara sa inyo ha, katropang Joey. Tara sa bahin sang... batching plant. Yes.
1: Wow!
2: Si katropa na rin Joey Catalan nga nagpulo pamati manasa yung specialized radio.
0: Paldo naman sa kahapon. Katropang Joey, no? Premium D-trip. Oh, pang ay. Entry na iya katropang Joey Catalan. Magabakod pa ang lawas.
2: Vision next. Ay, paldong paldo. Nagidiya. Big boy ba nang iya nga mga nadagay?
0: Big prizes, man.
2: Big prizes.
1: Wow!
0: Bangga itan. Sige, si katropang Zyron. Mayong hapon, mga katropang Tropa Peeps, gina-shoutout niya gina dito sa may New Road, Banica, salamat gina.
1: Wow!
0: Ikamusta da katropang Zyro?
3: Yahoo!
0: Ikaman ba'y magpapatsyag da? Si katropang Toto Val, mayong hapon, two beautiful chica babes.
1: Wow!
0: Ira and Troy, kamusta kamu da? Goods ba ang panyaga? Tadira? Ay, hindi to.
3: Oh.
0: Naman to ha. Gapapadipade, ito si katropang Tintin, no? Looking for another one sponsor naman ko, no?
3: Yahoo!
0: Yes, pero si Toto, si Dondon, si Dondon, si Dodoy Tupas, mayong hapon, pa-request tol Solomon Narda. Naman! Okay. Hindi inilive ni Sir Solomon, ha?
2: Naglasa na siya katropang, ay, ang balit okay na sa live ni katropang Solomon. Stop na ko, no? Tama na, kay ma-X-rated na.
0: Amugid.
2: Sige, si katropa nating Leonard Bacanto, ari man sa ato nga comment section. Good afternoon, katropang DJ Ira and Joy. Pag-greet naman katropang Ira and Joy sa happy birthday kay Consihal Ali Jean Barrientos kay Pastor Junior Ray Barrientos. Enjoy your day.
3: Okay. Yahoo!
2: Sige, happy birthday ha sa mga tropa peeps ni katropang Leonard, si Cons Algin ko na Barrientos kag si Pastor John Ray Barrientos. Sige, si katropa natin, oy, si katropang Zyrus, shout out or pa-shout out landa mga katropa.
0: Sia sa katropang Crystal. Good Thursday, everyone. Hello, katropang Joyce. Sexy, sexy, kag nagkurit-kurit naman sa Metabells. Sino pa dyan, katropang John?
2: Sige, sa katropang Ronel, tisararot lang kuno kay Ma'am Senaline, kag kay katropang Crystal. DJ Joy, kag my dear eyes, salamat and God bless kaninyo, derati. Sige, may pagpulo pa mati, tira katropang Ronel, ah. Kag thank you so much for dropping by as always sa ating comment section. Si katropang Noy de la Cruz pa rin nyo, aba sa ako na yung pa followers kag pa highlight sa ngaton nga live program. Thank you so much katropang Noy, ha, may pagpulo pa mati dira sa inyo nga lugar. Kalo kamusta ka mo dira, kag keep on tuning in lang at keep on watching lang sa ngaton nga live subong kahapon. Si katropang Ma'am Hilda ang lovey-dovey ni katropang Bernard Ariman, nagpa-highlight na sa ating comment section. Thank you so much once again, Ma'am Hilda. And of course, sa imong happy lovey tira si katropang Bernard V.
3: Yahoo!
0: Yes, tiyato na nga padayunon ang comment ni katropang Crystal. Gina shout out niya na sa subong nga hapon si katropang Rogeline Crystal Joy Libar daw kag si Mother Maria dira sa may Barangay San Jose. Always siguro naga pamati sa programa.
3: Yahoo! Thank
0: you, katropang Crystal. Siling ni Tokval, si Tolzay Alimatok, gali si Ma'am Crystal. Ay, brother and sister, kamuto ka, ginaaway mo naman siya.
2: Ano na limatok to?
0: Basi alimango. May natinitgid nga hapon sa tanan. Kamusta ka mo dira? Dini perte initgid, Jude. Sabi ko, kaduy, Tagalog ka na, pero nga man daw, ano ka haw, kinaray ah. Sige, adri mainit, bandoy ah, pero do, ano lang, do nagahana nga maulan.
3: Yahoo!
0: Kamusta ka buhi mo dyan, Toldoy? Hambal ni Toto Valho. Amo na yung tsakto, ginakamusta ang katropa kay basi stress na bala na dito.
3: Yahoo!
0: Shoutout mo ni katropang Crystal, si Ronel Haguno. Ay, kaina pa yan nagbugtaw, katropa yung Crystal, kag nakasabat naman gila yun sa atin nga question.
3: Yahoo!
0: Alright, time check it out mga katropa. It's 2:32 in the afternoon.
3: Yahoo!
0: This time we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Mga katropa, peeps, magabuyid lamang kita sa pila ka mga pahanumdom. So kindly stand by.
4: XFM.
5: XFM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C, para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
9: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
10: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: The secret of health.
8: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.
8: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
15: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
16: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
17: Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Ang kapsula na sadyang ginawa
17: para sa mata.
16: Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
17: Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
8: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
8: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 2:44 na sa hapon. Mga katropa, ang inanang programa ang Builog ang Gradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon na makapakinis ang atong kutis, ang sabon na makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himan sa mangosteen extract, kalin sa prutas ng mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa atong panit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura, nga pwede tipunan sa balhas kagigo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag isa ni ka herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang nga properties kag ka-epektibo kag ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kada mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man ma-order online pinagi sa mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated. Alright, balik na mga katropa. Tapos na ang break time. Ay, apisar mag-break time. Di consistent kaya po ng 13,000 viewers. Is it? Sige. Si katropang Ma'am Liza, mayong hapon kid. Katropang two beautiful ladies, DJ Ian Joy. Nagatutok na kag nagalanog na di ang X-rated program niyo.
1: Wow!
0: Thank you, Ma'am Liza. Di pala nuga pa kid. Para sakop darangin mga kalapit balay. You're the best station worldwide, gid ko no yan.
1: Yahoo!
0: Si katropang Ma'am Sanalyn, good afternoon. Beautiful DJs, very blooming ka munaw ha. God bless your day. Like to all katropa.
1: Wow!
0: Thank you so much, Ma'am Sanalyn. Same to you also.
1: Yahoo!
2: Si katropang Ma'am Eleanor, gati logo. Aro sa ating comment section. Good afternoon ko no, Ma'am Ira and Joy. Blessed Thursday. To both of you. Ay, thank you so much, Ma'am Eleanor, ha. May pagpulo pa mati dira sa inyo ni katropang Habi Mujun. Nakapuli na pala ka mo sa Kabangkalan or araw pa ka mo da sa Gimaras na kabakasyon.
1: Wow!
2: Ay, sige. May pagpulo pa mati once again. Katropang Ma'am Eleanor Gati Logo. Si katropang Bernard V. Isa ka premium D3, isa na ka-entry mga katropa. Pag-abot sa premium D3 capsule, katropang Bernard Villanova, ti isa ka blister or pulo kabilog, pulo ka kapsula katropang Bernard, amo na siya mag-qualify as one entry. So kung nagunting, ti wala ka. So basta as long as pulo ka mga kapsula or empty capsule sa araw sa sulod, ti qualified, gagpasok gina siya katropang Bernard.
1: Yahoo!
0: Si katropang Zyron, tinag-reply siya kay Toto Valsering niya, ambot lang boss, mahambal naman na kasi si Crystal, ginaaway ko sa...
1: Yahoo!
0: Yes, itay mo, sokbiring mayong hapon sa Hamulawon Panay.
1: Wow!
0: Opo niya si katropang Eric, si katropang Lex Bon Sato Chua the Second.
1: Wow!
0: Ay, mayong hapon na sa imo ha, katropang Lex. Kaga si katropang Solomon, na mainit-init gid nga hapon, mga katropa peeps. Nagapahuway na naman siya sa idalong sang mangga, samtang nagapambati sa programa nga X-rated sa may bahin sang Pontevedra.
1: Yahoo!
0: Katropang Solomon, tiambal ni Dodoy, perte gid ko nun ka... Kalami, Tolval. Kaintulog lang yan nga trabaho. Sana all ba?
3: Sana all.
0: Hambalin ka tropang Zyron pa. Shoutout kay Bogart. Kay Boryong Pedyong sa Carles Iloilo. Salamat, Gip.
1: Yahoo!
0: Sige, shoutout na kay Bogart. Si katropang Crystal Hipusa. Na bala ba mo, Tolval? Ba si Piran ko pa na... Oh. Abrihan galing eh.
2: Sige, si katropang, si katropa nating Ma'am Generous, Ma'am Natalie Escalona Badones, maayong hapon ko na sa inyo, mga guwapa.
1: Wow!
2: Grabe ng gidraha, katropang Ma'am Natalie, and of course, sa mga kaupod mo bandera. Thank you so much for listening. Si katropang Tuto Val, happy, happy birthday! Sa pogi nga bata ko na ni Sir SM, Jobs, kay Joe M.
1: Wow!
2: Yahoo! Happy, happy birthday once again sa kwan sa bata ni Sir Joven nga si Joe M. Anisco Cono.
3: Yes, at sige, mabuhay ang mga may birthday so
2: kada mo. Nag-birthday sa mga July 23.
3: Yes, di mugya po ni na ang aton nga wish sa ila isa lang. Ang ila gusto nga wish subong gabay nga matupad.
1: Wow!
3: Sige, okay, Ma'am Elma Ordas Agihap. Nagpa-highlight na ka good afternoon mga katropa.
1: Yahoo!
3: Good afternoon man sa imo, Ma'am. Ginapatanyaw, gindi katropang Eric, si Ma'am Ameline, ang silent listener, Marbebe kag Rosemary Barogo, salamat gyud.
1: Wow!
3: Ay, kaso basta silent. Okay, ara magyapon si katropang Eric nga mag-shout out.
1: Yahoo!
3: Sa mga tropa. Si katropang Marge Biruco Bituon. Hello mga ka-DJ. Good afternoon sa inyo nga duwa.
1: Wow!
3: Good afternoon man dra si mo, ma'am ha.
1: Yahoo!
3: Sige sa pagpamati. Si katropang Dudoy, shout out ko no kaya Tol Solomon nga nagapahuway sa dalong sang mangga kag sa kilid sang bayabas.
1: Yahoo!
3: Punta ka kabugaw sa likod ka santol sa may puno ka star apple. Adili palibot-libot naman kami doy ba? Ang ending ang hantungan mangga sa Giapon.
2: Ay, si katropang Ronel ho, ano ba lang ang istorya sa buong adlaw dumatulog no ka pero excited ko.
3: Ano ayaw ka na yung magtulog.
2: Sili niya pa katropang ay basi ba lang ang guard
3: ay.
2: Nga nag may viral sa buong guard ka this lady sa Iloilo
3: ay.
2: Nakita sa CCTV basi ba lang amuni ang storya
3: ay hindi ah. Ay, si katropang totoo ba sili niya sana all tolduy kain at tulog lang ang obra mo dira.
1: Wow!
3: Ganito val importante paldo kaya to at si katropang Crystal ay hindi totoo val sili niya ano i-spray mo kabayo. I-zipper katropang totoo val hindi pag i-spray. Huwag ka muna ga-insindihan ay ka. Si katropang Solomon gina-shout out yung manangiyang nga mga tropa peeps.
1: Wow!
3: Knows nyo na yan akong sino kayo.
1: Yahoo!
3: Ilabi na lang draw kay katropang Toto Joanne Belvez. Kay katropang Sammy nga wala diri subong. Kay katropang Lilith Bacanto kay Ariel Fanugan.
1: Wow!
3: Si katropang Rafael mayong hapon gid mga guwapahon diwata DJI nakatutok na diri ang tirik toda sa XFM Rojas samtang nagapamati sa X-rated kay tipaway white anay sa kilid karsada.
1: Yahoo!
3: X-rated ang pahinga.
2: Sige, ito yung mga taga-antike ho, ari sa ating comment section. Gairiras lang ilang mga comment, katropang ay ho. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega, tisiling niya, di na to, hay, kundi na dula. Good afternoon ko ng mga guwapa nga DJ Ira, listening na sa buong si katropang Ma'am Elma Sobre Vega sang antike. Kag siyempre, upod niya, ano ganing upod sa antike? Upod mga guro katropang ay no, sige. Upod niya, of
3: imaw.
2: Course. Imaw, oo. Imaw niya, si katropang Rio Vincent Hame. Oy, kamusta na ka mo, DJ? I enjoy.
3: Ay, okay na okay lang, katropang Vincent Hame.
2: Oy, ikaw yung kamusta? Kay do subong ka lang kabalik.
3: Amo gani. Isibisihan, siguro sa ilang nga officina.
2: Sige, may pagpulo pamati. Drawan sa gana sa mga taga-antike.
3: Yes, tiya si katropang Lloyd Navales. Ari naman as always.
1: Yahoo!
3: Solid nga katropa dira sa may Bacolod City of Smile.
1: Wow!
3: Good and shady afternoon katropang Iron, katropang Joy. Ay mayong hapon man dira sa imo.
1: Yahoo!
3: Sa may X-rated ng Bacolod present gapon si katropang Lloyd.
1: Aww.
3: Thank you gina katropang Lloyd. Pero gina shout out anay ni katropang Rafael si salesman si pari niya Jeffrey Inoslay sa Exceed Global Corporation.
1: Yahoo!
3: Ay, shout out gidra ha kay Jeffrey Inoslay.
1: Wow!
3: Ay, ayan nga pag tulo trabaho. Sige tropang duy, bagi na shout out niya man si pari niya man JP Bornales.
1: Wow!
3: Kag si pari niyang Jello Bornales, kag si Jello Junior Bornales, si Janelle Bornales, nga permigid paldo. Ay, ay ikaw yan doy, permi bukya.
2: Sige, sika tropa nating Agosto 24. Ay, sika tropang Edu. Maayang hapon ko na katropang Ira, kagkatropang Joy. Ari naman ko nagapamati sa inyo samtang nagahilay-hilay. Shout out lang sa pamilya Basco Castanyo kag Montserrat from Edong Montserrat of Barangay Kalapawan, Sitio Bayang, Dumaraw, Capiz.
1: Yahoo!
2: Sige, thank you so much once again na katropang Edong. Kag as promise, kanya din katropang Sir SMT. Tauan kanya sang XFM Specialized Radio.
1: Wow!
3: Yes, for sure magiging happy na naman si katropang Edong. Si katropang Duy Arthur, good afternoon. Katropang Iron, katropang Joy, watching and listening from West Villa Flores, maayon ka,
1: Pia. Yahoo!
3: Ay, katropang Duy, nagdaog ikaw ka. Guay ka lang ka-comment present. Kanungkon. Si katropang Ma'am Senaline, thank you, Kenneth, sa greetings mo sa akon. Kahapon kay absent siya ko noon.
1: Wow!
3: Subong siya naman ang absent, katropang Ma'am Senaline. Kay alibay niya, wala gagana ang radyo.
2: Sakwa na lang siya ko noon, mamati.
3: Sige. Pero gina-shout out anay ni katropang Rafael kay si Tirikto the founder, si Sir Melbs Anisco, kag si Bogart the big boy. Paroleta na! Okay, ready na katropang nila nga doon nga roleta.
2: Si katropang nila hindi ready.
3: Ay, hindi pa kuno. Later on, aanganangan mga 258 kaya katropang Neil. Kayang-kaya ko, no? Sige, padayon kita sa pagpanamyaw. Katropang Joy, sino pa dira?
2: Oo, ginadouble check. Guno ni katropang Neil, kayo kadamo sa mga qualified. Damo ang may sharer badge. Katropang Neil, bodo na yawan. Kasi katropang Neil, sa pang sulod sa ilang mga pangalan, ho. At isa mga katropa natin, ha, nga nag-lulantaw, dira, double check ng inyong mga kwan. Basi wala pa ka man nakashare. Dapat ang inyong pag-share, tinaka-public in, ha, para mag-appear diri sa aton, da, mga katropa PM. So, bantay dugay-dugay kay maka-ready si katropang Neil Palibuto niya na ina.
3: Yeah. Si katropang Ronel, good afternoon mga katropa PM. Sili niya kahit kasama mo pa jowa niyo, basta makakita kayo ng guard, makatitingin ka talaga sa guard. Kasi nga, ang true love nasa guard.
1: Wow!
3: Okay, si katropang Munroy Ayayo, good afternoon katropang Ira Andro.
1: Yahoo!
3: Same to you katropang Noy de la Cruz, Parenya, good afternoon katropang Ira and katropang Joy.
1: Wow!
3: Thank you so much sa pagpamati, si Sir Melbs and his Cody. Good afternoon kuno XFM Nationwide kag mga katropa worldwide.
1: Yahoo!
3: Especially kuno sa aton DJI and DJ Ligaya. Ite, nakatutok na kuno ang The Pumpkin Boys, ang mga Tirik Toda, ang Tropang Buklan, mga Marites Five Cell Boys, kag syempre ang mga class members.
1: Yahoo!
3: Kina katropang Sir Melbs, kag dugang niya pa nga pa shoutout, bigger, louder, share around, gid kuno niya, kay Watchman Joey Bogart, the big boy.
1: Wow!
3: Kay Lanner, kay Joel, kay Jerry, kay Sniper.
1: Yahoo!
3: Kay Paredes Papang, kay Berber, Ernie, kay Jovert, kay Vanjer, kay Elmer, kay Purman Marlon Palpak, kay Engineer Wiley Go, kay Tutoy Archie, kay Christian Mandaragat, kay Bonbon, kay Junjun Arlon, kay Buko, QC Inspector Vance, Tonton, Lodi, Pet Malupa.
1: Yahoo!
3: Kadinugang ang mga tropa ni katropang Sir Mel. Already, na ko nung aton nga katropalata.
4: Wow!
3: Sige, paruleta, taanay bago magbasa istorya para makakadlaw man ka mudra. Or exciting nga ng inyong nga hapon. Sige na, okay na katropang Neil. Ready na nga ni. O, sige katropa, ang inyong nga pagadagon sa subong, ang premium D3 coffee mix. Ari mga katropa peeps, sa gihapon na isa man ka box. Di pulo siniguro ang unod ang mga katropa gani. Katropang Neil, palibutan na ang ruleta.
2: Yehey!
5: Ay. Katropaleta!
6: Katropaleta!
5: Sang XFM Network Philippines!
3: Yes, desaliwat ha, premium D3 coffee mix ang pagadagon sang maswerte nga matuunan sang araw subong nga hapon.
2: Sige, baka dahil sigba nagamadama na siya ni Nailey Bukat. Kang tinugay-dugay, mapundo na na siya katropang ay.
3: May 21 viewers na, yun ba?
2: Exacta, 22.
3: Sige, abtik-abtik lang na present na yun, ah, mga katropa peeps. Ah.
2: Oh, yeah, rana, rana good.
3: Tingin ko, babayi, subong.
2: Ay! Ay.
3: Oy, babayi, good ma'am, si ma'am Eleanor Gatilogo.
4: Yahoo!
3: Say present o kung comment present, Lupa. Ma'am Eleanor.
7: Exciting dito.
2: Ay, yes. Katropang ma'am Eleanor, ha?
3: Check abi katropang Joy, basi nag-comment na sa the present.
2: Do, wala ka lang dugag yung basa, iya comment.
3: Tingnan eh, si ma'am Eleanor.
2: Taga-kabang kalain.
3: Ay, Diyos ko po!
4: Yahoo!
3: Kabang

0: True, sa radyo lang sa gapamate. Ay, hindi pinarampa na to, guro.
1: Or ba, sige, giveaway ni Ma'am Eleanor, yes, sa mga malapit.
0: Amo ganit. Yes, sige, katropang Neil, palibot-taliwat ang aton ruleta.
2: Katropaleta!
3: Katropaleta!
2: Sa XFM Network Philippines.
1: Ay, 24 ay nagatambay sa imo.
0: Wow!
1: Or sa ating na Facebook Live, katropang
0: ay. Bongga, may pagkulomen ka mo da?
4: Yeah!
0: Sangiwan ng batsyag sa subong? Excited mo la ka mo?
1: O, katropang ay na magkuha ako ng surprise. Ano ang ginapakita?
0: Ay, inyo ko galingon. Alangan sino?
1: Hoping!
0: Ay, gabanding pa mo. Gabanding pa sila, katropang Crystal. Present si Ma'am Annalie Bukala, bakila.
1: Ay, Ananda!
0: Ay! Ay! Si Ma'am Maria Gabia Bermejo!
1: Wow!
0: Ang maninay ni Rania Gihap Brothers, oh!
1: Ay!
0: Stay present!
2: Ay. Mga tropa, exciting dito!
0: Oy, pikpik ka! Nandira ka tropa ng Siron!
1: Si maninay mo! Mentionara ta si maninay!
0: Premium D3 Coffee Mix, Madonna! Ay, lain siya nag-apinresin. Naglapaw na sa ngalan ko!
1: Tama, katropang Cyrus, naglapaw. Ay, katropang Maria Gabia Bermejo.
0: Oh, I'm in!
1: Ay,
0: si Ma'am Edimar Aligano.
4: Wow!
1: Ang upod ko rin ni katropang Maria.
0: Ara ko nung ngalan ni katropang Crystal. Ara ko na. Da wala ko ha. Huwag na bisiplat mata mo katropa Ma'am Divine. Ay, present na. Ara na. Tama na. Sige, congratulations kay Ma'am Maria Gabia Bermejo.
4: Wow!
0: Ikaw ang tigdaog sang premium D3 coffee mix. I-claim mo lang dari ah. O kung pwede man sa mga Gihak Brothers. Oo, present na nga ni. Sige na mga katropa, abang-abang ha. Kami ara pa kita ikaduwa nga hugnan. Paunang tikim pa lang po ito. Sige na ate, excited na bala ka mo? Kung ano na naman bala nga istorya, sang kabuhi ang aton pagabuksan. Inibulayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
4: Wow!
1: Inayhan makahatag sa aton subong nga webasang inspirasyon.
0: Ukon ba si consumption!
4: Oh no!
0: 25,000 viewers na kita katropang Joy. Sige pa, mati ka mo sa istorya ha. Kay may Q&A portion kita later. Mabalaan, ginang wala ka pa mati. You're welcome, Maria Gabia. Sige na mga katropa pips, buksan ta na ang part 1 sang istorya nga gintig uluhan. Hindi ko bet ang boyfriend sang akon anak.
4: Oh no!

DJ I and DJ Joy. Sa matuod lang, hindi ko gidiya kaya mabaton nga security guard lang ang boyfriend sang akon anak. Sa kadamuon sa mga lalaki nga mahimo niya tani pilion, dito pagid siya nagugma sa lalaki nga nagabantay sa pertahan sang mall. Mga DJs, ako gali si Liza. Uy, si Ma'am Liza, bigal. Char lang ha, hindi niya si Ma'am Liza. 42 anyos. Gagmay-gamay nga negosyo diri sa amon nga banwa. Mga DJs, miyara kami sang mini grocery sa ngakon nga bana. Antes siya nga nagtaliwan, 4 tuig na ang nakaligad. Halinsadto ako na lang isa ang nagpadako sa amon anak nga si Nicole. Mga katropa, isa lang gid kabutang ang akon gina

0: uyat-uyatan bilang ginikanan. Indi ko gusto nga maagyan man sang akon anak ang kabudlay nga naagyan ko sang una. Mga DJ, nagdako si Nicole nga wala gid ako nagkulang sang bisan ano. Indi man kami manggaranon, pero maayo man ang amon pangabuhi. Nakatapos siya sa kursong nga Business Administration kaghandom ko tani. Ngabuligan ko siya sa pagdumala sa nga amon nga negosyo sa palaabuton. Isa kagabi nagsiling si Nicole nga may gusto siya kuno ipakilala sa akon. Ma, boyfriend ko gali ah. Siling niya nga may dako nga pagngisi sa iya nga guya.
1: Sana all.
0: Mga DJs, ara kami that time sa sala kag sa nagsulod ang lalaki nga kaupod niya. Dito managsugod ang akon pagka dismaya. DJ and DJ Joy, mataas ang lalaki. Moreno kag may itsura man. Pero nakasuksok siya sang simpleng polo kag slacks nga daw halin pa siya sa iyang obra. Nagpakilala ang lalaki. Hello tita, ako gali si Max ah. Ang boyfriend ni Nicole ta. Wala pa man niya mahambal kung anong iyang obra mga DJs, pero daw nahibaluan ko na. Nasiplatan kong ID nga nagabitay sa iyang bag nga may logo sang isa ka mall. Kag confirm security guard gid si Max.
2: Wow!
0: Mga DJs, wala ko ginapahibalo ang akon reaksyon. Ginpapungko ko sila kag ginserbihan sang pagkaon. Mahipos lang si Max samtang nagakaon. Buot man siya kag permi nagapo kag opo kun magsabat sa akon. Pero susulod sang akon paminsaron. Indi ko gid mabaton ini mga DJs. Amo na bala ini ang lalaki nga masulod sa kabuhi sang akon anak? Pagkatapos sang amon nga panyapon, naglisan siya na siya. Salamat gid tita ha sa pagkaon. Siling nagyuhom lang ako pero wala ko gid siya ginupdan pagkadto sa pertahan. Paghali niya, didto na ako nagsiling. Nicole, knock, security guard. Abaw, nagbag-o gilayon ang itsura ni Nicole. Ma, ngamban haw, anong problema? Wala kumahan ginapakamalain ang iya trabaho ha. Pero nak, kabalo ka man sa ngakon nga handum para sa imo. Naginhawa siyang madalom si Nicole. Ma, mabuot kid bala si Max. Ay, hindi bastante nga mabuot lang. Sabat ko naman. Di paano ang inyong future sa ulihi? Mga DJs, wala na siya nakasabat sa akon. Kag nagdiretso na lang siya pasulod sa iyang kwarto. Mga DJs, halinsad to na batsagan kung may distansya na sa amon. Aww. Pero hindi ko gid sa gihapon gusto ang ilang relasyon. Nagligad ang pila ka semana, tubtob nga nagabot ang isa kagabi nga wala ko ginapaabot. Mga alas 9 sa gabi, may nagpanuktok sa amon nga gate. Kagsang ginbuksan ko ini mga DJs, si Max ang nagatindog sa guwa. Kag nakibot kira ko katama. Wala diri si Nicole, amo na dayo na ginahambal ko sa iya. Dita, wala ako diri nagkadto para sa iya. Sabat pa ni Max, gani mas naglain pagirang buot ko. So ano galing kinahanglan mo ya? Tita, pwede ko bala or pwede bala kita makaistoryahan ay bisan sa malipot lang at inion? DJs, hindi ko tani siya pagpasudlon pero ginpasulod ko man siya sa gihapon sa amon nga balay. Ara kami sa sala, mahipos lang siya samtang nagapungko sa atubang ko. Kag mabatsyagan mo gid dumay mabugat sa iyang nga ginapamensar. Aww. Ako na ang una nga nagsiling sa iya. Kung parte in isang relasyon niyo sa akon nga anak, hambalan ta na ikaw nga daan, nga hindi gira ko ya pabor.
2: Oh no!
0: Mga DJs, nagtango lang siya kag sabat niya, kabalo gira ko tita. Kag mga DJs, daw na irita gira ko sa pagiging kalmante niya. Siling ko sa iya kun kabalo kagali nga wala mo pa siya ginabulagan. Kag mga DJs, dito na siya nagtulok sang diretsyo sa akon. Ang panulok nga hindi sa kaakig nga ara sa iya mga mata, pero mabasyagan mo kag makita nga may mabugat ini nga ginadala. Kay palangga ko gid po si Nicole tita. Naglingo-lingo ako mga DJs. Ay doy, hindi gid bala enough ang paghigugma mo. Naghipos siya kag daw may ginaparumdum, tubtob nga nagsiling. Ma'am Liza, pwede ko po bala maistorya sa inyo ang matuod? Istorya? Ano pa ginang istorya mo sa akon? Kaya balaan ko naman ang tanan. Mga DJs na ginhawa siya anin sang madalom. Kagsiling niya, security guard lang po ako sa buong tita. Pero hindi ini ang bugos kong istorya sa akon kabuhi. Sa ginsiling niya, wala ako nagsabat. Kagdugang pa niya, sang una tita, engineering student ako. Kagpagabati ko sa itong mga katropa, baw doon nagtindog man akong balahibo.
2: Wow!
0: Sang mga ginsiling niya. Siling pa niya, pero napilitan kira ko tita nga maguntad sa akong pag-eskwela kay may nagmasakit ang akong nga iloy. Kag ako na lang ang nabilin nga mag-atipan sa iya.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntown Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Suntown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Suntown Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntown Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkis sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3.24 na sa hapon. That time check was brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kapod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
2: X-Rated!
0: Yahoo! Mga katropang inanay nga programang builog ang ginadulong sang Zantung Gold Herbal Tea. Titilawin nyo na ha ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health, ang Zantung Gold Herbal Tea. At iwanamig ng pag-inom siniya matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tran. Ini ang himbo sa malunggay at turmeric kag cinnamon bark nga timanggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang aton nga insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kaniwala gid ha kabalak-an dira mga katropa naton nga nagasopreher sang diabetes. Tugod bayari maninisang santhones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakas gid ha ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas. Pinaagi sa pag-inom sang Zantung Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa peeps. Kani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man ma-order online na pinaagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantung Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, at yaton ginabatiano ang part 1 sang istorya ni katropang Liza. Iti siya sagli ka Iloy kag amo gali nga ang title Indi ko bet ang boyfriend sang akon anak. Kay man security guard ang nobyo sang iya nga bata nga si Nicole. Ano ginang mala indira ho ko si katropang Zyron pa. Amo gani no, sige lang nga indi taman mabasol si Ma'am Liza. Kay man amo na gani simple lang kunong ilang pangabuhi. Mayara sila sang mini grocery sang iya nga bana antes ini nagtaliwan mga katropa. Kag amo na ini kunong ila naging pangitan-an umpisa hasta nga nagdako ining anak niya nga si Nicole. Di mga DJs, hambal pagani ni Ma'am Liza at iwagid ko na siya nagkulang kay Nicole. Bisan simple, bisan hindi sila manggaranon. Taging puno niya gingurosang pagpalangga. Kaginhatagi ng mga ginprovide gin ang tanan nga needs ni Nicole. O galing amo na katropang Joy, no? Sila niya gani nag-graduate na ini sa college. Ibig sabihin, may edad naman gali mga 24 something naman or 25 sa kurso nga business ad. Kagang handom niya katropang pang Joy nga tani gusto niya ko rin ibulikan para siya na ang magdumalas ang ilang negosyo in the future.
1: Yahoo! Siya gani ang gratulinan sa ulihi or pagatulinan if in case nga muna isya ang magamana sa ilang mini grocery. Pero one time sa kagabi katropang ay nakabos si Nicole maging pakilala nga boyfriend kay katropang Liza, si katropang Max.
0: Yes, katropang Troy, amugani kag didtugid ko no na dismaya si Liza. O si Ma'am Liza, kahit yung silinya, bisan ko no hindi papag-ihambal ni Nicole, hindi papag-ihambal sang ni Max, ang iyang trabaho, ti alam niya na, knows niya na kita. Kag nakita niya pa ang ID nga may logo mo no sang mall, ay grabe niya magkilati si mother. O galing katropang Joy, ti amuto gani pagpuli ko no, wala niya gindulong sa pertahan no. Ipabayaan niya lang nga magkuwa.
1: Oo, kag abi si katropang Max man nalipat magkuwa sa niya ID.
0: Amo gani. Pero katropang Joy, sa mga next nga natabo, ti sa kagabi ko no, may nagpanoktok sa ila. Mm-hmm. Dasig dayon hambal ni Ma'am Liza nga wala adre si Nicole.
1: Oh, pasa gani ka bungat
0: yes,
1: mayong gabi.
0: Amo gani. Pero hindi man ko no si Nicole ang ginkadto ni Max. gusto niya maistorya ang mama ni Nicole, which is ikaw, Mama Liza. Siling niya, anong kinahanglan mo niya kung hindi si Nicole mo na-imbier na pagin si mother?
1: Oo, kag na-imbier na siya kay mo and muna gani maginhala si Max ngati gusto niya makaistorya si katrapang sender si Ma'am Liza. Kag dito na gani no nagbaydohanay sila siyang mga kwan sa mga istorya katropa kag diri man niya balaan ngati si katropang Max gali before engineering student pero napatay ang iyang iloy amuya nga nag-untouch sa pag-eskwela kay man wala sang iba nga maatipan sa iya so sang una ti gapaano pa si katropang Ma'am Liza, di ba katropang ay, do kwan siya?
0: Yes.
1: Do irritable.
0: Amo gani katropang Joy, pero nairita sa kay man. Siya irita na, pero si katropang Max, kalmado lang. Amo na siguro nga kwan eh, sila niya gani, muto gani nag-untat siya kay nagmasakit ang iya iloy, kag siya sini ang nag-atipan. Tisa nabatian ato ni katropang Liza, nga engineering student, si katropang Max, nagtindog ikunong iya mga balahibo. Do hindi siya makapati kay tropang Joy.
1: Ay naman, nagtindog itang imo nga malahibo.
0: Yes, ti ano bala ayhan ang magiging ending sini sa inyo bi mga katropa. Batunon siya bala ayhan ni Ma'am Liza. Iya bala ayhan nga pasugtan ang relasyon o kung tugutan. Ano ganing tugutan kay tropang Joy?
1: Oh, sugtan.
0: Ah, okay. Tugutan.
1: I-allow niya.
0: Ah, sige. Abi kuya, wala nag alaw. Sige mga katropa pips, ati ato na inipadayunon kay mahaba-haba pa ang aton nga istorya. Mga katropa sa liwad, ang istorya ni Ma'am Liza ang aton padayunon.

0: mga DJs as halin sang nabatian kong mga istorya ni Max. Naglinong ang bugos nga sala. Tatlo katuig ko na siya nga nag-atipan sa iya iloy. Tubtob nga nadulaan ini sang ginhawa. Wala ko kabalo kun ngaa, pero dumabugat ang akon nabatsyagan sa akon nga dughan. After nagdaliwa ng iya mama, need niya kuno mag-umra para mabuhi. Amo nga nag-training siya bilang isa ka security guard. Nagtulok siya sa akon. Tita, hindi po ini ang akon nga handom nga trabaho. Pero amo ini ang matarong kag legal nga paagi para mabuhi ako. DJs, wala gihapon ako nagkasabat. Tugtog nga may isa pa gid siya kag ginhambal nga wala ko gid ginapaabot. Tita Liza, kabalo gid ako nga hindi mo ako gusto para kay Nicole. Pero gusto ko lang tani nga mahibaluan mo nga wala ko siya gin pangaluyagan para mag-asenso ang akon kabuhi. Nagkuha siya sa gamay nga envelope halin sa iya nga bag kaginbutang sa lamesa. Wala pa gid ini nahibaluan ni Nicole, tita. Napakalot ako sa akon nga ulo. Ano ina haw? Enrollment papers, tita. Para sa ano? Para sa akon? Pagbalik sa college. Daw may mabugat nga bato nga naghulog sa akon dughan, mga DJs. Night shift po ako sa mall. Saga naman, di plano ko magpadayon sa akon nga pag-eskwela. Di wala gid ako makasabat. Tita, wala ko ginapangayo ang inyo pag-ugyon subong. Ang gusto ko lang tagaan yung ako sang kahigayunan nga mapamatudaan ko nga karapat dapat ako para sa inyo anak nga si Nicole.
1: Mga DJ, sa una nga tion halin sa nakilala ko siya, wala gid ako makatingog. Kaganti siya nagalien, nagtindog siya kag nagduko. Kabalo siya ko ng mga DJs nga mataas gid ang handom ko para kay Nicole. Kadugang pa niya nga tihandom niya man kuno nga mangin, isa kalalaki nga hindi pag ikahuya ni Nicole sa palaabuton. Mga DJs, na nakagwa na siya sa amon nga gate, dito ko lang natalupang dan kung daw ano ako kakitid maghuna-huna. Bangod lang sa iya nga trabaho. Daw kaangay nga gin-judge ko na dayon ang iya pagkatawo. Wala ko malang siya ginpamangkot kung anong iya nga nangin naagyan sa iya kabuhi. Mga katropa, kisa hindi mo ginmakita ang matuod nga importansya sang isa katawo. Pinaagi lang sa uniforme nga ila ginasuksok. Kaman mga katropa, makita mo lang ini kung paano siya magbato sa pangabuhi bisan pa nga wala sang may nakakita. DJ I and DJ Joy, halinsad to, ti amat-amat ko na nga ginabuksan ang akon panghuna-huna. Kaman may mga tao nga mahipos lang, pero mas dako gali ang ilang mga handom kaysa sa aton nga ginapanumdom. Kaga na ibaluan ko man nga hindi tanan nga daw ordinaryo lang Masiling ka nga wala na sang may malabot sa kabuhi. Kaya mga katropa, kung kaisa ang mga taong aton ginadaog-daog, di amo pagaliya ang may pinakadako nga handom kagina pabakod nga determinasyon nga magbato kag magpadayon sa ilatag sa kakabuhi. Mga katropa, madamugi nga salamat sa pagbasa niyo sa akong istorya. Kabay pa nga makahatag man ini sang leksyon sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa subong. Saliwat ini na lang si Liza kaginiman ang akon X-Rated Story.

0: Mga katropa, ang inayon ng programa ang Builog ang Ginadulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad na ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ang Glotacogic, kag virgin coconut oil o kon VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Iniman na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis ang ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente mayaras sa Clair Skin Herbal So, pinimana nga anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Maggamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa ni mga Shopee kag TikTok Shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Naka-relate kid kamo sa istorya mga katropa peers. Sige lang ate, balikan ta na itong istorya ni katropang Bubbleiza. Ate katropang Troya sang nabatian ni ato tanan. Tinaghumok man na ang iya nga tagipusoon.
2: Yahoo!
1: Ang importante kay sang nabatian niya ang side ang istorya sang kabuhi ni katropang Max. Amat-amat niya man nga naintindihan nga ti ang ina nga klase nga tawo ti si Dido gidya kag seryoso man katama sa iya nga bata.
2: Wow!
1: Amo na gani kay sang nagbasakit na ang mama ni Max ti nadula ini gani siya na lang ang nagbuhi sa iyang kaugalingon. Mm-hmm. Amo na nga nag-untat siya sa pag-eskwela kag nagtrabaho bilang isa ka security guard. Ay tiambal ganit niya, ginprangka niya ining si Tita Liza niya nga ti hindi kuno iniya ang handom niya nga kabuhi o kung handom niya nga trabaho. Pero amo gid kuno ina ang matarong kag legal nga pamaagi para mabuhi siya. Diva, nagbaka man na si katropang Max.
0: Yes, katropang ay kagti sa ilaga nga pag-istorya hanay, abadidugin na balaan ni katropang letter sender ni katropang Ma'am Liza ang tanan. O, dito na sila nagkuluanay nga ti ambal ni katropang Max ya, wala ko yagin pangulegan or ginobya si Nicole para mag-asenso sa kabuhi Tita Liza. Diba? Kag tupagan ni ambal niya maging kuha siyang isa ka envelope kaging butang sa lamesa tapos ambal man ni katropang Liza, ano ina? Oh, hambala galit ko na para kuno sa iya nga pagbalik sa college. Tibo silingon, may chance nga maka-eskwela siya liwat after niya nag-save sa iya pagiging guard katropang ay.
2: Yahoo!
1: Yes, amagani katropang Joy. Siguro na sense niya man mo, na feel niya man nga ambal niya Ma'am Liza. Umpisa kuno sa nag-konfrontana sila sa ngilang anak na si Nicole. Doon naglayo na kuno ngilang kwan. Mm-hmm. Doon may pagita na sa ilang duwas ang iya nga anak. Hindi man full ang ginpadala diri ni Ma'am Liza kay wala man siya kabalo nga basi nag-istoryahan na yung mantuya ang mag-jowa nga si Mama Amoni. Amo na siguro nga naglakas loob gud si katropang Max nga ipaintindi kay Mama ni Nicole nga tiya seryoso gud saya katama kag nagpangayo gud siya sang higayunan nga pasugtan siya kag hatagan sang chance nga pamatud-an nga ti karapat dapat gud siya kuno sa iya nga bata.
0: Aww. Yes, katropang ay, isabong nga may kwarta na siya liwat pang eskwela, ti for sure back to school na si katropang Max kag ti someday, malay mo, di ba, katropang Ma'am Liza? Pero good thing, kaya ambali katropang Ira nga ti at least, di ba, nakamaras mas ikaw after sang inyo pag-istoryahan ay, kaysa naman wala.
1: Yes, kay balaan taman mo si Ma'am Liza ay ti isa man siya kanadulaan siyang palangga sa kabuhi. Gani, feel ko amugin itong nagpatandog sa iya nga tagipusoon. Amo na nga naintindihan niya gidya katama si Max. Ang importante, Ma'am Liza, bisan naging judgmental ikaw sa una, amo na gani hambal mo, at least nagbawi ikaw kag may leksyon ikaw nga natunaan.
0: Yes, kagati for sure. Ang pagiging protective ni katropang Ma'am Liza, nakuha niya man kami, siyempre isa sa kailoy.
1: Yes, kag isa lang giniya, guru ka bata, yan o, katropang Troy.
0: Yes, katropang ay kagati. Balaan taman ang wala sa ibang hando mga parents natin, kundi ang pinakamaayo sa aton. Pero takay kay katropang Ma'am Liza, ay, may mga panugyan da katropang ay mga tropa pips natun do kadamo bala kaina.
1: Yes, kalaba gidyas ang iban ho.
2: Wow!
0: Na ano gid sila guro katropang ay
1: na-touch gidya do nabasahan ko gani si katropang ay sino to gani nagtululo ko nung iya nga agay ay. Hoy. Sige, o hambal ni katropang Cyrus. Sila nga ti parangal man nga ubra ang security guard. Nga man, di mo gid bet? Ano gusto mo ipasawa mo sa bata mo? Artista? Celebrity? O kon bata ka CEO? Nagay, nugay handom sang muna kay subong. Di ka na makakita sa may trabaho nga asawa. Ay karon makatilaw ka. Diodo, di pila diodo, di pamahid. Abaw, sige ah, si katropang ano naman niya ho? Si katropang Ma'am Elma, wow. Ano ang malain dira kon security guard kun palanggaon niya ang imo bata? Hindi na pag i-underestimate ang tawo, kay kun ang tawo nagabakas, may katibawasan gina siya sa ulihi. O diba?
2: True. Yahoo!
1: Kagi dira Ma'am Elma.
0: Grabe mga comments sa mga katropa natin sa bunga.
1: Hindi ko ganyan matakura ng kay Ma'am Crystal. Oh, hindi ganyan mabangbang yan.
0: Ay, ang pisa, heavy katropa.
1: Isa na yung kakupo.
0: Oo, daw siya na yung letter sender. Dali,
1: sige, dali. Bilang mom she at may bata na kong dalaga, kag ma-high school naman siya ulit, madamo man sa bata ko nagapangaluyag sa balay para makita day lola niya kag ako sa video call. Hindi man ako klases ang bother nga bata pobre. Basta ang masiling ko lang sa akon nga bata kay babayi kung gusto mo ulit nga mag-high school. Sige, kay ang pag-ibig, ara lang ina, importante ang stable nga job.
2: Yahoo!
1: Kag kung ano man ang iya magustuhan, okay lang ko. Bisan hindi pa ako Mama Maria ang siling ko sila man. Mabuhi para wala basulay sa ulihi. Kag ikaw man gihapon, maatubang sa responsibilidad bilang iloy kag asawa sa ulihi. Bisan kurso sa bata ko, wala ko yan nag-intra mga katropa kay tamaran ko basulon. Basta ang basiling ko lang, eskwela mayad kay kamahal sang tuition. Ti sa college, wala ko ginapulot ang kwarta nga ginahatag sa imo. Patangison gid ko ni katropang. And I'm thank you.
2: Yahoo!
1: Kalapad gid sang imo nga mga mens nga panugian opinion katropang Crystal. Sige, importante gin-ubra mo dira ang imo nga best. Si katropang Cyrus o katropang Joy, ikaw naman.
0: Mera man sa...
1: Kaya dumalaba man iya, nagasagan emotion sa...
0: Hindi sila ni katropang Crystal. O, di sila niya, advice ko lang sa mga nanay or tatay da, di niyo pagdiktahan ang tagipusoon sa inyo bata. Kung nagapalangga ina or iya na ina, diretso, kabalo na ina siyang maayo, kag malain, at least... legal kag marangal ang trabaho sang migo o kun asawa sang inyo bata, di man indi man illegal ang obra kapareho kapareho bala sang kurso nga kuha on di inyo pag itudlo ang mga bata kun ano ang gusto sang bata nyo nga kurso, support na lang kamo kay kun kamo sundon sa ulihi nagahinulsol gid ang bata kay inyo gid gusto ang ipakuha nyo nga kurso daw muna na lang bala.
1: Yes, ay.
0: In ano niya katropang, again, paanggit niya sa pag, ang pagnobyo ko na sa pagkuha sa kurso,
1: yes,
0: sa college.
1: Kaya para makarelate, gina nga ito nga mag-listener. Mayo ina katropang Zyron, Cyrus, at least, klaro, kag maintindihan siya nga ito nga tagpalamati. Sige katropang Ma'am Elma, may ara siya sang, mensahe. May bata man ko nga bayi, bugtong, pero ang hambal ko lang sa iya, nga piliyon niya ang lalaki nga may maayo, nga may maayo nga obra, kag kahibaluman mag-obra sa sulod sang balay.
2: Yahoo!
1: Kay kung galain ni mo pamatrag, nga asawa kahibalos siya sang trabaho naton, nga mga babayi sa sulod sang balay.
2: Wow!
1: Ang gani na at least, kay man kung hindi ginman tuod kabaluti pabayaan ka na lang dira niya, ya, paano na lang inyo nga kabugi kong ginamasakit si Mrs. kay hindi kabalos si Mr. sang gawaing bahay. Chakto ka dira Ma'am Elma.
0: Ay, simple lang ang panugyan ni Ma'am Elma ha, pero real talk. Si katropang Noy de la Cruz Barreño, hindi pa siya may sariling guard na ang mini grocery nila.
2: Yahoo! Tsaka
1: kagid katropang Noy, iwas magnanakaw. Di ba lang?
0: Wala na siya pag-hire. Tapos siling paniya, si katropang Bernard naman niya, katropang Ira, ma-formal daw pamasyal sa imo si katropang Kenneth sa inyo nga house.
1: Ay, katropang Bernard, gina-chat ka man niya.
0: Ay,
1: ama, tunong tati na imo bisyo katropang Kenneth. si Ma'am Elma, kag ina nga lalaki, Ma'am Liza, disidido ina nga tawo kay nagakadto siya dira sa imo, kag sa anak mo. Chanto, giti man ang mga lalaki nga talawet. Ay, waay na iya sa chat lang na mayad. Sige, trapang nga Zyron, kasubo sang story ba? Baka patulo, gitsang luha sa mata. Kapi pa tanaw, Ben. Sinabi sa GC.
0: Ano magtulo ang luha sa mata?
1: Pisngo, nasa tapos na gulpi rap si Abra. Sige,
0: Ay, si Cyrus naman attach man ko sang story ba?
1: Balik ka tropang Crystal Tolronel, hindi ka na magsabat kay baby pabata mo. Ako na masabat kay hindi man ko mahinang nila lang. Ay, grabe, strong woman gaya si katropang Crystal.
2: Yahoo!
1: As dugang pa ni katropang Cyrus, I salute you, Guard Max.
2: Wow!
1: Sige, si katropang Ronel ba? Kahaba man sang iya, ho?
0: Ay, arigid siyang legit.
1: Basaha, gani katropang Joy.
0: Hindi na to gani, naglumpat. DJI, DJ Joy, bisan security guard kami. Loyal kami, kag may respeto, kag complete benefit pa.
2: Yahoo!
0: Sali niya, security, pero paldo, sweldo namon. Kag di lang basta-basta, tapos namon, iban amon cream. O polis, kaso wa'y nakapasor sa exam. Amon nakis kay guard lang, underestimate lang kami. Wa'y sila kabalo sa amon kabuhi. DJI and DJ Joy? Relate, kaya katama si katropang Ronel, ho. Pero katropang Ronel, as long as nagabakas ka gani, diba? Or as long as may pangarap ka, mugid na, amugin na, hindi tagid malikawan ang may mga tao, mga judgmental. Don't mind na lang ang intindihon tayo kung paano pagid mag timakas, di ba?
2: Sa ulit
0: na mahalabot ang inyong mga handom, dira.
1: Yes, abi ka mo to tindog sang pila ka oras. Di ba? Dira pala nga part. At mambal, tagin nga kabudlay, gid sang trabaho, sang bilang isa ka security guard. Pero nagabato,
2: yan
1: ang mga security. O, big salute ko no sa'yo, brother.
2: Wow!
1: Madamo, nga salamat sa sender, ha? Na-touch mo kaming lahat.
2: Oh.
1: Abi, palagda ang abi, katropang Cyrus. Si katropang Crystal, mahinang nila lang katal. Ay, dapat don't judge sa pagkatao kung hindi mo pa alam ang bugos nga pagkatao niya. Basta responsible kag makabuhi sa iyo pamilya. Tagay, te, este, pamahaw ta.
2: Wow!
0: Si katropang Crystal, asaling niya, tropa na, mga DJ Ira, guapa, DJ Joy, sexy. Katropang Neil, alam mo na, ako lang bahala sa imo.
1: O, hamali ka tropang Rafael, tama na sender, hindi tadanay mag-judge sa isa katawo bisan loyal man ang security guard. Mas loyal kanya ang driver!
2: Wow!
1: Ay, bongga, ginasingit niya pag-idiya. Sige, ah. O hagta ka, Tol Ronel, ang bal ni katropang Crystal. Sige, aray mo pa ka. Kaya kabalat ko nag-moment ang mga katropa.
0: O si katropang Ponce Lens, nagpahabol, oy. Naka-last minute pa siya. Umayang hapon ko na mga DJ, mga guwapa ka sa mga katropa. Ako, Ma'am Kabalugin, ako sa Ulubrahon, sa Sulod Zambalay, Tagalaba, or Tagalaba, Tagaluto, Tagalimpyo, oy.
1: Ay nga man, waay ka pa ka kita. Bisibisihan, ganabi, tirasin mo mga alaga, abi pagamat-amat na katropang Ponce Lens.
0: Tigat-tigasin pala si katropa.
1: Yes, amali ka tropang Zyron. Gatulo man agay ay sa mata ko ba puwerte ka subo daw ginakunyat ang akon tagipusoon heart sa story. Sige, shoutout na kay katropang Randy Santisas.
2: Yahoo!
1: O, amali ka tropang Zyron. Ginachat man ko gani ni Pasete Kinet. Ginapamangkot yako kung kamusta ka na kuno. O sige, tropang Bernard, mahambal ko lang pilian nyo ang lalaki o babae nga responsable kag may trabaho.
2: Yahoo!
1: Alright, duwaay naman, adu. Nagapangasubo na nga ito, mga katropa. Islanta balas ang music.
0: Patropaleta, ano kung nung ilagin na hulat katropang ay para magbago ilang ang mga kwan, ho?
1: Yes, pero ang balik katropang Ponce Lens, pwede man maging sikyo driver man, ma'am.
0: All in one, gali.
1: Yes. Tapos sige, wala na mo nang ginahulat niyo, ah.
0: Grabe nga mood swing ba?
1: Yes. From sadness to one, ah, sadness.
0: Nangan may mga bipolar na yung tropa.
1: Sige lang, ismail mo lang na inyo ginabatrag. At least, damo may natunaan si katropang sender sa inyo. O, ba niya ba? Si ako na inatol. O, sino? Ikaw ang gusto ni Ponce Lens. Sige, katropang Neil, palibutan na ang aton na roulette. Ang pagkatag-on sumong sa aton nga winner, ang Claire Skin. Herbal soap ay magadugang pagisining kagwapa ni ho. Ma-March, baw kung ikaw magadugang pagilangin mo ka kines. O ara na ang bali Ma'am Divine. Tapos na. Sige, ang mga katropa peeps, nagalibot sa gihapon ang aton nga roleta. Nabayluhan ang kasubo sang kalipay kay roleta ni. Chakto! True ka dyan. O, sino malayhan?
0: Aray na, nagkakuha niya. Uy, buntat na.
1: Yes, magahamis pag isining inyo nga mga kutis.
0: Bongga.
1: Ari pa ko di present pa. Sige, Ma'am Liza. Oo, ang aton nga winner. Walang iba kundi si Ma'am Nene Bacas de Latina. Say present.
0: Uy, pampahamis.
1: Comment present, Ma'am Nene, ha? Basi, amo rin yung pagkahamis. Dugang sa hamis sa imo kutis. Hindi ka na mag-consumisyon sa imo nga Mr. Lera. Alam mo na katropang wala na ko sabon. Huwain na ko na sabon si katropang Crystal.
0: Si katropang Crystal daw hindi swerte sa mga roleta.
1: Yes, basi sa mga lalaki siya yung swerte.
0: Ay. Sige, Ma'am Nene, Bacas, where are you na? Pero dumay ko siya nakita.
1: Ay, present na. Wow, wow! Very good. Good si Ma'am Nene. Ano ba lang active-active? Feeling ko, nagapamati lang siya sa radyo. Present sa katropang Cyrus kag Zyron. Kamuka ron. Sige, congratulations. Saliwatang imo na dagan ng Clear Skin Herbal Soap. Sige, balik tanay liwat sa ano sa story. Katropang Joy, basi may panugyan ka kay Ma'am Liza.
0: Di para sa akong katropang Ma'am Liza, di wala na ako maidugang paasa kalaba na sa mga aging panugyan or aging pang advice sa mga katropa peeps natin sa comment section. Di ako lang makakuan. Good thing, gida. Gati sa ulihin, nakakuan. Ikaw nakamaras. Puro na lang kuan. Nakamarasmas ikaw. Nakamarasmas ikaw. Kay man hindi tanay nga tao, makamarasmas gila yun. So, good thing gida sa iyo, katropang Ma'am Liza. So, but silingon, hindi ka gida sa nga kuan. Total nga over-over sa pagka-judgeris. May pusong mamon pa man ikaw.
1: Aww. Yes. Amo na gani, Ma'am Liza. Importante. Balaan taman kitang mga tao, hindi kita perfect. Kani normal ang ina ang importante gani. Nagbawi ikaw. Gimpakita mo kung sino ka. sa ulihi. O isa pa kuno. Ay tama na, buwas galing tatlo ang ato ni Paroleta. Malaong tanay kay station manager. More pa kuno mo na enjoy ang mga giha brothers. So ay you're welcome katropang ma'am nene.
0: Yahoo! Nagaunay siya kuno sa live kag sa radio mga ma'am.
1: Yes. So, sige mga katropa, why na kita oras? So it's 4.

0: Pangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Anton Plus Gold, mabakal sa mga butika. Anton Gold, coffee mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold coffee mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Anton Gold, coffee mix. Nagkape ka na, yun. At gaganda ka pa, ha?
3: Uy, boy, gising!
4: Ano ka ba?
3: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santhon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist the pain!
14: Muscle fever!
13: Acute pain!
14: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
14: Mag-assist the pain!
13: Kangkarang pain!
14: Fast and safe!
11: Yeah!
14: Sistapain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sistapain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
11: XFM.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
1: Something plus cold.
18: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
1: Something plus cold.
11: Yeah!
17: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaysima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?

0: Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X, marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Natry ako for 2 months, Elsa sa Panaros.
1: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM

0: XFM.
1: Cell phone plus gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang cell phone plus gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cell phone plus gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cell phone plus gold.
4: Cell phone gold. Coffee mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. And guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
4: Pag-ibig sa mga kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago akong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagpigil sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM
1: XFM
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan
2: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Pabili sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong pa-premyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: XFM.
1: XFM.
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
20: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: The Secret of Health.
19: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
21: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo!
3: ano ka?
5: Samsung Plus Coffee Mix.
3: Kape na?
5: Gamot pa?
3: Mabibili
5: sa mga butika.
3: The secret of health.
22: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
23: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
24: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
24: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
24: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
22: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santhol Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhol Gold Coffee Mix.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
9: ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhol Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan
1: na may VCO
9: at moringa.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, tagapuntiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
15: Ang sakit.
1: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
1: Kasi
3: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog na Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
4: Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Assist the Pain para dire-diretso ang training.
3: Assist the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFF tagkay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon tag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic, sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
15: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo
5: magaan.
4: Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Wednesday!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Pabili sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
10: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balom Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Matilde Ayayo sang Porokono, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: from Roha City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Wednesday!

0: Casino plus plus plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santhol Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santhol Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid
11: na all-in-one
12: sa presyo
11: magaan.
1: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhol and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santhol kag XFM libu-libong papremyo.
9: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Na tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga,
7: natutulog ka,
6: lalamya-lamya ka sa trabaho,
7: magkape ka.
6: Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sample Plus Coffee Mix.
6: Kape na,
4: gamot pa,
6: mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape.
5: Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Sa mga butika.
5: Wednesday!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Legale, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am ng kapudlay sa pagdindo. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordaryo nga kape, gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: Good evening, everybody. Welcome na sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Mag-inop na rin kita until
1: 12 midnight
0: evening sa
1: July 22, 20 and 26.
0: Are you sure?
1: I am very sure.
0: Liwatabi, July
1: 22.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Yes, yes, okay. Sulok-sulok.
1: 23? 22 bala?
0: Hindi ka kaya bala 22 kung 23?
1: 23 na lang.
0: Don't record. Dead ni ka na itong program. Sige, ako ginambal mo na ginman ng July 23. Amo na ang exact date sa mga July 23, 2026.
1: Yes.
0: Dol, kung kwaon ka, bini Lord bilang isa sa mga angel niya. Mapasugot ka.
1: Ano na, sa kondinsada.
0: Ano sa bat mo?
1: Amo na lang ba ko sa imo ano siya kondensado ako ng burger.
0: Wala kang gin sa bayan sa substancing tarong.
1: Nga man.
0: Angel iba purada eh kondensada man imo yaman.
1: Kini kondensada man. May all purpose cream pa gan eh.
0: Ay dali na ipang welcome ta na anay ng aton nga mga ano mga katropa naton sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros Island region kag sa Panay Island. Oh, attendance check.
1: Check na check.
0: Random naman ni ha. Pasala sa lahon takaw naon ta naman ng mga taga Antique oh. Ah. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique. 93.3. Opod ta si katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Ay, correction.
1: Pimi nag-message ako.
0: Ginadir. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: isa man sa palangga ko, Alex
0: John Ray.
1: Sigurado?
0: Yes! Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan with katropa.
1: Siyempre, si Papa ko, Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Chris
0: Juderi. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Wow, perfect! Pero may masala ba ni Sadi? Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Shitty Boy.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropa.
1: Siyempre, si Supremo.
0: Siyempre, kaya siya pala ito isa subong.
1: Gani.
0: Mabatian man kita sa Sagay, 87.5. Kag sa telebisyon, makitaan kag mabatian man. Via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorious Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Kag siyempre, wala na akong minilipatan. Lawag na natanan, no?
1: Mawara na.
0: O, sige. Basta, ha? Ikaw nagambal, ha? Sa mga nagalantaw sa FB, like ang follow nyo man ang amon nga na-restrict nga page. Ngitaan nyo lang da ang Troy Tisoy 2.0 kay mang basa ko da sa inyo nga mga mensahe. Kag sa subong pa lang, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga mga numbers. XFM, call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na
1: tindog pa. Dali.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Balik na sa phone, pal. Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Troy Tisoy ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Hindi ko mambal ka naman patas, ha? Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na, healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyo immune system. Pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM Call and Text Line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi kay MC Clarito. Good evening, Troy. Kamusta? Tawag mo naman ako. Wala akong pang tawag ngayon. Naiirita ako mag-dial ngayon ng 11 digits eh.
1: Makakapoy ka rin eh.
0: Gusto ko sana yung 11 digit na idadial ko, sana yun yung magre-reflect sa bank account ko.
1: 6 digits gani, okay na.
0: Para di na ako maghihirap.
1: Kaya nga.
0: Gusto ko na kasing maging mapayapa ang buhay ko para hayahay.
1: Wow, talaga lang ha.
0: Oh, di ba 11 digits?
1: Yes.
0: Oh, ang nakuha ko lang yun, 11 igit. Oh. Uy, nag-brown out.
1: Nasa dyan, ayun.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Mas daring sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing.
4: May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay, igulan po sa akong nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3. Nakapahawag ko sa akong ubo. Damo nga gingin salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santan Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-assist the pain!
12: Pangkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Assist the pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
13: mag-Sanzone Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako nga Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
14: sakit ng ginbatyan
15: ako.
14: Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist.
14: Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Mga katropa!
0: exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Gatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
5: akin itong-itong
6: sa mga
5: panit. Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito.
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Mga katropa! Exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na! Mag-like, follow, share, kag mag-subscribe! Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: FM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako galit si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na galit. Try ko gininom ang Southland Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold. Nabili sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Southland Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Southland Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southland Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southland Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Southland Plus Coffee Mix.
1: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha? Pagbibig sa mga gusta.
4: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain Gid, ang sandigan, kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
13: ang sakit.
2: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever,
2: acute pain.
13: Kahit ano pang pain,
2: basta pain. Mag-assist the pain.
13: Pangkarang pain.
2: Fast and safe.
13: Assist
2: the pain.
13: Symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduha katuig nga Radyo Anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: X F M
1: X F M
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, dakogid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhol Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Mam nakakabudlay sa pagpinto. Sobra gid kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretso.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo, isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
6: Sakit ako sa center agent.
5: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Iba ganyan epekto sa akong sang Sister the Pain.
5: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito.
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropa leta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Gasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Amo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Mga katropa! Exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang balbay rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay Mrs. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
11: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Mga katropa! Exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
2: Buti na lang,
3: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga katropa, exciting dito.
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manami na sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugod sa pag-inom ko sa premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Album Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Rojas City Cup. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, 14 minutos na nakaligad sa takna, alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayongaga banwa syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan. Exciting Pilipinas. Sa akin anda nang aton gid nga pag-agda kag pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga suki kag mga tagpalamati diri sa bahay niya sang 106.5 XFM Rojas. Sa mga agapa nakabugtaw na nakatutok na diri sa aton nga palatuntunan, good morning gid. Good morning man dire sa may bahin sang Teodoro Arsinas Trade Center.
1: Good morning
0: sa mga suki naton dira nga mga vendors, sa mga tagpalamati naton dira no nga mga bumalakal. Mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. I know nga ti aga pa kamo nagapadulong dira. No, bangod magaplastar man sang inyo nga mga balaligyaon. Kay buwas gani nga adlaw amo ang pag-amat-amat sang pila naton ka mga kauturan nga mga nagapadulong dira sa aton sining merkado publiko sang TATC bangod gani man mga kabyanan. Kay sa Domingo is a market day.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa aton man nga mga kauturan nga mga drivers, sweet lovers, aga pa nag-breaking na sang ilan sini nga mga nasari-sari or ano man nga sa isang salakyan. Mga katropa no kay para man sa ila sini nga pagbiyahe man no sa subong nga adlaw sang Biyernes. Pizza 25 na no mga kabian or pizza 24 na rather. Pizza 24 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa kinaandan upod ko sa akon nga technical side si katropang Jason Anonoy. Sakay karon sa aton sini nga Pau Patrol nga nagalibot karon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz sa pagbantay karon sang kalinong kag katawhay sa mga nagakahalanabo karon mga kabyanan nga mga insidente o kung ano man nga sa isang aksidente nga mga nagakalanabo diri sa aton nga palibot sang siyudad kag probinsya sang Capiz.
1: Exciting Pilipinas.
0: Siyempre po da sa aton sining patrol si katropang Elmer Estimar.
1: Exciting Pilipinas.
0: Opti ninyo ako banwa, tob-tob, alas sa 5:30 subong aga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Maghatag sa mga dalagkuan ng mga balita lokal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa balita nasyonal, balita international, kag sa iban pagid ng mga talulupang doon ng mga balita, diri sa bilog ng pungsod Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Naka-live na kita mga kabyanan sa aton ng official Facebook page sang XFM Rojas. I-search nyo lang sa inyong sinitag sa mga radio mga kabyanan ang XFM Rojas 106.5. Ay sarang nyo gid kita dira mga kabyanan nga mabatian sa subong aga no, nga nagahatag sa inyo sa mga balita kag mga impormasyon nga nagakalanabo diri sa aton nga palibot sang probinsya.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa aton man nga mga tagpalamati no dira sa may bahin sang Burgos Talipapa. Sa pira karon ka mga Talipapa diri sa palibot sang aton sini nga siyudad kag probinsya man mga kabyanan. Sa 16 tanan ka mga kabanwahanan. Sa 433 ka mga kabarangayan sa bilog nga probinsya sang Capiz mga katropa. Mayong aga man sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati no labi na gid sa mga overseas Filipino workers sa mga OFWs naton especially sa mga yara dira sa Middle East kag syempre man sa aton nga mga sa aton man mga ano da oh mga tagpalamati oh ng mga seafarers, mga katropa Mayong aga gid sa inyo tanan kag welcome gid kamo dere sa bahin niya sang XFM Rojas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ini ang inyong alagad, ini ang inyo anchorman. Sa sini nga pala tuntunan, ini si katropang Michael Denosta Inoslay. Mayong aga lang sa aton sini nga mga kauturan na mga nagapamati gid subong aga, labi na gid sa personalized radio naton nga ginpanghatag mga katropa. Oy, magkuan gid ka mo, no? Magtutok gid ka mo diri sa aton nga pagpangalagad para sa mga balita, mga impormasyon, mga kaabyanan. Kamusta nga aton nga adlaw sang Huwebes, mga katropa? Ano blad ang inyo nga mga ginakasakuan, no? Ano man dira mga kaabyanan ang inyo da nga mga inyo da nga mga ginapang ano dao, ginapang ubra sa karon. Iba ni mga kaabyanan, I know kabalo kita nga kada routine everyday mga katropa. Mabugtaw sa aga, mainit sang tubig. Kaya nga ton nga panumduman, siyempre mga pikita mo. Dibla, iba na ton yung mga kauturan. Daw routine na nato na mga kabyanan nga nagapulo pa nga pikita. Okay, para mainit-initan man ang aton nga chan. Okay, kung mainit-initan na nga ton sininga chan, ti siyempre makaulo-ubra kita da sa nga ton sininga mga hilikoton sa sulod sang balay. Banigani mga kabyanan nagapadulong sa mga kaumahan, di magpaduanti sila magpadulong mga pianay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, amo na mga katropa. Pero sa aton sini nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati. Oh, samtang ati nagainit kamo da sang tubig, pulo pamati lang anay kamo di sa bahin niya sang XFM Rojas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Para nga ti mga kaabyanan, malingaw man kamo, no? Samtang nagapulo pamati kamo dira mga katropa. O, sa mga wala pa naka-follow, wala pa naka-subscribe sa aton nga YouTube channel, itaon nyo lang ang 106.5 XFM Rojas, ha?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaga syempre man mga katropa, sa mga wala pa naka-follow sa aton nga official Facebook page sa nga XFM Rojas, i-follow nyo na. Sa aton nga mga bus drivers, no, aga pa sugata na naton sila nga nagabiyahi halin diri sa Rojas pakadto sa Iloilo. Ang halin naman mga kabiyanan sa Iloilo pakadto diri sa Rojas. Nagahingabot man ang pila naton ka mga pasahero sa first tripan. Oh, first trip parang hindi maulihi sa biyahe.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa aton man nga mga kauturan nga mga tagpalamati, no, sa ila sini nga mga XFM Network Philippines application. Oy, pwede ka mo mga kabiyanan makapamati, no, sa XFM Network Philippines application. Kadto kamo mga kabiyanan sa inyo nga mga app store, no, tuduan ta kamo mga katropa. Kadto kamo sa inyo nga mga application store. I-search ninyo ang XFM Radio Network. O, sa liwat, XFM Radio Network mga katropa. Oh, i-search ninyo dira mga kabyanan, pareho sininyo ang iya sininga itsura mga kabyanan. Kung inyo sininga ma-open, naara sa kamera lang tawabala ninyo mga kabyanan. Amo sinang iya sininga itsura, no? Mga katropa. Eh kung makita ninyo dira, ara dira tanan ang pila karon ka mga radio station, no, nga gusto ninyo nga mapamatian. Meron dira ang XFM 99.5 Mega Manila, XFM 100.7 Tagum City, XFM 96.7 Bacolod. O araman din na mga kabiyanan ang XFM 100.7 Iloilo. Siyempre mga katropa, araman din na ang XFM 106.5 Rojas City, no? Mga katropa, araw makita nyo din na mga kabiyanan sa aton sining live streaming subong nga mga tinion. Para nga ti ma-fix ninyo mga katropa, makita ninyo dira mga kaabyanan, no, ang aton nga mga katropa nga mga nagapamati subong. O kun gusto nyo da nga makakuan kamo, no, kun may harap lang kamo dira sa ulo extra nga data, di na makaubos ang 5G sa isa ka bulan. Kung magpa-load kamo, labi na gid mga kaabyanan kung may ara kamo sang mga internet connection dira sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sigma lang na, no, mga katropa. Matipid man ina mga kabiyanan sa data. May try na ton. Pamati abi sa nga ton sining application. O, areo, o. Nag-a-play.
2: May try na ton.
0: Han, diba? No, kanami, kanami, pamatian. Medyo delay lang siya gamay, mga katropa, pero okay siya, no? Nami kag klaro mga katropa ang iya sininga tunog.
1: Exciting,
0: gusto nyo man mamati kamo sa kundiin nga paborito ninyong istasyon sa XFM, pwede man kamo kapamati sa XFM Sagay, no? Oh. Yan, pareho sina mga kabiyanan, no, sa XFM Sagay. O, gusto nyo man mamati mga kabiyanan sa XFM Iloilo, arada, no, ang mga istasyon. Mga katropa nga inyo luyag nga pamatian. Wala pa nagakuan, wala pa naga-delay. Oh, naga-delay. Wala pa nagasagarak, no. Like sa ato sini nga mga radio mga kabiyanan nga ti kaisa alo antinahan mo pa. Pero sa aton personalized radio, kung malapit malang kamo diri sa aton, ti pwede gid kamo nga makapamati mga katropa, di ba?
3: Wow!
0: Grabe na gid ka high-tech subong sang tiempo. Oh, mga katropa. Mayong aga man sa kay Ma'am Lisa Digala, aga pa nakapamati na. First owner gid si Ma'am Lisa Digala, oh.
3: Yahoo!
0: Oh, syempre ti basta first owner na always gid na nagapamati, no, mga kaabyanan.
3: Yahoo!
0: Kaya okay, nagatutok na siya sa radio. Aga pa. Si John Mark Pedroso, mayong aga lang. Oh, sige, nagapulo pa nga api man gani kita diriyo. Si Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Si Fabrigar Jennifer Eliotteria, good morning, malamig nga morning gid.
4: Good morning.
0: Amo gani Ma'am Jennifer. O paghabol lang ah, kung may kulup-kupan, kup-kupan ah.
4: Good morning.
0: O si Lindon Hano, good morning man kakaya Sir Noli Do It. Mga katropa, good morning.
4: Good morning.
0: Good morning nga sir. I know nga ti daw video busy kasubong. Oh, may kwan ka naman, may duty ka naman da sa kwan. Sa dinggan ini.

sa hardcore. O di main ayan lang da nga pagpamati man ah. Dresaton sa XFM Rojas. Well, banwa diri sa aton nga pagpangalagad samtang nga nagapulo pamati kamodere. Ati mga pianay kita mga katropa, mabutang anay kita sang ininit sa aton nga baso. Bebe, bebe. Dumaawas ba? Okay, sige. Sa aton nga mga katropa, no, sa mga tagpalamati na aton diri sa XFM Rojas, bangon na kay mga pi kita.

0: tanda. Ari na nga, ton sini nga kape nga gintimpla. Mainit-init pa. Abi kay higo punta. Gaganda sa kitay mga ilan lulusok kang talaga. Kape na hahanap-hanapin mo araw-araw. Collagen at glutathione, meron ding extract ng herbal. Kutis mo ay manap. Yan rin ang kape mga kabiyanan sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant ka makabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health mga katropa. Ang Xanthon Gold Coffee Mix may ara ini sang natural kag calming herbal ingredients. Kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina kag chia seeds. Moringa kag bitter gourd kon margoso. Kag premium coffee nga puno gid sang health benefits mga katropa. Perfect blend agud ma refresh ang aton sini nga energy. Nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Feel mo bla mga kabiyanan nga daw wala ka sang energy bangod. Mga kabiyanan nga lutoy ka permi. Di ano pang ginahulat mo? Agod mag-refresh, pinagi sa pag-inom sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nahimo sa premium coffee. Mga katropa. Ginapakigbatuan sini ang fatigue kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Ginasuportaran mga kabiyanan ang metabolism kag digestion. Gina-cleanse kag gina-detoxifies ang aton sini nga lawas sa maayo nga pamaagi. Gani mga kabiyanan sa aton nga mga katropa. Mahilig ka bala mag-inom sang kape nga ang hindi mo pagpilion ang kape nga healthy. Ang kape nga hindi lang namit ang sabor, makabulig pa sa lawas mo. Makapalig-on sang imong resistensya, wala sang side effects. May Xanthon, malunggay, spirulina kag ahos. Mga natural nga sangkap nga makabulig batok sa mga nagkalain-lain nga balatian. May glutathione kag collagen para sa himsog kag hapsay nga panit mga katropa. May kape ka na, nag-ayo palawas mo kag nagwapa ka pa. Start your day right with Xanthon Gold Coffee Mix. Kape nga nag-aatipan sang imo nga lawas kag kaaniyag mga katropa. Mabakal ina sa mga suki nga mga malapit sa inyo sini nga mga lugar kapareho sang Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Sa Mercury Drug Store o sa Super K Drug Store o sa rangman ninyo mabakal mga kabiyanan sa iban pag inyong mga butika basta malapit sa inyo nga mga lugar. Pangitaon nyo lang no mga katropa ang may tatak sang Yes to Health. Kaya pwede nyo man ma-access mga kabiyanan sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Pangitaon nyo lang ang Yes to Health 2011. Dra ninyo na sarang mabakal mga katropa o ma-order online ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kaya ko man mga kabiyanan, amo man ning akon ginakapi ang Xanthon Gold Coffee Mix. Kaya ang iya nga sabor ya mananamit. Ginapulupangit na gid sang imong lawas. Sang imong ginhawa mga kabiyanan.
1: Exciting.
0: Amo na mga kabiyanan no sa liwat ang Xanthon Gold Coffee Mix sa quality product of Yes to Health 20 or Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Filipinas.
0: Oh. sa mga balita, no, nga inyo nga pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas.
0: May kapon nga adlaw may ginpatigayon nga isa ka drug by bus operation ang aton sining nga Capiz Police Provincial Office, ang Philippine Drug Enforcement Unit, mga kabyanan, dira sa may bahin sang banwa sang Panitan, no, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sa ato na ninyo mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan. China wala sang karapatan nga mangialam sa mga aktibidad sang Pilipinas sa sarili sini, mga kabyanan, o sa kaugalingon sini nga teritoryo kag maritime zone, suno sa Defense Secretary, mga katropa.

0: Gintagaan ini karon mga kabyanan sang Igdalupangod sang Department of National Defense na no, ilabinagid sa kay National Defense Secretary Gilbert Chujoro Jr. Nasunod rin mga kabyanan, wala sang karapatan ng China nga mangialam mag-intra sa mga aktibidades nga ginahimo sang Pilipinas, no, mga katropa dira sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal mga katropa. Ini matapos ang panambiton sang Beijing nga may-ara sang ginapahayag nga ginahimo nga construction sa BRP Sierra Madre nga kon sa diin may-ara sang insidente sa tunga sang Philippine Navy kag sang China Coast Guard mga katropa. O nga sa diin sunod diri sa China lumabag no mga kaabyanan sunod diri sa 2024 provisional understanding sa tunga sang Beijing kag Manila mga kaabyanan. So suno sa kay Chudoro, wala sila sang labot kung ano man ang pagahimuon sang Pilipinas sa kaugalingon sininga teritoryo. Samtang hindi man no makumpirmar mga kaabyanan kung hindi man ginbalibaran ni Chudoro ang among aligasyon sang China. Isuno pa sa iya mga kaabyanan, gusto lang sang China nga kontrolahon o kon kontrolon ang among lugar kung rason nga nag-imbento ini no sa mga pagpamalabag mga katropa. Inag-ugat ini mga kaabyanan kung sa dinti ang isa naton ka Philippine Navy personnel ang ginlampusan mga kaabyanan to sang bata nga ila sini nga dala mga katropa. So amo ina no mga kaabyanan kung nga man ginakondinar no sang mga pila karon ka mga ahensya sang aton sini nga gobyerno diri sa bahay niya sang pungsod Pilipinas. May kang tanan sini mga kaabyanan sa sining natabo ng atensyon sa duha karon sa Philippine Navy kag sa China Coast Guard. Iyan nga ton siniya nga mga Philippine Navy ya, hindi man ito yung magpaperde mga kaabyanan. Oo, nagabato sa gyapon sila mga katropa para nga ipakibato ang soberanya sa nga ton sininga pungsod. Pero ang ginahimo sa nga ton sinipila ka mga lideres na yara sa mga higher position, no, except lang sa mga leader naton mga kaabyanan nga may ara sang pag-ulikid sa aton sini nga soberanya. Wala gid sang pulos mga kaabyanan ang ila sini nga sa gihapon personal, no, nga away politika nga sa gihapon ang aton sini nga pungsod ang nagasakripisyo, ang aton mga pumuluyo diri sa pungsod sang Pilipinas amo ang nagasakripisyo bangod sa mga yudipatula nila nga pang-ginoberno. Imagino na to na sige galiang tilinaas ang presyo sang gatong mga kaabyanan, nuhaw ang aton gobyerno. Kambalon lang dason ni DOE Secretary Garin nga bantayan nila sang maayo nga hindi magpataas ang overpricing. Magpa-overprice ang presyo sang gatong lantawan nyo bala? Nagbalik naman sa 80 plus ang presyo sang diesel. Mahala ka mo, gabantay ka mo. No ras! Hindi ka mo yung inyo pag ulan man. Ano dughan nyo, likod? O taasan sang perte kamahal, lubuan sang utay-utay. Ay! Karamata rin mga tao din sa Pilipinas, hindi gyapon maksyonan ang ininga problema. Ay, maluoy ka mga katropa daw. Hindi ta maintindihan nga sa isang sitwasyon ang may mga kapareho sini. Yeah, Pilipinas kasi ito eh. Amo ginaya mga kabiyanan ang mga nagakalatabo mo. Nga basta hindi maayo ang pagpamalakad sang pangginoberno diri sa aton nga pungsod mga kabiyanan. Pero wala kita sang mahimo, kaya ara sila sa posisyon. Kaya nga aton sini nga mga kautoran sa sunod, piliyon gid naton ang maayo nga leader. Piliyon gid naton ang maayo nga may maayo nga tinutuyo sa aton nga barangay, sa aton nga banwa, sa aton nga probinsya, sa aton nga syudad, kag mangin diri sa pungsod sang Pilipinas. Gani ang hala sang amo ganin ang hala sang aton nga presidente. Balanyo kung ano ang hala sang aton nga presidente.
1: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Dibla? Mahiya man ka mo tuod sa inyong sini nga kapwa Pilipino. Peliwat-liwat be pres.
1: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Ayya! O kaangay lang mga kabiyanan nga gina-insulto talang kaugalingon, taba? So mo na mga katropa mo. That's why nga grabe karon ang pagbakho sa ngaton sini nga mga pila ka mga kautoran bangod sa natabo sini mga katropa. Makon mo sa isa kadro. 10 pesos gito yung ginsaka sang kurodo mga katropa. Imuwaan nyo na lang abe nga shin. Nauya pa ka mo nga. Atin na lang yun bakal sang sudan sang driver. Hindi nakasampot sila balay. Kay gintughong na lang to sang kurodo para sa ila sa lakyan. Bangod sunod rin mga kabiyanan. Nag-ugat ini. Bangod gani no? Or nag-angot ini mga kabiyanan sa pagtaas ang presyo sang gatong. Bangod sa tensyon sa Middle East. Are man niya, wala man niya untat nga toslukanay ila to. Tama na bina. Inyo away ang Pilipinas yung nagasakripisyo ya. Ay, maluoy ka mga kabiyanan daw. Ayaw ko na dito sa Earth. Gusto ko na lang magkadto sa Mars.

0: Sa aton nga mga katropa no ang aton gisagyapon nga panawagan sa aton sining national government mangin sa local government nga buligan nyo man ang aton sining mga kauturan nga mga Pilipino nga mong nagabakho mga kabiyanan sang problema sang aton sining pungsod mga katropa. Sino ganito nagambal mga kabiyanan nga suno sa Philippine National Police naton mas ligtas ang Pilipinas ngayon ikumpara noon. Ay ganun ba yon? Sunod rin mga kabiyanan no, nga mas ligtas ang Pilipinas subong. Mas luwas ang Pilipinas subong. Ini ang payag ni Philippine National Police Public Information Office. Chief Police Colonel Allen Rico. Sang pamangkoton ini siya kung luwas pa ba lang Pilipinas matapos ang asod-asod nga krimen nga nabatyagan sang pungsod naton mga kabiyanan sa mga nagliligad nga mga inadlaw, nagliligad nga mga sinimana. Umpisa mga kabiyanan to ang mass shooting nga natabo sa San Jose National High School mga kabiyanan sa dito ganit Tacloban. Oh mga katropa, you just imagine. Tapos madamo pa mga kabiyanan sa mga nagakalatabo nga pila pagid ka mga pagpinamatay. Oh, diri mga kabiyanan sa pungsod Pilipinas. Mayara karon sa mga report ng mga pagpatay no mga kabiyanan sang duha ka mga motorcycle taxi riders sang nagligad na nga semana. Ato ba lang mga kabiyanan nga nagasakay siya ang suspect nagasakay siya sa mga motorcycle riders kay usulod sa Manila para da si Gaibla. Nagbiyahe nga single nga motor. Magpanaog yung mga kabiyanan instead nga magbayad gindusak niya yung mga katropa. Ginbuno niya yung isang ice pick. Gamtang katalikod to katikuti to sang cellphone mga kabiyanan. Hay masiling kamo nga luwas sa gyapon ng aton sininga Pilipinas. Exciting Pilipinas. Ay na ano man. Ano inyo utok laban tingkoy? Ano inyo utok laban na bulinaw? So no, sa kay Public Information Officer ko naintindihan man ko no, suno dere sang pambansang pulisya ang handom sang kada isa ka Pilipino nga makakita no sang maayong trabaho nga pagkakitaan. Dugang pa mga kabiyanan base sa statistic nga luwas ang Pilipinas subong ikumpara sang una nga nakakita sang mga nga nakita man mga kabiyanan sang aton sining mga taong bayan no mga kabiyanan nga ang mga sensational nga mga video sa social media mga katropa. Samtang ipahayag man ni ko nga ginapabaskog karon sang Philippine National Police ang koordinasyon sa mga motorcycle application para nga makaprotektar sa seguridad kag hindi lang mga kabiyanan sa pasahero kundi sa mga riders sini. Kaangot sini mga kabiyanan gina-encourage mga kabiyanan sa Philippine National Police ang publiko nga magtawag sa 911 para nga makahatag sang impormasyon sa mga insidente sa mga nagakalinabo nga insidente sa mga kapulisan para sa insigida nga pagresponde bangod nga kinahanglan man ini mga katropa nga tulungan or makipagbuliganay sa komunidad para sa kaluwasan mga kaabyanan. Sa mo na mga katropa no, ang ginsiling ni Philippine National Police Public Information Office. Officer mga kabiyanan, Chief Police Colonel Allen Ray ku mga katropa. Na mas luwas ang pungsod Pilipinas subong ikumpara sang una. Exciting Pilipinas! So, balis ka dyan, no, mga kaabyanan. Isa ako niya nga pamatsyaga niya daw hindi iya sang luwas ang Pilipinas subong mga kaabyanan. Exciting! Kaya madamo sa mga insidente ng mga nagakahalanabo sa mga pagpinamatay, pagpanglugos, paggamit sang illegal nga droga, daw mas nagdata gani pagita subong. Exciting. Tapos mahala kamuya, luwas ang Pilipinas. Exciting. Ang pamangkot, ano oras? Mimigo tada, toto diluhiro goro. Masiling goro go. Ano oras? Oh, hindi bala mga kabyanan. Ay, panumduman yung mananay sa insyakto. Think before you click ba? Kung ang inyong ang ginapinang mentionar nga luwas ang Pilipinas, subong. Ano, kamo si Pastor Kibuloy? Nga balaan nyo kung ano matabo? Ah, paghinambal yung nga stop, no? Kung may aras ang linog, mauntat na yon. Oh, come on. Yeah! Daw ka karadrawan lang sa ngaton sini nga sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas. Wala pa ganin natapos ang tension man ang away sa nga Philippine Coast Guard o Philippine Navy kag sang China Coast Guard sa kuno. Sa BRP Sierra Madrid sa Yungin Shoal. Are na naman may mga kuno na naman kita, may mga problema na naman kita. Dungan pag-inabi sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko maintindihan kung ano na sini ang dalagan sini. Napriso na nga ton sininduha ang at napriso naman mga kabiyanan si Senator Marcoleta noon sa kaso nga plunder. Na ano na lang ang masunod sini? Sino na lang mga kabiyanan ang magatindog na magapangunapin sa aton? Kamo man dapat nga ayara sa mga higher official naton. Pero anong nagakalatabo? Kamo ya mismong nagadown sa mga pumuloyo diri sa pungsod sang Pilipinas. Exciting Pilipinas. Bangod sini mga kabiyanan, no. Hindi naton masiling magsalig na lang kita sa mga ayuda sa aton sini nga gobyerno. Okay, kun hambala nabi nga may ayuda naman ang aton gobyerno nga igahatag. Kahapa-hapa naman ang aton sining mga kuturan nga makabaton. At the end, hindi man gali makabaton. Sa aton nga mga kuturan, di na kamo magsalig. No, di kamo magsalig sa mga pasalig sa aton sining mga halangdon nga mga politiko. Ina sila yung mga kabiyanan, manguyabi na sila ya. May ginasto na sila sang eleksyon. Gusto nila na yung abawion mga kabiyanan. Pinagi sa pagpanginto sa aton sini nga mga pumuloyo. Kamo na yung matuod. Gani kamo sa sunod sa mga ulihi. May mga eleksyon pa. Piliyon gid naton ang maayo nga may tinutuyo sa aton nga pungsod. May serbisyo nga tapat at totoo kag katotohanan. Oy, naku, maluoy ka mga katropa. Amugid na iya, eleksyon na. Once a year. Isa lang sa kabuhi sang tao gage, pero may agi man. Bala ka mo da. Daog naman ko, hari naman ko sa posisyon. Sino ka haw? Ay, labi na gid pag-abot sa iyo. Da, pwerte na kagarot, pwerte na kagamo. Hindi mo na maintindihan mga kabiyana. Ano, nagkakalatabo dira. Labuo ni Juan, labuo ni Pedro, labuo ni Juan Puso. Ang mabilin, sinintimos na lang para sa mga pumuloyo. Amo na yung masakit nga kamaturan mga kabiyana. Okay, good morning lang dira sa Kaytay Danny Di Martin, dira sa may sitio Ubos, Barangay Lano, Troa City. Okay, labi na gina kay Nanay Filiman, yung nagapamati sa Bungaga. Salamat gina, Kaytay Danny Di Martin. Ma'am Rose De Leon Arroyo, good morning. Subong man sa kay Traffic Auxiliary Ilardi Di Jaime, George Agil, kag kay James Di Jaime, nga always nagatutok everyday. Salamat gid sa inyo ha. Thank you so much gid sa pagpamati kay Migo Tada George Agil sa may sa may Teodoro Arsinas Trade Center. Kay Sir Joel Daliba, no, mayong aga lang dira ano from Poblacion Ilawod Panitan Capiz. Kay Sir Jobert Delphine, good morning lang, no, mga pita. Oo, salamat gid nakapulo pang api na gani ko diyo. Oh, subo nga agad diri sa aton nga pagpangalaga do. So, dugang karon nga mga balita mga kabyanan, no, diri sa aton nga palatuntunan. Mga balantayan pagid dugang nga mga impormasyon nga mga nagakahlanabo sa palibot sa aton sini nga pungsod mga katropa. Okay, ginkakibot man kahapon nga adlaw mga kabyanan. Ang pagtaliwan no sa pihak nga kinabuhi ni attorney attorney Jose si Sinson mga Sinson mga katropa kahapon nga adlaw. Ibaluan naton nga ining si attorney Jose Sinson mga katropa. Kita naton ini siya sa ila sini nga programa nga ipaglaban mo sa isa ka television mga kaabyanan. Oh, ini nga TV hosts nga si Jose Sison napatay sa edad nga 88 anyos kahapon nga adlaw. Upod ini sila mga kaabyanan, tandem ini sila. Mga kabyanan, sang iya sining bata nga si attorney Jopit Sison mga katropa sa ila sining tema no sa ila sining programa sa television nga ipaglaban mo. Gatag ini sila mga kabyanan sang mga sabat sa mga palamangkutanon nga mga nagakahalanabo nga mga krimen o kung ano man nga size ang kriminalidad diri sa aton nga pungsod mga kabyanan. Ariman ang nangin mensahe sa iya sini nga anak. We are comforted that he lie before life as a lawyer. A husband to Jose ato Juicy. Father of his six children. And a grandfather of 16 grandchildren. Mensahe sa niya sininga anak nga si attorney Jopit Sison. Gabahin si Sison sa public service kag legal drama anthology show nga ipaglaban mo. So kita man nagahatag man kita no sang tagman kita mga kabyana no sang ano da no sang pag kasubo man sa sininga na tabo mga katropa. Nang takay muna ang kabuhi isang tao mga katropa, di tagid na iya mapula malikawan, di tagid na iya mapunggan. Bangod sa sininga mga natabo mga katropa, ang kabuhi isang tao, bisan ano naton mga kaabyanan ka bakas man no nga mabuhi kita apang kiti amugid na ang kabuhi isang tao mga kaabyanan. Ligid naton malikawan no nga ang aksidente sa dalanon ang indigid naton mapunggan mga katropa. Pero sa aton nga mga kabyanan, sa aton nga mga tagpalamati, no, magpangamuyo lang kita. Mahatagan kita. No, sang kusog. para man nga hindi kita no madulaan sang tsyansa. Mga pakigbato kita sa kung anuman nga sahi sa mga pagtilaw, kriminalidad sa aton sininga kabuhi mga kaabyan. Sa aton nga mga katropa, no, diri sa aton nga mga tagpalamati, sa subungaga mga katropa, magpanumbalik kita pagkatapos sa ang pila ka mga importante nga pahibalo mga kaabyanan. Kindly, standby.
1: FM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM.
7: XFM.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
18: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
19: Muscle fever.
8: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
19: Mag-assist pain.
8: Tanggalang pain.
19: Fast and safe.
8: Assist pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
8: The pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Mga katropa, exciting dito!
22: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga bagahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health Products, T-shirt, kag personalized radio, halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Sa subong aga mga kabiyanan, sa dugang naton nga mga balita, kag mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning lang anay no sa kay Randy Santisas. Good morning man sa kay Giselle Marco. Good morning lang kay Giselle Marco sa Barangay Lunoy sa Pian Capiz. Thank you so much gid. Kag kay Ma'am Helma Inyon Bantes, good morning. Watching and listening, stay healthy, God bless you. Salamat gida kay Ma'am Hilma Inyon Bantes. Kay Sir Rex Castillo Ramirez. Dira sa may barangay Aguho, Panay Capiz. Amigo, tada Rex, oh, kamusta da? Ano ang ginakasakuan, tada subong, Sir Rex? I know nga daw mapadulong naman ini siya sa aton sininga kadagata no. Kunto nga magpanghulik naman sa mga isda mga kabiyanan. Kay Tristan White V. Gulay, good morning. Salamat sa pagtutok.
1: Good morning.
0: Kaga kay Nini Bakas di Latina, good morning. Kay Nini Bakas Nini di Latina, good morning. Sa kaya amigo tadra Ryan Sina de la Cruz ng Kulasi. Mayong morning nang da sa imo. Salamat gid nga madamo sir sa pagtutok man diri sa XFM Rojas. Dugang diri nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad subong aga mga kabiyanan. Si Attorney Nathaniel. Si Attorney Nathaniel Educado liwat nga magabalik bilang party list representative. Political stability sa Capiz. So ini mga kabiyanan ginalauman na liwat nga magapapili sa kag magabalik bilang isa ka party list representative si Attorney Nathaniel Educado. Ini mga kabiyanan ang nangin unod sa mensahe nga ginpaabot mismo ni Capiz Governor Fredenel Castro sa ginhiwat to mga kabiyanan nga barangay night sa Tilibyugan Festival sa Banwasang Sapian. Sa nangin mensahe sang gobernador, inapayag sini mga kabiyanan nga mangin mapawa ang buwas damlag sang banwa kag probinsya sang Capiz. Sa tiun nga liwat mangin kongresista si Attorney Nat Educado.

dugang pa mga kabiyanan. Na salimukan talaga. Exciting. Ay malo, oy ka. Dugang pa nga pananglitan nga liwat nga mangin tatlo ang kongresista gikan sa Capiz. Magabulig ini sa political stability no sa probinsya. May baluan nga daan mga kabiyanan nga si Udokado ang tumandok sa banwas ang sapian. Kon sa diin sang damlag lang nagre-resign ini siya sa sininga posisyon sa Kongreso bilang congressman sang first or sang one tahanan party list. So, muna no, mga kabiyanan, nangin

0: Good sang nangin mensahe man mga katropa ni Capiz Governor Fredenel Castro sa giniwatong barangay night sa Tilibyugan Festival sa Banwasang sa Piano. Nga sunod rin, mangin mapawa ang buwas damlag sang Banwa kag probinsya sang Capiz kung sa tion liwat nga magabalik nga mangin kongresista si Attorney Nathaniel Odocado mga katropa. Oh, nebla, oh, nahinayang man kita mga katropa sa iya sini nga pagresign. Pero sa liwat no, nagalaom kita nga kon magbalik. Bilang kongresista sa isa ka party list or party list representative si Attorney Odocado. Bisan gani apisar mga kabiyanan nga wala na siya sa serbisyo bilang kongresista mga kabiyanan sa Gyapon padayon ang iyang pagbulig. Ang iyang mga ginapatigayon ng mga programa diri sa aton sa probinsya sang Capiz. O, debla mga katropa, nano ina nga pagulikid. O, iban nyo da nga mga kilala may pagulikid. Si Attorney Nathaniel Odocado may pagulikid. So dapat kita mga kabiyanan sa aton nga mga kauturan, kita yang kahibalo magbinag-binag. Ano bla? So kahapon galing adlaw man mga kabiyanan, no, may araman nga ginapatigayon nga labing una nga energy battery storage system sa Capiz, no, nga ginpahamtang dira sa may Banwasang Panitan mga kabiyanan. Runout sa probinsya posible sunod dire mapahagan-hagan. Oh, ining ginatawag mga katropa nga programa nga Panitan Battery Energy Storage System. Kon ining dira sa may barangay Timpas Panitan Capiz oh. Gina-launch ini kahapon nga adlaw sa mo iya nga Banwa mga katropa. Ang nasambit nga proyekto ang ginpangunahan man sang Eco Solar Energy Corporation, isa ka subsidiary sang Yokinco Lead kag Petrogreen mga kabiran Energy Corporation kag QDIN International. Kusa diin ang katuyuan sini nga papag-unon ang Panay subgrid. Agod malikawan ang masaming brownout, red alerts kag yellow alerts sa rehiyon mga katropa. So actually mga kabiyanan, phase 1 pa lang ini, wala pang phase 2 mga katropa, pero dugang sini ah, bantayan ugali. Ara na sa piyak nga linya aton sini nga patrol mga kabiyanan. Para man sa igadulong sininga balita, adres aton sininga palatuntunan, may kang tanan sa drug by bust operation nga natabo kapon nga adlaw dira sa may Banwa sang panitaan man no kat mga katropa lagi na kadakop sini sang isa ka persona nga subject sa sininga operation mga katropa. Katropang Gis, ara na si Katropang Elmer. Alright, tara na sa piyak ng linya si Katropang Elmer Derecho Estimar, no, para siya sining igadulong balita sa subong aga.
1: Live report. XFM Police Report.
2: Good morning, Katropa Michael Subuma. Sa ato sining mauturan ng mga nagatutok na subong aga sa programa Exciting Pilipinas. Sa ato naman sining mga natipon ng mga balita sa padayon ng pag-monitor sa kalinaw ng katawhay sa Syudad Jaroas kag bilog ng probinsya sa Capiz. So far, ang aton sining Rojas City PNP ang wala magid sa minabalhag ng mga dalagkuan ng mga balita sa padayon nila sining 24 nga oras sa pag-monitor sa ang Syudad Manila. Magluwas na gilamang sa pila ka mga kabanuhanan diriya sa probinsya sang Capiz, no, wherein sa may banwa sang palitan na tigayon nga nadakpan kahapon nga adlaw ini nga isa ka lalaki nga ginakabig nga high value individual sa gingkasang nga drug bypass operation sa nga Police Provincial Drug Enforcement Unit o kung PPDO kaupod ang Panitan Municipal Police Station sa Barangay Agkilo, Panitan Capiz, pasado alauna sa hapon kahapon nga adlaw gingkilala ini nga arestado sa kay George Giusena Idaliba, 26 anyos kag residente sa Barangay Tabok Norte, Panitan Capiz, wherein natigayon nga nadakpan si George pinagi sa operatiba nga nagpakilala isa ka pusher buyer sa isa ka sa siya nga ginapatihan Shabu nga nagabalor naman sa nga 6,500 pesos serbi bilang nga bypass money. Dugang ang narecover siya pag hinakop ni George ang 3 pigid ka sa siya sa ginapatihan illegal nga droga nga mayara tanan sa kabugsan may kabugaton nga 11 gramos kag meron naman sa standard drug price nga 74,800 pesos. May baluan aminado man ining si alias George nga nagagamit ini sa illegal nga droga apang hugot ini nga ginapangiwala nga saya ang nagaduso sa illegal nga droga. Sa karon nagapabili na ni siya sa bahin sa kustodiya sa Panitang Municipal Police Station para naman sa nagkaigo nga disposisyon kag natalana naman nga pagapasakaan sa kaso subong adlaw sa pagbayolar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang naton ring balita sa banwa naman sa Pilar sa naman ka babae nga wanted sa kaso nga adultery ay nga natigayon man nga nadakpan pinagi sa ginserbe nga search or warrant of arrest partikular dra sa may banwa iya sa nga Pilar. Ang kilala ining persona sa kay alias Ann kaya sa legal nga pang idaron kag temporary ining nagapuyo sa bahin niya sa nga Kalbayog City apang residente gini siya sa bahin sa banwa sang Pilar. May baluan nga nagapangatubang sa kaso nga adultery ining arrestado kung sa din ang iya sininga warrant of arrest ang ginpermahan ginisyo ni Honorable Merna Molintas Clemens amo ang acting presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities 8 Judicial Region Kalbayog City Samar na pinsan sang Marso 19 subong atuig kag girekomendar man sang korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Samtang ako po sini nga lalaki ang nga kasuhan man si kaso nga concubinage kag mayra naman sa nga piyansa nga ginrekomendar ang korte nga 10,000 pesos but dito ni siya nadakpan nga sa bahin sang Kalbayog City. Sa karon update sini nga babae nga nadakpan ang temporaryo nga ginhulway sa karsel sa Pilar Municipal Police Station matapos gani nga nakabayad sa nga 10,000 pesos nga piyansa nga ginrekomendar naman sa nga korte. So far sa iba naton nga mga balita partikular sa may banwa sa Dao may aras karon sa nagduntad nga vehicular accident kag dugang mga arrested person nga na-record sila sini nga banwa. Sa iba nga mga kabanwanan so far wala may gisa mga dalagkuan nga mga balita kasubong diri sa sunod sa Rojas sa padayon nila sini nga pagmonitor sa kalinong gatawhay sa aton sini nga palibota. So far katrama may kailan mo sinang aton sini mga dulong mga balita nga aton sini nga natipon sa dugang galing mga balita batian sa programang Busay diri nga po sa 106.5 XFM Rojas. Ang inanay nga mga balita ang buhilugid nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad nga produkto sa inyo sa Health Incorporated ang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang mayara sa mga kagaglabuwas ka herbal extract nga popular gin sa South America nga rin kapabagsik kag nagapakusog sa enerhiya kag nagapataas naman sa libido level sa ato sining alawas. Gamitan nyo din mga Mr. Dera 30 minutos antes maglabig-labig sa kaimisis magtumar sa gid lamang kapsula sigurado mas manami mas mabako dang inyong relasyon kag ang imong performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Supplement for Men sulit ka kung nakaturbo ka. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa Gil Meresnimar ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas.
0: Nabatian mga kabyanan ang report ni katropang Elmer Estimar, no? Mga kabyanan, may kaangtanan sa mga nagakahalanabo, no, diri sa aton sa syudad kag probinsya man sang Capiz, mga katropa. So, amo na mga kabyanan, no, iban karon nga mga balita kag mga impormasyon, bantayan nyo lang diri sa gyapon sang pila ka mga programa sang XFM Rojas, mga kaabyanan. Balitaan naman kita sa madasun naton yung mga programa diri sa gyapon, sa bahay niya sang XFM Rojas. Siyempre sa aton sininga patrol, salamat gid, no, sa kay katropang Elmer Estimar. Sa akon nga technical side, si katropang Jason Anonoy. Ini naman ang inyo alagad, inyo nga anchorman. Ini si katropang Michael Denosta Inuslay. Para sa 106.5 XFM Roa City Capiz, katropa mo. Exciting.
3: Good morning.
4: XFM.
5: XFM.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sunfall Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa akin ako center agent.
4: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
4: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay lingkod Sir Michelle Hinas. Dito sa ating pong programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibil na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin, natatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
3: Nasa mga kababayan natin, pwede kayong makahilo-bilo dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon naman po yan sa ating numero, ating pong tax line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo, napuntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Ha? Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
5: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ang pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga, dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin, sa halip na malagyan ng oxygen o hangin, ay napupuno ng tubig, kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po kagaya ng mga ospital ay pwedeng nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain o pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
3: The secret of health. Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino dok, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano, na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
4: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
3: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
4: Kasi nga, highly vulnerable sila.
3: Oh. Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin eh nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang eh wala kang iniinom.
4: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kinakailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-co-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
3: Ayun. Kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
4: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan ay nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
3: Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
4: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
3: Parehas lang.
4: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog. Walang apoy. Pas mabango yung usok.
3: Oo.
4: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan. Di ba? At saka, lalo na kung hindi nyo naman kailangan yun. Iba naman kasi ginagamit yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila. Tapos, walang additional expenses kasi mahal din yun eh. Mm-hmm. Eh kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
3: Ayun. Okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaari mo idulot nito, ano? So yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh mas mainam po mga kaibigan na maiwasan niyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent niyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit dok. Ano?
4: Hmm.
3: So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot ng atin po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng atin pong pangangatawan, eh mahirap na ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli. Ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang atin pong pangangatawan, palakasin ang atin pong immune system, lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang atin pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, hirap akong humigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar, ano? So, ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-offer po yan ng free check-up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, dok, ano? Pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, dok, wala akong pampacheck-up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong pumakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo dok, ano, doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yun nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pagkontrol ng inyong mga sakit.
4: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwensya sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandahan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So, ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
3: Okay, ayan ha. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Rock 5, Commonwealth City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, saka coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, last night, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yun sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ng hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, ngayon naman akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi ko maintindihan, parang hirap ako minga. Hindi ko malamang. Sa isip ko, parang pag-inom ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino nauna sa kanila sa umaga. Bago mag-isang sa umaga, yan ang ininom ko bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masakit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalilinig ko sa radio, sa display. Nagtry ako, sinubukan ko nga bumilakat ng isang tungkol. Ah, ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na nag-ipon ng benepisyo niya sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santong Copinex. Huwag kayong mag-atubili. Mag-try kayo ng Santong Gold para masubukan niyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5, Commonwealth Quezon City.
3: Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol, Doc, sa Tagiliran, ano?
4: Oo, hanggang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Doc, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
3: Yan nga.
4: So, okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo na mga hatid. Mm-hmm. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
3: Mm-hmm. Kaya kami rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya, no? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa rin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtulong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, na meron po yun siyang mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan, lalo ng iba, Doc, na wala namang sapat na budget.
4: Mm-hmm.
3: Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema At isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran dok, ano. Mm-hmm. Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
9: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
10: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
11: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyong pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mayubili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. O, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po yung tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3 mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take mga kaibigan ng mga produkto na meron pong VCO, sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang. Ano? Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan, no? Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan. Na yan din po ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3 mga kaibigan. Lalo na sabayan niyo pa ng Santon Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin, garlic isa sa napakabisa yan dok, ano, na antiviral and antibacterial din ano.
4: Oh.
3: Pwede nga gamitin na ano eh, sanitizer yung nabanggit niyo nakaraan dok ano.
4: Oh, noong unang panahon talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga diyan Russian penicillin. Kasi nga noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito, eh maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
3: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga kababayan.
4: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural ng mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
3: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang ipapaalam mga aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health!
14: Hala, ka-exciting!
15: We

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, alas 6:05 na sa aga. Kag ini nga oras ang buylog ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Headlines.
1: Mayong aga banwa siyad sa Rojas Provincia sa Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Express Balita.
0: Express Balita.
1: Subong adlaw sang Biyernes. Oh, thanks God, it's Friday. Gag sa aton diri nga mga balita, mga katropa, sa aton nga mga headlines. Sa mga balita lokal, street level individual arestado sa pagbaligya sang indi lisensyado nga armas luthang sa Barangay Kulasi, Rojas City. Armas kag droga na recover.
0: Headlines.
2: Negosyante arestado matapos gin implementaran sang search warrant sa Barangay Mungpong, Rojas City. Tatlo ka armas luthang na recover.
0: Headlines.
1: Brami ni Kite, kag reticulated python na rescue kagyara na sa paginakop sang DNR copies para sa nagkaigo nga pag-atipan.
0: Headlines.
2: Labing una nga energy battery storage system sa Capiz ginpahamtang sa Timpas Panitan. Burnout sa probinsya posible mapahagan-hagan.
0: Headlines.
1: Sa katapusan nga balita, lokal attorney Nathaniel Odocado liwat nga magabalik bilang party list representative. Political stability sa Capiz ginalauman.
0: Headlines.
1: Sa balita national, NCRPO naka full alert na umpisa subong adlaw para sa sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
0: Headlines.
2: Senado wala ginsugtan ang hinyo sang Office of the Vice President nga sabton ang pagkaon kag ilimnon sang defense team.
0: Headlines.
1: Samtang sa tanong diri nga balita international, PhilAm posible mga tubang sa death penalty sa Florida.
0: Headlines.
1: Kag sa balita entertainment, Vilma Santos wala nagadali nga mapasingdunggan sang National Artist Award.
0: Headlines.
2: Sa sports news, Alex Iyala opisyal na nga nalakip sa main draw sa US Open 2026.
0: Headlines.
1: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, isa ka grupo nagpaandam batok sa squeezy dumpling toys bangod sa risgo sa chemical aton hibaloon.
0: Headlines.
2: 1 billion pautang para sa young entrepreneurs ginalukar sang DTI.
0: Express Balita. Express.
1: Nabatian ang mga headlines, kaupo din yung mga newscasters. Ako si Katropang Christine Dayan.

0: 20 anyos, kaga residente sa nasambit nga lugar. Natigayan nga nabaklan ang subject person pinaagi sa operatiba nga nagpakilala nga po Sir Buyer sa isa ka unit sa 38 caliber revolver nga loaded sa 5 ka mga balas sa balor nga 2,500 pesos serbi bilang buy-bust money. Dugang pa nga na-recover sa subject ang isa ka sachet sa ginapatihan shabu nga ginabulubanta may kabugaton nga 4 ka gramos kag may standard drug price nga 27,000 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sa Roa City PNP ang nadakpan para sa nagkaigo nga disposisyon kag natalanan nga pasakan sang kaso nga pagbayolar sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act kag Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Express Balita
2: sa Lugal. Sa dugang nga balita lokal, arestado ang isa ka negosyante matapos nga makuhaan sang illegal nga armas luthang matapos sa implementasyon sang search warrant sa Balay Sini sa Barangay Mungpong, Roa City, Tacnas, alas 2:59 sang hapon sang Hulyo 21, tuig 2026. Ginkilala ang subject sa kay alias John, 49 anyos, kagresidente sang nasambit nga barangay. Sa nakuha ang impormasyon sang XFM Rojas nagikan sa Roa City PNP, positibo nga nagahupot sa mga hindi lisensyado nga armas luthang ang subject person. Narecover sa panginakop sini ang isa ka unit sang .45 caliber pistol nga may duha ka mga magazine kag 14 ka mga bala. Nakuhaan man ini sang isa ka unit sang kalibre .38 revolver kag isa ka unit sang homemade 12 gauge shotgun kag isa ka magazine siniya. Sa karon nakahunong na sa karsel sang Roa City PNP ang arestado kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act.
1: Express Balita Headlines. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa dugang pang balita lokal, ginbaton kagyara na sa paginakop sa Department of Environment and Natural Resources copies, pinagi man sa Conservation and Development Section ang duha ka naluwas nga na mailap nga sapat nga ginsurrender sa mga katapos sa mga local government unit. Ginapakita lamang sini ang padayon nga pagbuliganay kag dedikasyon sa mga lokal nga mga stakeholders para sa nagkaigo nga pag-atipan kag konserbasyon sang among nga wildlife. Isa ka bata nga Brahmini kite ang ginsungka ni Municipal Environment and Natural Resources Officer sang Panay nga si Mr. Rami F. De Taro matapos ni nga naluwas nga namadakpan sa mga katapos ang BFP Panay sa Barangay Buntod, Panay Capiz, Tacnalas 12:15 sang udto sang Hulyo 22. Samtang sa kapareho man nga adlaw Tacnalas 12:30 sang udto, isa naman ka reticulated python ang ginsurrender man ni Mr. Jaffet Labadero katapo naman sang Menro Pontevedra. Ang nasambit nga sawang nga naluwas ang nadakpan gamit ang isa ka-improvised nga bitag sa Barangay Ilawood, Pontevedra, Capiz matapos makabaton sang report gikan sa mga nagbulig man nga mga residente sa lugar. Pagkabaton sa mga sapat, gilayon man nga ginpaidalo ang maini sa maidid nga pagkonsulta sa mga tinawo sang DENR Capiz sa gudmatumod ang ila pisikal nga kahimtangan kag konsanto balayhan nga sila ang buhian sa ilang natural nga tiniran. Sa piyak nga bahin, tuman man ang pagpasalamat sang DENR Capiz sa Bureau of Fire Protection Panay kag sa Menro Pontevedra, subong man sa Menro Panay. Sa ilang madasig nga pagsabat kag responsable nga aksyon, agud masiguro nga luwas nga ma-rescue ang among nga mga sapat. Liwat naman nga ginapanumdom sang DENR sa publiko nga importante kag dako ang papel sang ini nga mga sapat sa aton dunang manggad para sa pagpabilin man sang balance ecology. Gani ginaganyat man ang tanan nga likawan nga sakiton, dakpon o kunhuptan ang mga wildlife nga sahi sang sapat. Sa baylo gilayon nga i-report sa pinakamlapit nga talatapan sang DENR o kun sa Local Government Environment Office ang anuman nga pagkakita o kun pag-rescue sa mga kapareho nga sapat agud masiguro nga nasanto ang paghawid sini kag pag-atipan.
1: Express Balita, balita, balita, balita sa lugar.
2: Sa dugang nga balita lokal, nagpatigayon sang mechanical completion ceremony sa pagpanguna ni Capiz Governor Ferdinand Otto Castro

0: para sa 220
1: megawatt.
0: Para sa 20 megawatts kaga and 40 megawatts sa panitan battery energy shortage system o kuna BESS sa Barangay Timpas Panitan Capiz Subo nga adlaw Hulyo 23 tuig 2026. Ginpakigbahin sa nasambit nga kahiwatan ang mga nagapanguna nga mga makinarya kaga infrastruktura sa nga pasilidad antes ini ipaidalom sa ulihing pagkonektar sa grid sa palabuton nga Setyembre. Ang nasambit nga proyekto ang gipangunahan sa nga Eco Solar Energy Corporation, isa ka subsidiary sa nga Iochingo Lead kag Petrogreen Energy Corporation kag Qden International, kung sa diin ang katuyuan nga mapapag-un ang Panay subgrid o kung malikawan ang masaming pag-brownout, red alerts kag yellow alerts sa rehiyon. Ang nasambit nga battery shortage ang magatipon sa nga enerhiya nga sarang magamit sa tiun sa nga mataas nga demand sang kuryente o kung kada may aberiya ang planta. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas sa kay Engineer Edgar Diaz, General Manager sang Capilco, ginpahayag sini nga kada adlaw mag-consume ang Capiz sang 62 megawatt hour apang pananglitan nga mag-operate na ang nasambit nga pasilidad, magadugang ini sang 20 megawatt hour gani wala sang may ma-experience nga shortage sa probinsya bangod bastante na ang suplaya. Dugang pa sini pananglitan nga matapos nga ginatukod nga pisto sa among pasilidad pagalauman nga mag-supply ini sang 90 megawatt hour kon sa diin sobra pa sa sa pagkinahanglanon sang mga konsumidor. Suno pa kay Diaz, dako nga benepisyo ang mga sa mga konsumidor sa sini nga proyekto bangod maganubo ang pagsuluktan sang kuryente, maagom sang maayo ang serbisyo kaga availability sang suplaya. Mahibaluan nga ang mayor nga planta sang Capilco ang nahamtang sa banwa sang panitan kag bangod sa nasambit nga energy shortage system, wala na sang storage system, wala na sang dako nga bayaran pa sa transmission fee bangod malapit ang ginakuhaan sang supply sang kuryente. Posible man sunod rin nga magahaboy man sang supply sang kuryente ang nasambit nga proyekto sa mga kaiping probinsya sang Capiz.
1: Sa katapusan nga balita lokal, liwat nga magapapili kag magabalik bilang isa ka party list representative si Attorney Nathaniel Odocado. Ang ini nga mensahe ang ginpaabot mismo ni Capiz Governor Ferdinand Castro sa ginpatigayon nga Barangay Night sa Tilibugan Festival sa Banwasang Sapian. Sa nangin mensahe sang gobernador, ginpahayag sini nga mangin mapawa ang buhas damlag sang banwa kag probinsya sang Capiz sa tion nga liwat nga mangin kongresista si Odocado. Dugang pa, pananglitan nga liwat nga mangin tatlo ang kongresista nagikan sa Capiz magabulig ini sa political stability sang probinsya. Mahibaluan si Odocado ang tumandok sa Banwasang Sapian kung sa dinsang damlag lang nagresign ini sa iya posisyon sa Kongreso bilang congressman sang Juan Tahanan party list. Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung nabatian ng buylog gid nga ginadulong sa inyo sang Santhon Vitamin C nga isa kanan acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan mas ni katropa ang imong lawas nga mapakigwatuan ang mga viruses kag mga bakterya. Sa ato diri nga mga balita national, igapasaka na sang National Capital Region Aucon Region Police Office o NCRPO ang full alert status sumugod subong adlaw Hulyo 24. Iniyang para sa seguridad sang ikalima nga State of the Nation address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes Hulyo 27. Kabahin man sa igapatuman nga security measures ang no-fly zone, no-drone zone, labi na sa mga designated areas, kag suspension sang permit to carry firearms outside residence o kon PTC-FOR. Kabugusan nga 21,261 nga mga kapulisan ang iga-deploy para sa SONA, magluwas pa sa 3,000 ka mga naka-standby personnel gikan sa Police Regional Offices 2, 4B kag 5. Samtang magapatuman man sa temporaryong road closures kag traffic rerouting, partikular sa palibot sa batasang pambansa complex. Gani ginaganyat naman sa NCRPO ang publiko nga makigiliusa sa mga law enforcement authorities magsunod sa traffic kag security advisories. Kagilayan nga i-report sa emergency hotline 911 ang anuman nga makaduludang nga mga hilikuton.
2: Express Balita, Balitang Nasyonal.
0: Wala ginsugta ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hinyo ni Vice President Sara Duterte nga sabton sang Senado ang pagkaon kag ilimnon sang defense team sa impeachment trial. Sa interview kay Gatchalian, ginsiling niya nga indi masarangan gastusan sang budget sang Senado ang hinyo nga pagkaon kag ilimnon para sa bugos nga legal team sang depensa. Inibangod maiban pa nga galastuan ang upper house kangay sang plano nga mag-arkilas ang space sang Philippine International Convention Center o kon PICC. Agud dito magahiwat sang budget hearings. Ginsiling ni Gatchalian nga kinahanglan nga i-prioridad ang budget hearing sa mga committee hearings sang Senado nga lauman nga igabalik si nga ginalauman sa pagbalik sesyon sa karon tatlo na lang ka available nga committees rooms sang Senado bangod halos tanan okupado na sang prosecution kag defense team gani kon asod-asod nga budget kag committee hearings kinahanglan ginila nga magrenta sang opisina sa GWA.
2: Express Balita Nasional.
1: Mga katropa, mga balita nasyonal, ang buylog gid nga gidulong sa inyo sang Santhone Plus Gold nga mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract sika sa mangustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga sarangin yung makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
2: Express

0: Samtang sa balita international, isa ka Pilipino-American ang posible magpangatubang sa death penalty sa Florida bangod sa ginaligar pagpang-abuso sa isa ka bata nga wala pa sang 12 anyos kag pag-angkon sang ginatos nga child sexual abuse videos. Sunod sa mga otoridad, si Scarborough Navarusa Makarat, 41 anyos ang ginkasuhan sang 47 ka felony counts, lakip ang 12 ka kaso sang sexual battery batok sa minor di edad kag mga kaso nga may kaangtanan sa child sexual abuse materials. Nagsugod ang imbestigasyon sang Marso 22 matapos may bata nga nagreport nga ginaligar nga pagpang-abuso. Sa pag-usisa sa mga pulis, na recover ang isa ka hard drive nga may nilibo ka mga videos nga ginabanta may aras sang City Center sini ka may kaangtanan nga child sexual abuse material. Sa subong priso si Makarat sa Leek County Detention Facility samtang nagapadayon ang kaso. Express Balita. Mga katropa, ang balitang international ang buhilog ng ginadulong sa inyo sang Vision X Plus of Gel Capsule ang may aras sang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga saranggin makahatag sa nutrisyon sa aton nga mga mata. Express Balita. Express Balita. Showbiz Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Gag sa ato naman diri nga balita sa patag sang entertainment. Wala ginahuna-huna sa veteranong aktres kag Batangas Governor Vilma Santos ang paghatag sa iya sang National Artist Award. Tuwad sini nga ginatugyan na sini sa kalapara o kon ang iya kapalaran, bangod kon ini ang para sa iya sigurado nga maangkon niya ang nasambit nga pagkilala. Dugang pa sang gobernador nga pisar hindi man ini mapilian bilang national artist, padayunon na lamang sini kun anuman ang kabuhi nga may ara siya sa karon. May pila naman ini nga plano para sa pagpanumbalik niya sa pelikula sa diin ginalauman nga masuguran niya ini sa masunod nga tuig. Mga katropa, ang balita entertainment, ang builog ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapungga ng early sense skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Gani mga katropa, kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balita naman sa patag sang hinampang, opisyal na nga nalakip ang Filipino tennis star nga si Alex Iala sa main draw sa US Open nga magamarka sa iya ikaduha nga pagpakita sang main draw sa nasambit nga Grand Slam event. Nalakip ang pangalan ni Iala sa official entry list sang US Open nga hiwaton humalin sa Agosto 30, tubtob September 13 bilang kabahin sang iya ika-apat kag ulihi nga Grand Slam main draw appearance sa subong nga season. Ang 19 anyos nga tennis standout nga sa karon yara sa ika-29 nakapwesto sa Women's Tennis Association sukon WTA nga magalaom nga magapadayon ang iya mabaskog nga kampanya sa Grand Slam pagkatapos ang iya madinalagoon nga kampanya sa Wimbledon. Matapos ang iya break sa Pilipinas sang nagdigad nga semana, suguran na ni Iala ang preparasyon para sa US Open Series. Masunod nga magapasakop ang graduate nga sang Rafa Nadal Academy sa Mabadala DC Open sa Washington. Sa diin magahampang siya sang singles kag double event. Makaparihan niya ang doubles ang tennis legend nga si Venus Williams. Express Balita. Express Balita. Mga katropa, ang balitang sports ang builog ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga may ara sang maka kaglabo waska herbal extract nga popular nga makitaan sa South America nagapapagsik ug nagapabaskog sang libido level sa mga lalaki. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs.
2: Express Balita. Express Balita. XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Gag mga katropa, sa ato naman nga balita sa ikaayong lawas. Nagpagawa sang paandam ang advocacy group nga Ban Toxics batok sa popular nga squeezy dumpling toys. Bangod sa nga posible man nga peligro sini sa ikaayong lawas kag kaluwasan sa mga kabataan. Sunod sa grupo, ginrecall na sang Hunyo na diskubrehan nga ang nagpagawa nga layer sang squeezy dumpling toys ang mayara sang mataas nga level sang benzene, isa ka chemical nga may kangtanan sa seryoso nga mga problema sa lawas, lakip na ang cancer. Dugang pa sang grupo nga mas delikado ini para sa mga kabataan, bangod sa masami nga ginabutang nila ang among hampangan sa baba kag kun mahaklo, mahimo nga makatugas ang iritasyon sa mga mata, ilong kag tutunlan. Posible man ini nga magtugas ang iritasyon sa mata, ilong, tutunlan kag panit kung ma-expose sa chemical. Gani ginapanumdom sang grupo nga ang tanan nga mga hampangan nga ginabaligya sa Pilipinas ang kinahanglan nga magsunod sa mga safety standards kag kinahanglan bantayan sang FDA o kung Food and Drug Administration kag DTI. Ginhaylo man sang Ban Toxics ang FDA, DTI kag mga lokal nga panguluhan nga magpatigay sang inspeksyon kag kinahanglan magpakuha sang recall agudto nga masiguro nga luwas ang sambit nga mga produkto nga ginabaligya sa merkado.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, ang balita sa ikayong lawas, ang builo ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Hindi man ang gitpatam isang stevia ang nakitaan sa pagtuon nga sarangid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani sibong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag i-cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balita naman sa patag sang negosyo, ginalokar sang Department of Trade and Industry ang 1 billion pesos nga pundo nga eksklusibo para sa young entrepreneurship or entrepreneur agud mainganyo ang mga ini nga matuman ang ilang mabakod nga ideya kag magpagtukod sang kaugalingon nga negosyo. Sa iyang speech, nagginpabutyag ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque nga may dako nga papel ang pag-creative kag innovative sang kabataang Pilipino sa pag-umwad sang ekonomiya sang pungsod. Pinaagi sa Youth Enterprise Fund sang Small Business Corporation o kon ISB Corp mahimo nga makahulama ang mga kwalipikado nga mga kabataan nga nagaedad 18 anyos tub-tub 30 anyos sang 500,000 pesos tub-tub 5 million pesos para sa ilang negosyo. Dugang sini nga wala na sang kinahanglan nga collateral sa programa kag mahimo lamang magsugod ang pagbayad sang hulama isa ka tuig matapos nga nagsugod ang negosyo. Para sa mga separado nga may mga programa sa paghulam para sa mga kababainhan kag mga OFW nga nagbalik sa Pilipinas. Samtang may ginapain nga 3 billion pesos nga pundo para sa mga MSME nga luyag magsugod sa pag-export sang ilang nga mga produkto.
2: Express Balita. Express
1: Balita. Kag sa foreign exchange rate update ng sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 75 centavos. Lagi ka naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 85 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 70 pesos and 48 centavos kag ang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 44 centavos.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builo ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kuslin may kape ka na, may energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold coffee mix.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Gagamit ito mga katropa, mga natipon nga balita nga builo ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthone Plus Gold,
0: Xanthone Vitamin C,
1: Xanthone Plus Coffee Mix,
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Softgel Capsule,
0: Turbo Dietary Food Supplement for Men,
1: Xanthone Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
1: Xanthone Gold Herbal Tea,
0: Xanthone Gold Coffee Mix,
1: Sass the Pain,
0: Xanthone Plus Herbal Oil,
1: Xanthone Plus Herbal Soap,
0: Kag-Clear Skin Beauty Soap.
1: Mga katropa, manasambitan ng mga produkto ang sarang nyo gida nga mabakal sa hidra nga mga suki nga mga butika sa inyong lugar. And syempre, sarang nyo gid nga mabakal man sa tundri nga mga leading drugstore sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo man nga mad to cart mga katropa kag ma-place order sa hidra nga mga Shopee kag
3: Studio
1: TikTok Shop.
3: Wow!
1: And by the way, as mga katropa nato nga nag-upod sa ato nga pagpalayag sa subong nga agas, ay inyo tanan-tanan.
4: Good morning!
1: Oy, thanks God it's Friday. Bow, bow, bow, bow. Gagmadamog inyong salamat sa inyo nga pag-upod sa ato nga pagpangalagad mga katropa. Ako na lang inyong tagbalita o kung kami na lang ang inyong mga tagbalita. Ako si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kagkatropang Michael Inuslay.
1: Kaginiyang
0: Express Balita.
2: Express FM.
5: XFM.
6: Yes to health! Yes to health!
7: Hala! Ka-exciting!

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Ikaw ba?
3: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit?
5: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yan sa may mga diabetes, Dok Leo?
6: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kung pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
5: Pero hindi man bot tambalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
6: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa tansan nga lawas.
7: Southern Plus Gold.
6: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
8: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
6: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol ang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
7: Santhon Plus Gold.
6: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotice ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
7: Southern Plus Gold.
5: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag-abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
6: Dako ang bulig ni sinis, Sir Josil, kay ang vitamin D may ara kita sinis ang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
8: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
7: The secrets of health.
5: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
6: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang so, nagid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
8: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder, May ara pagid ini sa ato sa nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape, pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
0: Premium D3 coffee mix.
5: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat. Sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
2: The Secrets of Health.
5: Exciting!
9: Exciting!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
9: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
14: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.

0: kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos ka Pilipinas, la 6:49.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagapalayag na ang panibago na naman nga edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Biyernes, pecha 24 sa bulan mga kabiyanan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joben Anisco.
1: Bullseye!
0: Oy, good morning na!
1: Bullseye!
0: Ay, bangon na! Oy, amat-amat na sa may mga trabaho, no? May opisina. Oh, TGIF, thanks God, it's Friday!
2: Yahoo!
0: Oy, konting oras na lang. Makapulo pa huway na ang mga nagtrabaho, Lunes, Tob-tob, Biyernes. Looking forward na sa weekend. Pero huwag masyadong ma-excite, ha? Kahit kwan pa, no? May mga inuras pa. Basi pala tambakan ka sang trabaho kag mahambal ka. Oh, arbang Biyernes ka daw kakapoy na gid.
2: Ayoy!
0: Daw ka nami nagidyay tulog, daw ka nami pagidi kwan, pero hatang lawas ah. Ina tigayon mo gani, natawid mo gani ang Lunes, Tob-tob, Webes. Ini pa nga inuras na lang sa Biyernes, daw ginatamad-tamad ka pa. Oy, bangon na da!
1: Bullseye!
0: Pamukawa na da, ha? Di karon pagtapos sa trabaho ni pagpuli, pwede na ka-relax-relax, ha? Kaya pwede naman ka buraw-buraw, buwas mga katropa kay Sabado mo. Wala opisina, wala klase. Di ba la?
2: Yahoo!
0: Maling ginahulat-hulat sa iba, ng ibang siguro karon, ha? May mga GC na ni mo. Mahambal kagabi pa lang gani, guro, gahambal at dinta buwas pagtapos ang trabaho. Bao daw nami, no? May mga GC-GC ng iba ni mga office mate. Kung mga barkada, gatiga ko na sa kagabi, musta? Te, may budget na. Sa balay lang ni Kuana, dito lang ta, karon sa pagbuhi, Kanami, no? Do, kanami lang ba tiyagon magamuamo na, no? Sige, matamat na da ha sa mga katropa naton, no, nga nagakuana, no, nagahuluhuragok pa da. Mukawa naman ang inyo sini nga mga estudyante nga may klase sa subong Friday ha. So basi may pa-exam si teacher. Nakatuon kamo kagabi, basi way kamo nagtuon ha, nawili kamo kay sang cellphone nyo.
2: Oh no.
0: Pagkatapos karon, ha, itlog ang makuha nyo.
2: Ayaw!
0: Dapat kagabi nagtuon para wala sang itlog nga kuhaon, no? Budlay man nga itlog ang itlog na nga daan ang sudan mo sa pamahaw. Itlog pagid ang score mo sa exam.
2: Ayoy!
0: Di ba la? Matamat na sa mga estudyante da ha. At syempre sa mga katropa nato nga nakabugtaw na kaina pa. Wala gid jamay nagpa good morning sa inyo da. Ako na lang
3: Good morning.
0: Kumusta kamo da? Kumusta sa mga nakabugtaw na nakainit na kamo da tubig? Nakaluto na sang pamahaw? Kung nakaluto na, anong tirada subong? Mga katropa? Bebe lantaw bebe, lantaw beto kay abi ang kaldero. Op. Uy, do batok haw. Natawa tabi. Bawo, gaso ng kalaha nyo da. Bawo, labot na sa piyak balay ang sunog nyo nga pinirito.
2: Ayoy!
0: Bakita na. Nanuman kay ti nawili kay sa cellphone. Wili da ka lantaw sa mga kwanway na ka-focus sa iyalo lutoon ho. Natuki nyo dang inyo sa nga refrigerator. Nalantaw nyo na kung anong pwede lutuon da para sa pamahaw. Basi may pwede pa iliniton, pwede i-recycle, ano pa nga plastada mga katropa. Abi. Para at least may nag-remind sa inyo every morning. Pariyasin na para hindi ka mo malipat mga kaabyanan. Okay? Ayos na. Ati, ayos na. Sige.
2: Ayaw!
0: Kung ayos na, hitso na. O, sige, let's start the ball rolling. Diri sa aton sining pagpangalagad, siyempre, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki, ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa malabutan, sang aton palatuntunan. Bullseye! 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. Kag siyempre, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki, dira sa Maychodoro, Arsenas Trade Center. Kamusta mga negosyante da, mga bumalakal? No, masako na ng aton sining aga. Oh, labi na dira sa may karnihan. Oy, kamusta na, by the way? Kamusta na ang kilos ang baboy gisubong? Matapos atong pila ka mga ginapatigayon na ton ng mga mesyos may kaangtanan sa ASF. Daway mga yapoy, masyado nga paghulag, no? Sa presyo sang baboy. Mga talipapa subong sa Gyapon, dobrato, wow. Gapabilin sa 270, 280 Gyapon ng presyohan na isang baboy mo. Di ba? Ambot, eh, hambal nila, bawal naman makasulod, pero bati ko, may nagasulod. Bullseye! Bullseye! Kamusta ang presyohan na isang karne da? O, sa mga taga-karnihan da, no? Sa inyo da, mga katropa, nga nakatutok diri sa ato niya pagpangalagad.
1: Good morning!
0: Subong man, diri sa may utanan section. Oy, kamusta ang presyo sang panakot? No, kamahal sang sibuya, subong, no? Makimong isa, katropa, magbakal ka sa mga outside sa TATC, ha? Magbakal ka sang sibuyas, tag 5 ka pisos ang balidya kung kaisa sang isa ka busol ho. Medyo mahal-mahal sibuyas, subong nga sili, na luya, mahal. Managani nga kung nagapanakot ka mo, nami man tani kung damo panakot, kay makuha lang sa sang isda, makuha lang sa sang karne. Pero kung mahal sang panakot, kung kaisa, ginagamay mo naman lang no. Kay kamahal mo. Amo na gani kun pwede lang pati panakot kan anyo kay ti may presyo na.
2: Ayaw!
0: kung nang tinula may luya, nagbutang ka da kan a pati luya para sulit-sulit ang binakal mo. di ba? Pati tanglad pang usa.
2: Ayoy!
0: no, para way bilin. Tulaan na lang. Bo, maluoy ka, oo. Sige, no, diret sa may kamusta da sa kwa, no? Sa may isdaan section. Sa may isdaan da, mayong aga lang sa inyo, ha? Utro man ng isda, subong, ho? Kay, kwan man, no? Daw, nag-amat-amat talag ko, balod sa kadagatan. Isda, subong, ha? Nagligad to, ang krisyo ka... dalag ko nga sapsap ba 300 to 350 ba? Mahal pas baboy. siling ko muning presyo kay isda nga ti daw hay bladon ka man kag. Bakal ka ganin isda kay gaiwas ka sa mamantika kag high blood bro. Presyo kay isda subong puperte mang kamahal. Presyo kagalunggong subong kasarangan lang kadalag koon baw tag 200 man na 180.
2: Ayoy.
0: Di man magpaulihi mga katropa sa presyohan na isang karne. Bullseye! Bullseye! Sige, sa mga negosyante na!
1: Good morning!
0: Sa tanan niya mga merkado publiko, mga kaabyanan, no, nga nag-upo diri sa aton sining pagpangalagad, no, sa 1st and 2nd District, welcome sa aton sining Biyernes nga edisyon. Bullseye! Bullseye! At syempre, hindi man magpaulihi ang aton sining mga katropa dira sa may Pueblo Terminal, no, sa terminal at sang jeepney, tricycle, bus, may mga kwangkatedral, mga katropa kita nga nag-upod man diri sa aton sining pagpangalagad. Sa inyo da, ha? Halong-halong sa biyahe. Hinay-hinay lang, ah. No? Hindi lang tamangin kaskasero, gid. Halungan ta, hindi lang ang atong kagulingon, kundi ang aton man nga mga pasahero.
2: Wow!
0: Siyempre, sa mga pandao, sa mga establishment, no, mga kaabyanan, o labinan sa mga amigo, tada, mga gapuhon, kag mga mahugod, daho. Kag mga strikto ng mga gabantay da sa Capiz National High School. Mga amigo tada sa inyo.
1: Good morning!
0: Balanta, dagsa na mga estudyante da sa inyo. Subong, gahingagaw, hindi malate sa klase nga alas 7.
2: Yahoo!
0: I-check yan gid mayo ha. Children ha, base magdala-dala ka ba mga hinganiban da sa mga eskwelahan nyo. Oy, bawal yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wag na magdala. Kay base mag-confiscate pa na karon, naglain pa.
1: Bullseye.
0: At syempre sa mga katropa onliner.
1: Good morning.
0: Oh, bao mga onliners naton nga nakatutok mga katropa sa aton sining official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. At sa buman sa aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. Oy mga katropa, welcome diri sa aton sining pagpangalagad. Naka-like, follow, share, and subscribe na ba? Sa atong sining nga YouTube channel. At tanan-tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw Tyra Villanueva. Aga mo pa ko gininasot. Hambal niya, baw gagunapo na lang niya si Sir Jobs ba? Bo, grabe. Hindi ka maghambal nga. Aga pa ginipag nasaan mo na ko. aga pa si Tyra nag-kwanho. Gabukal naman ang lanahan mo, Tyra.
2: Ayoy!
0: Gabukal, gid ha? Okay, diya. Joke lang na. Bala mo si Tyra, mabuot na nga kwan. Mabuot na nga nila lang. Si Tyra, kay kwan na siya. Inang tawag na. Ginpadako sang maayo. Dibla, Tyra.
2: Ayoy!
0: Hambal ni Paing Digno ba sa lawaan Lodi Job, may promo baboy 180 200 lang. Di ba? Sus. Grabe nga presyo ba, no? Hindi lang magpatama kaon kay basi high blood doon ka.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa mga katropa onliners naton dire ha, welcome diri sa aton sining pagpangalagad sa subong nga aga. Okay, oras naton dala 7:01 diri sa aton sining palatuntunan, standby. Kaya check ta ang pinaka-latest nga lakad sa panahon direktamente mga kabinan sa aton sining National Pag-asa. So subong adlaw mas nga nag-guum ho ang aton sining tiempo mga kabinan. May ara kita sang bagyo ha, si Bagyong Quiapo. So i-check naton diri sa aton palatuntunan anong pinaka-latest nga update, no? Siyempre, aga-amat-amat na palapit si Quiapo, mabatsyagan ta na. Kahapon daw okay-okay pa, may galom pero may init, no? Nagulan kahapon, daw wala, no? Nagulan, kahapon sang hapon, daw wala ko kabatsyag. pero kay inas ang kagahon, sigurado may nagtulo-tulo ang ulan. Pero sa buong kapustahon na to, nara na, check na to, dari sa aton sininga pagpangalaga, ng aton sininga pag-asa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating latest update as of 5 a.m. sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Storm Quiapo na may international name na Nool. Ito pong Nool ay contribution ng Democratic People's Republic of Korea na ang ibig sabihin ay red sky. So makita po natin mula sa pagiging tropical depression, isa na pong tropical storm ang bagyong Quiapo. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon ng bagyong Quiapo. Yung sentro po nito ay huling namataan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Aparisa, Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Quiapo pa west northwestward or pa kanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makita niyo po, no, yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa main northern Luzon, habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin niyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-ilat at pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Quiapo. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita nyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability, sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na mag-landfall in any of the islands po ng Babuyan Islands, or pwede po malapit lang sa mga isla or close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may Northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak ng bagyo. Ito po yung direktang makaka-apekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3, yung maaaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR, ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin, hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas, bago tuluyang mag-landfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kia po, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng Northern and Central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Kia po na ngayon po ay tropical storm category na, ay may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo, ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makikita nyo po itong mga nakadilaw po na to, ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po alalabas na yung bagyong Kia po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Kia po at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi natin masay makararanas po ng mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybay at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi na ng Luzon Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa Linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Calayan Islands ay maaaring ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po dito particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng western section ng Visayas at Southern Luzon. So makikita niyo yung Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng Western Visayas at Negros Island Region ay inaasahan natin magiging posible pa rin ang mga malalakas na mga pag-ulan. Habang sa may area ng Ilocos Region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela, Cagayan, makararanas din ng malalakas na mga pag-ulan na dulot naman po ng bagyong Kia po. So sa mga lugar po na ito, kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan no, sa mga potential ng mga flash floods and landslides. Samantala, inaasahan naman po natin by Saturday po ay posible naman ang mga pag-ulan pa rin sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din po sa may area ng Apayao at Cagayan, dulot pa rin ng bagyo. So kahit nasa labas na po yung bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos North, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Cagayan. At ang hanging habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan hanggang malalakas ang mga pag-ulan sa bahagi naman ng Occidental Mindoro. Samantala po, ay naka-issue pa rin po yung ating gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alo ng karagatan. Makararanas po ng hanggang 5.5 meters ng mga taas po ng alon sa baybay dagat po or dito po sa may area, sa may coastal waters po ng Batanes, kasama yung Babuyan Islands. Gayun din po sa may area ng Cagayan, particular na yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez, Mira, Claveria, Santa Prasedes. Ito po yung mga area, maging sa Ilocos Norte, particular sa Pagudpud, Bangi at Burgos. Ito yung mga

0: lalo na sa main northern Luzon, iba yung pag-iingat po dahil inaasahan nga natin yung impact ng bagyong Quiapo. At live po nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
1: Bullseye! Alright, nabatian si Mr. Obet Badrina. Nagikan sa aton sininga PAGASA. Mga katropa, may kang tanan sa sining update sa bagyong Quiapo. No, nga ti according sa iya isa na ka tropical storm, no, nga may dala nga kabaskugon nga hangin nga nagalabot sa 65 km per hour, malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 80 km per hour. So ang good news lang kay ti madasig ang dalagan, no, ni Quiapo ara sa 30 km per hour mga kaabyanan, no? So hindi direkta ang igo ni Quiapo diriya sa aton mga katropa, in particular sa Western Visayas, kaya nagapekto diriya sa aton mga kaabyanan. Namuya ang kwan, ang habagat. Okay, atuto siya sa Northern Luzon kuna makita ninyo sa aton sini mga kaabyanan nga satellite image. Ato dito ang concentration, bo grabe nga ulan to ho. Dala ni Quiapo mga kaabyanan, mga katropa. Diri sa aton pero hindi malikaw, digid na malikaw nga mahaplitan kita diri mga kaabyanan, no, habagat kag ang trap sini. Demo na gani nga ti preparar man kita, no, kay ang Western Visayas sa yellow category pagabot mga kaabyanan sa sining monitoring sang pag-ulan. No, so dala sa kita diri. So that's why subong adlaw, no, may dako ang chance sang pag-ulan kasi ning adlaw sang Biyernes, no. Kun lantaw na ton diri mga katropa, ang alas 8 may 55% nga chance sang pag-ulan, 45% naman alas 9 tub-tub alas 10. Pagabot alas 11, may 50% ka chance sa pag-ulan, 60% sa alas 12, 65% sa alauna karon sa hapon. Pagabot naman alas 2, mas magataas-taas, no, karon sa hapon ang chance sa pag-ulan na muna gani, no. Balanta, may mga sulugaton, nga mga estudyante, may mga kadatuan, dalagid sang payong. Mga motorista naton, dalasang kapote. Mga jeep, tricycle, dalasang trapal, no? Kung may mga sulugaton, mabiyahigid, no? Kay pag-abot alas 12, may 75% nga chance sa pag-ulan, 80%, mas magataas siya pagpatak alas 3, 80% ang chance sa pag-ulan, alas 3, tub-tub, alas 7, karon sa gabi. Expect karon na naton ina, tama ina kataas mga katropa. Then pag-abot alas 8, sa mga gimmick, advice naton sa inyo, dala ka mo jacket. Di ba? Dala ka mo jacket kung nakakuan na kay ti Friday night eh. Mga kabataan nga makuan bla, magimik-gimik. Dala ka mo jacket kay ti mataas gyapon ang chance sang pag-ulan. Alas 8 tob-tob, alas 10 sa gabi may 75% nga chance sang pag-ulan.
2: Oh no.
1: Di ba? Dala man ka mo sang extra shirt. No? Ambal sang kilala ko niya ako, may dalaw na ako kaputi, aral lang galing sa wallet. Lain naman na, ya!
2: Ayoy!
1: Lain naman na, yan, uy. Okay, so alas 11, tob-tob alas 12, sa tungang gabi, kung mapahanagubgid ka mo, mataas niya po ng chances ang pag-ulan, 70%!
2: Oh, no!
1: Di ba? Pulaw-pulaw ka mo, ulanan ka mo, na kwan, tapos gid. Hasta na ni sa kagahon, ang alauna, Sabado, may 75% nga chance sa pag-ulan, 65% sa alas 2, 60% naman alas 3, tub-tub alas 7, buwas sa aga. Expect karon na to, no? Karon sa gabi, ang pagtulos ang ulan, hasta na buwas sa aga mga katropa. So, expect karon na to na maulanon ng weekend para sa aton tanan-tanan mga katropa. So, ang importante lang nga nag-preparar gid kita. Importante lang nga nagatia, may panagang kita. So, kung gusto hindi nyo mabasa sa ulan, kung huwag ka mo panagang,

0: kakabyan yan.
1: Bullseye!
0: Di ba? Stay at home lang. Kasi siyempre, sa mga pigado resistensya, da, no? Pwede ka mo kapreparar, da. Ipreparar nyo ng inyo sininga Santon Vitamin C. Para kung nanugid man, may mabakod ka mong immune system hindi ka mo madali-dali, pugday sang lain sang panahon. Alright, tapos itong aton sininga weather update. Dala naman sa kaluan, siyempre, sang pinakanamit, pinaka-healthy. Nga kape, sang Yes to Health. Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, kape na.

0: Oy, kapina, kapina, kapina, mga katropa. Oh, kamusta, kamudan, mga wife na nakapangapi kaina? Ay, nakapangapi bangod sang kasakoon sa pagdigamo. Ati subong, magtulutawhay na. Ati, kuha na sang tasa. Ibubo na ang mainit nga tubig kag timpla ha. Ang imusini nga Santon Gold Coffee Mix. Sagamsami ang kanamit. Kag syempre, importante gid sa pinasa sa tanan ang health benefits kay dala sang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Inang start your day in a healthy way. Pagi sa pagpangapi sang Santon Gold Coffee Mix. O healthy bangod man sang iya sini nga natural and calming herbal ingredients. May mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso. Kag hindi basta-basta himo sa premium coffee. That's why nga puno sang health benefits.
1: Wow!
0: Plus pagid ang kombinasyon sang glutathione kag collagen.
1: Yahoo!
0: Di ka kakita kaping may pareha siniman. Di blang, ibanda, may 3-in-1, 2-in-1. Hindi ka na mag-isip sang in-1. Kahit kuwani niya. Bastante, gida, hindi mo na kinanglan. Kaya ang kinanglan ng nutrients ang lawas mo nga kulang da. Kaya punuan, mga katropa, sang Santon Gold Coffee Mix. Plus, pag inang mabuligan, ang imo kutis, nga maghamis, magkinis. Bangod sang glutathione kag collagen, mga kaabyanan. No? So, gani, kung nagapang mili ka naman lang yung sang kape, dirint ka na. Sa manamit na, bastante kag puno-puno sang health benefits, katropa. Santon Gold Coffee Mix. May ako na amigo ni sa opisina ni siya kanlaw sob-sob sa trabaho. Ti ang ginobra niya lang. Once kakapuyon siya kuno. Matindog na siya, maunat-unat kag mag-coffee break. Siya kapoy man kisa mo. Pero since nga nagkape ko katropang Jobin sang Santon Gold Coffee Mix, mag-coffee break lang ko na. Daw ano-ano malang daw na pinahid lang. Dula kapoy, balik trabaho, si balik gana man eh. Silingkotian mo nang kuhaan mo nang magic sang Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na? Energize. May glowing, radiant, healthier skin ka pa. So, gani mga katropa, ha? O, kunway ka pa katilaw sang sininga kape, abay, tilawi na. Hindi magpaulihi. Mag-Santon Gold Coffee Mix na. Mabakal dira sa mga suki naton yung mga butika, dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, dira sa Grace Pharmacy. Available man dira sa Taranya Outlet sang Super K Drugstore. Dira sa Pharmacia Binhamin sa bago nila nga location sa Rojas Avenue. Ara sila gyapon dira sa kuno, aluyo lang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. AGB Drugstore dira sa Caldeo First Pharmacy. Damo na sila outlet. Kag available man mga katropa dira sa RB Butika sa Banua sang Panitan. So, gani, ano pang ginaulat nyo? Abay, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Tandaan lang, kung nagainom ka mo sini, hindi pag-ihaboy ang empty sachet, kaysa lang hindi mapasakop sa aton sini nga Santon na Next FM, libo-libong papremyo. Madamo nang nagdaog sa aton nga mga weekly draw. Nga ginakusa din ang winner, nagabaton mga kaabyanan sang 3,000 pesos. Sa grand draw, mas dalag ko pagid nga mga papremyo. May 20,000, 30,000, kag 50,000 pesos.
1: Wow!
0: So, nangapi ka lang, ha? May chance pa magdaog sang dalag ko kag nilibo nga mga papremyo. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Alright, ang oras na ito, alas 7:21. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, sa aton sininga palatuntunan sa iluhanta ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa subong nga aga, syempre mga police report nga natipon sa aton sininga mga katropa reporters, ang aton sininga paghatagan mga kabinan sang nagakaigo nga pagtamod. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan sa subong nga aga. Arang kahonta na ining mga balita nga natipon sa aton sininga mga katropa reporters.
2: Bullseye.
0: Unahon tang report ni katropang Elmer Estimar. Isa ka persona arestado sa ginkasang nga drug buyback operation sa Banwa sang Panitan. Sa detalye, katropang Elmer, standby.
2: Live report.
3: Arestado ang isa ka lalaki matapos nga nadakpan sa ginkasang nga drug buyback operation sa Police Provincial Drug Enforcement Unit o kung PPDO Kaupod ang Panitaan Municipal Police Station sa Barangay Agkilo, Panitaan Kapis sa Takna, Launa 20 sang hapon kahapon nga adlaw gikilala ining arestado sa kay George Jusena Idaliba. George Jusena Idaliba, bite-size anyos kag residente sa Barangay Tabok Norte, Panitaan Kapis. Natigayon nga nabaklan ang subject person pinagi sa isa ka operatiba nga nagpakilala nga pusher buyer sa isa ka sachet sa ginapatihan nga shabu sa balor naman nga 6,500 pesos serbi bilang buyback money. Duga nga na-recover sa paginakop ni George ang tatlo pagig ka sachet sa ginapatihan nga illegal nga droga nga ginabulubanta tanan may kabugusan nga kabugaton 4 ka gramo or 11 ka gramos nga mayaran naman sa standard drug price nga 74,800 pesos. Aminado man si alias George ngao nga nagagamit ini siya sa illegal nga droga apag nga hugot kini nga ginapanginwala nga siya ang nagaduso sa illegal nga droga kundi ang natabo katropa Joe Benson Odrisia sit up no ang iningit patigayon nga drug buyback operation kapoy nga adlaw kay man na sunod diri sa ton sini nga pagpakigangot sa kay George man nga ining siya ang nagakatulog si ila sini nga balay kaging sugat ini siya ni ascertain na Jumar Dayang agud nga sunod diri nga magpakilo kun tani sa sini nga scrap o galing ang natabo ya katropa Jobel nagpadulong sila sa piyak nga barangay particular sa Kilo agud nga sunod diri kay Jumar nga magdulong sang kwarta o galing amo na ni galing natabo nga ginabayba sila gin pick up gin pasakay sa salakyan kaya sa pag-inventory siya na lang ang nabilin ini si Elias Jumar nga kaupo niya sini ang tulaan na katropa niya Juben.
0: Oh, so, but silingon ginpaon sa suni Jumar.
3: Oh, mo ginang nataboy kaya man ining si Kwanabe ining si George ni kinala man gamit sa illegal nga droga mo o galing nga tumalagsahon lang bala katropa Juben. Pero based upon sini nga nakuha ang impormasyon nagikan sa barangay Kagawad Kennedy Kasabon nga pagkakilala sini kay George iya isa ini ka persona nga mabinuligon inabaluan ini ka tropang Jube nga ining nagagamit ini siya sa illegal nga droga pero wala ini siya sa listahan sa ila sini nga barangay anti-drug council o kun badak kag nakibot ini kahapon nga adlaw nga muna yung natabo nga gipatigayon sa nga drug buyback operation kag amo siya ang subject person. Kilaman ka man niya residente or sa mga nakakilala si Nicky George ang nagapamatuod katropang Juben nga doon hindi ganit kabakal shampoo na eh, maduso pa sa illegal nga droga. So, muna ang...
0: Pero hindi siya kabakal shampoo pero nagagamit siya sa droga. Mama nang kwanda, mama na ang daw, bali sa iya eh, katropang Elmer.
3: Mama na ganit. Kaya ang nagkakatabo abi katropang Juben. May mga ginokda ni si George mo kaysa nga doon ginalihog lang sa bala. So, nakulisa, libre sa eh.
0: May naguro ba si na monitor man siya. O, kung magkisa, may kanog bakal, sugo-sugoon ka, mambal nga, ikaw lang to bakalo. Di ba? O, ikaw lang to bakalo. O, ito siya man to mabakal eh, para ti, ang ibanda, ang bilin, no? May tiganan, tiginamon nga para sa imo. Oh, galing po ang punto de. Oh, gintraiduran sa amigo niya. Oh, bailo-ulo.
3: Amo man ang ginahambal sa ibang. Pero sa dugang sinibla nga kasi yung katropan Joven na pamatian ta ni bala ang kabahin sa ato sining interview kay George nga subject person sa ginkasang nga drug buyback operation.
4: Imo gi man ning droga George sing ako si mo George.
5: Hindi. Eh, Jumar Dayang na dalagi na.
4: Sino na si Jumar Dayang?
5: Banggaan na.
4: Oo. Paano yung kanahagaran nga nagad to di?
5: Mapakilo ko nung amin ng salon. Ni Murutdot. Tapos mapag-itikibot siya, pagkilo kami. Tapos mong gagalim, may manugakop na rin sa kilo. Ay, buto din na sa
4: gisugat ka to sila.
5: Oo, sa inyo. Sa sa balay, harap pa niya umang mado, pagsugat niya. Bago na umog tao.
4: Pero balaan mo nga paglakat niyo may drogas nga dala.
5: Hmm, harap na ganyo.
4: Siya gid mismo gadala?
5: Oo.
4: Hindi ikaw ya?
5: Oo. Ayan po kundi nasa. Ay sa akong dyan nila, kaya nang butang ko.
4: Hmm, pero dugay na mo sinigay kilalain ni Kwan? Jumar Dayang?
5: Oo, dugay na kilalain kay taga dito sa kanjo mo.
4: Ah, sa kadyo siya, hindi siya banggaan. Oo. Pero, minato ka gagamit illegal droga.
5: Oo.
4: Pero ikaw gaduso ya.
5: Huwag siya kumalig siya. Parti, sila alam mo makuwag.
4: Ang gani. So, sa liwat, hindi niyay mo? Kay Kwan niya?
5: Kay Jumar Dayang na yan. Maman yung sako nila yung butang niya.
4: Pero sa pagkilala mo kay Jumar Dayang, nagaduso ka man illegal droga? Dito ka man sinigap pa siya? O ba si, may panawagan ka kay Jumar?
5: Wala taon niya lang makagawa ko.
6: Hello. Hello.
4: Kaya kinakabalokon din sa subong?
5: Ay, kaya hindi nakopan niya sa.
4: Pag atakop si mo, wala na sana, dilagan sa?
5: Hindi, natakpan niya. Mga 2-6 laki, anong buto, hindi na sa akin dala. Ay, ayun sa ilo, sa salakyan. Sa ako niya nila, yun butang na ako.
7: Okay, kilala ko man ang...
4: Kaya kinayin o gala, dugang siya?
2: Bullseye!
0: Oh, hala, Jumar Dayang, nano na tabo. Oh, tayo pinabangkot mo ng pulis, matondo, ano yung tinadinakop nyo? Kaman isa lang ng kuwanaw, iging presenta raw.
3: Ako na ginagkatrabang yung may kapon, ngayon na siyempre, ongoing abi ang inventory.
0: Hmm.
3: Kaya nalubat tabi, sining operation man. So, actually, ginverify taman eh. Ang pangalan ni Jumar Dayang, katropa Juben, resident din siya sa barangay Banggaan. Liburing barangay lang na sa Amon ah.
0: Mm-hmm.
3: And madugay naman eh.
0: Okay. Kinalahay ganit kung ano ka muna sinay eh.
3: Oo eh.
0: Mm.
3: Wala mo, pagkakwanto kapon, bisan nga nanay, kag mga uto dito, nagkakwansakon eh. Kang pipidiyo, ganit. Bal, siya kilala mo galit ni sir. Sinko, siyempre, drop mo lang ko ko. Nagkakita ay mga bida permi pero galing ini si Jumar Dayang abi ka tropa Joben kag ginahala yan eh dugay na nga matunog ang yas ini nga pangalan sa pag-engage mas illegal nga droga kag iban pagit nga mga illegal nga activities eh tra sa may ban mo sang panitan man.
0: Mm.
3: Pero to, sa pagkuhan ko ni I don't know kung nakita ko na ni ang yas ini nga itsura or ano lang ay siguro basi posible kilala yaman ko eh. Rasila
0: si Tarangay.
3: So,
0: eh, ang kilala mo man ko kag. Ibo si Lugon kilala ka man niya eh.
3: Ayo. Si Tuana be, si ano ne, si ining nadakpan niya si George ne. Si Lada Barangay. May mga amigo man ko da. Bala mo friendly tiya katropa Juben.
0: Mm.
3: Pwede i-addict man si D.
0: O sa bagay, way man ta. Kung isa, ba ang tao man niya, regardless man niya kung ano da, basta way man niya gaano sa imo. Kung isa, ti okay man lang ta, di ba?
3: Mm. Iman kong case sabi pangungapin mo mula. So muna madamo sa mga nadismaya sa sinikandat nga drug by bus operation kahapon nga adlaw kay sa gituad ni George upod sila ginsakay upod
0: oh.
3: Nangindulaan niya ining si Jumar Dayang. So induso sunod rin siya ining droga nga dala ni Jumar Dayang. Kaya, pisar na ibaluan niya na may dala niya siyang illegal nga droga inyong si Dayang Juma, or Jumar Dayang. Pero sige po, nagupod niya siya. Kay man, katrapan Jube na niya, siniubra ni George. May bata na niya siya mo.
0: Mm.
3: Nag-pras lang niya siya. Agod niya may igabalik ya. So, sunod rin siya. Sir, nagabalik ya. Kay man ko, pero hindi ya droga. Kupras siya. Taga, nang lube, blaw. Langit, or gulang ang lube. Nga
0: ginabulad.
3: Oh, ginabulad kag mula sa source ng mantika man.
0: Hmm.
3: So, muna, bisa nang iyas, sini nga mga ginikanan, mga niburing barangay or mga niburhod dito ah. Si iban man nga mga porsyon, kiman kilala, giminin la si George.
0: Hmm.
3: Nga, tambay, kag tatuan na biya katropan Juben eh. Pero, sunod rin sila, bisan kita man mismo, o galing nga, nakadepende ni sa monitore sa ngaton sining mga otoridad man, e basikag madugay naman na siya nga ginamonitor sa pag-engage mas sining illegal nga droga.
0: Oh, pero sinong sino nag-operate sinay?
3: PIL or Provincial Police Drug Enforcement Unit.
0: Mm. PIPO. Oh, tita pinamangkot din na to si Jumar Dayang nga ginatudlo niya, no? ni isang sining subject person. Ano man ka mo man. Oh, why, di na to? Ano asset to nila?
3: Why may baluan kay why man naga tingog kapon o siyempre silence man. Ha? Pag gani kapon eh, nagasingita ni si George. Ngayon di ko yung magpirma. Hindi na akong droga, papirmahon nyo ko.
0: Oo. Tiki na matarong nyo man ah.
3: Oo, oh, mabasa operatiba. Sige to, napamangkot ka man ako mapirma ka. Kung hindi, dipindi si mo ya. Gina po mo si Bisog ya. Yeah, salakan gina. Huwag ko sila, kastigo nyo ko. Huwag kayo ginakastigo sa blay.
0: Nan, hala ka mo na. Oo. Pero grabe ito yung pandam niya kay Jomar Dayang. Nantawan lang, kagawa lang ko. Oo, oh, binaylo, ulogin ni Goro.
3: Ay, oo. Do mo man natabo katrabaho jowe pero sa mga na-recover ning illegal nga droga siya 11 gramos ni ya chance siguro nga makagwa ni kay man more than 0.9 grams ay nan bilabol na iya katrabaho jowe
0: gwa na gwa ganing pila ka bulto
3: kaya do plano mas ni ganing sa pamilya nga mag naman do magreklamo bala pero ang iya sini nga balay ni Jomar Dayang or ni George Jusina rather ang sa tubang ligid sa barangay hall wherein ang barangay hall may aras ng CCTV so gin apon niya gin backtracking bila kung ano rasa sa gin pick up ni Jomar galit si Jomar ikaduan ni kabisis nagbalik sila sini nga balay una bes nagkatulog ni si Kwan si George then kaya nga balik, nagkao na si George. Laging pilit, alam mo lang, kahit mo pag...
0: Ay, Goro, gina-pressure na to. So niya, te, huwag kita dalakpon da. Sinong daan niya? Te, si George, gini pinadakop niya eh.
3: Do, amugid ang natabo, katropa ni Juven. Pero, ang mga, kung ito ni Galing, mga impormasyon do gangan, ito ni Galing, if ever nga makuha, ito ni, or maklarify ito, gini, kung may matuod, gini ba lang, ginaligar nga, gintuad man, ni George sa sining nga naging conduct man nga drug bypass operation kahapon nga adlaw. So more or less yara sa 11 gramos ang nakuha siya sining nga legal nga droga and may yara sang standard drug price nga 74,800 pesos. So nagapabilin pa ni sa kustodiya sa Panitla Municipal Police Station para naman sa nagakaigong ang disposisyon kag natalana man siya subong adlaw nga pasakaan sa kaso sa pagbaylar sa Public Act 9165 bukod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Banwasang Panitaan pang builogin nga ginadulong sinyo sa nga Turbo Dietary Food Supplement for Men ang mera sa makakaglabu was ka herbal extract na popular gid sa South America nga nagapabagsik kag nagapataas sa nga or nagapakusog sa nga enerhiya kag nagapataas man sa libido level sa ato sini nga lawas. Sa mga Mr. Dira, gamitan nyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kay misis. Magtumar sa gid lamang kapsula, sigurado mas manami, mas mabako din yung relasyon kagang imo nga performance sa inyo nga quality time. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar, labi na gid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag pwede man ma-order online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat Katropang Elmer Estimar sa sininga information. Kaduda-duda, iningin kandak mga kabinan nga operation sa nga PPDO. Konbasihan nato ng pagpahayag ni alias George. No, di na si, sir, mga sir! Di na to si Jomar Dayang. Oh, duha kabilog ginaristo nyo o isa lang ginpresentar nyo?
8: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ano to si Jomar Dayang, asit nyo? Oh, ti... ining isa, why may niyaga deny, gamit kuya droga, pero sinya, why kuya gablidya? Oh, sa ano kinanglan na gidsang accomplishment? Daw mo gining natabo mo. Ah, kailangan ka, ah, kinanglan na gid nga may record nga may accomplishment te ining persona nga nagagamit-gamit amo ning ginbaylo nila ho para may accomplishment bala na sila sa korte kun paano man adepensahan kag lingon mo basta may dakop kami kag may record kami tos babaw di ba no so tani mga sir di man amo di ba tikong pusher, pusher mo na dakpan nyo. Si Jomar Dayang dapat dinakup nyo. Diba? Kung tani, kung nagapalaptas ang illegal nga droga, o, amo na nga itong target. Ay, kung nagagamit-gamit lang, although, bad man na siya eh. Kagagamit siya, mga katropa. No? Pero, magamuning mga, kuano, ari, biging bisto ka mo ni George, so. No? Daw ako no kabilog ka mo gindakop, siya lang ya. Oh, mga sir! Ha? Di na si Jomar Dayang, di nyo gindala to. Kag-according kay George, amo to yung balidya sang droga, ang amigo niya. Di ba? Amo to siyang nagakuan, amo to siyang naga, ha? Amo to siyang runner. Ngayon ako ang kuan niya, yung katulog ko to, oh, tapos ako lang diyari sa prisuhan. Oh, Jomar Dayang, bantay ka gid. Oh. Amo na sa mga nag-engage sa mga illegal ng mga buluhaton. Halong kamo sa mga amigo nyo. Oh, di ba la? Abi nyo amigo nyo kung kaisa kamo pa nang ipatad nila da para lang sa kabaylo nila. No? May kaluluoy man. Di ba? Yung si Jab Anunoy pa, tinamad, may accomplishment lang, pero kaluoy, kung wala ka sala, baylo ulo, parikoy, gani man. Mo ganing natabo. No, mo na ganing sa mga adik na, kung kaysa sila-sila naman lang na, sino nagpadakop na sa ila? Sino nagchocho sila? Ilaman ang mga kaupdanan. No? Mga pulista, may mga asit-asit na, ay kung kaysa, kung pilito na sila ko, kuha na to sila to sa baba, oy, accomplishment to, way gida pang pagwapo sa pulis da. Oh, mambal to ba, oh, sige, kung hindi ka naman pagdakpon, hindi ka ganing kakita, na karon sang nagdakop, ikaw gida mong dakpon. May kaluluoy kung kaisa marama, kuha lang yaw, matripingan ka lang ya. No, ikaw lang to ipatad. Jomar Dayang, musta ka da?
8: Bullseye!
0: Hey, kabatas ka man, migo mo, mutonggin na, kuha mo di oh. Ah, mo tong kakit-kit riha subong samtang ikaw diyan kung lukadlaw timo diyan. Ah, galing kay ti. Oh, pangamuyo lang hindi ka man pagpatuson sang pulis sa ulihi. Pangamuyo lang ining ginhimo mo smigo mo, hindi man paghimuon sang iban, no? Nga durugista pareha si mo, kag ikaw naman ang ilupot sa prison kay magkita nay kamo ni George. Lungion yang dapat lulungion gid si mo, halaka.
9: Ayaw!
0: di ba la? Ambal ni Hilda siya para wala dakpon sir, pati iyo sir, dakpon na lang. Kadamo sang runner. Di ba la? Kung wala man ni may nagabalidya, hindi man ni makuha ng mga user mo. Di ba la? Ikita man to sa ako niya, nag-copras mo lang ko akon. Ambal ni katropang Jason niya, tapos gid, kumanta na. Hindi man sintonado, pero may gina punto. Husto. basta pangitaon lang na muna si Jomar Dayang. Diin na to. Hindi nyo gani na marakwan. PPDO.
8: Bullseye.
0: Ginanon doon si Jomar Dayang. Goodbye na to. Baylo ulo. Na ano man. Dabukot maya daw.
8: Bullseye.
0: Yeah, runner. Nga dapat talakpon nyo. Ginpa luwas nyo. Para ano? Pagpalaktapas ang shabu. Tapos siya, kwan, siya gagamit. Amo nang ginpatad nyo. Gago.
9: Ayoy!
0: Yudi pruta, ya. nga may krema. Kag may cherry. No? Bukot maya daw. Daw nabisto ka mo sa bungaw. Hindi ka naghampang ka mo sang tuod-tuod. Hindi nang panganyot mayadayan. Hindi man ka mo bisto da. Nano man.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Hay, oo. binisto ka mo ni George, ha?
8: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, pakita-kita nyo pa. Bito si Jomar Dayang mo. Pasabihin nyo, duha kami ginsakay sa salakyan. Pag pitik sintas, dula saya. Dakpa nyo na! Pamatuldin nyo nga sala ni si George ni. Dakpa nyo na si Jomar Dayang. Dakpa nyo, kid!
8: Bullseye!
0: Okay, kulito na namon to. Kalabotan sa region, bala mo da. Bullseye. Oh, kulito na namo ng bagong PD daw na ano ni siya mga tao mo, noga pinabuang aw, ano ga pasikat ni si mo? Oh, may ginagkatabo kung kaisa, pinuhan nyo man. No? Dabila sa lumo ng tonyo, na ano man kamuin nyo man. Oh, gampang na lang gid ka mo, daw disimulado pao. Oh, daw bukot maya daw. Malahan nyo dyan. Sige, sa dugang panaton nga balita mga byan, diri sa ton sininga pagpangalagad sa subong nga aga, ah, mga katropa, oh, dugang panaton nga balita, ah, duha naman ka mga motorsiklo ho, nagbunggo anay. Ah, sa kurbadahon nga dalan dira sa may barangay Duyok Dao. Check na tong detalye sa balita ni katropang Michael Inoslay. Live report.
9: Nakaangkon sang mga kapilasan ang lumsay tanan nga mga sakay sang sining duha ka mga motorsiklo matapos nga nagbunggo anay dira sa may bahin sang kurbadahon nga porsyon sa may sitio ng 94 barangay Duyok Dao Kapisa. So, Rodri, sa atan sining informasyon nga nakuha nagikan sa Dao Municipal Police Station nga kung sa diin ang natabo sining aksidente nga ining isa ka motorsiklo nga Rosie, no? Ang ginamaniho sa sining alias Dindin, no? Kaga residente man sang amo iyang lugar kaupod ang iya sininga angkas nga si alias Pawa 28 anyos kada residente man sa amo nga lugar samtang ining isa naman ka motorsiklo nga isa ka Honda Click nga nagaduag puti ang ginamaniho ni alias Mark 27 anyos kada residente sa nga Banwa sang Pontevedra kagang backrider sininga babayi nga si alias Linlin yara sa legal nga pangidaron kag residente sa nga kwartero Kapisa. Tak na alas 2 sang hapon, kahapon sang hapon, ining Honda Click nga nagaduag puti ang ginadriveran ini ni Mark no kaupod siya si kaupod sang iya sing angkas nga si alias Lane no halin ini sila sa may Banwas sang Panit-an kag padulong ini sila sa may Banwas sang Dao. Pag abot dira sa may kurbadahon nga porsyon sa may sitio 94 Bukid Dao Kapis sugata nila ining isa naman ka nagaduag blue nga Rosie nga motorsiklo kag kun sa diin naglapaw ini siya no saya sini nga gina pagkurba sang dalan naglapaw ining blue nga Rosie kag sumalpok gid ini no sa iya sini nga kasugata nga isa ka Honda Click nga nagaduag puti kag lunsay nga nagtalabog kag nagkalaangkon sa mga kapilasan sa nagkatuhay nga parte sang lawas apang ining si alias Mark ang nakaangkon ini siya sang daw medyo malala nga injury no sa iya sini nga nawala nga porsyon sang iya sini nga sikis no kag layon man ini nga ginadala sang mga katapo sang Dao response team nga nagresponde sa lugar kaupod ang Dao Fire Station sa may bahin sang Senator Gerardo Rojas Memorial District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang ining isa naman nga si alias Mark ang gin-transfer no diri sa may bahin sa isa ka hospital sa may bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Natamaan man nga naka kay apat ini sila mo ining mga lunsay pilason no alunsay ining mga affected sa isa ka motor tigya duha ka ang kasini samtang ining isa pagid ka babayi ang natamaan man nga nakaagi ang sigma no zero ang iladra ang sigma emergency response unit na rason nga ginadala ni gin sakay nila ini no kag gindalaman sa ospital. Ang ining mga motorsiklo na imbolbado sa sining aksidente ang lunsay man ginpangdala dala sa may bahin sa Dao, Municipal Police Station para sa nagataigo man nga disposition for documentation. Sa nakuha na itong impormasyon no, sa update sini, may ara man sa settlement yung magpatunga sa sining magtimbang nga bahin sa sining natabo nga aksidente kay isubot man diri nagpangako man ang pamilya sa sining suspect driver nga driver sang Rosie nga duag blue nga mag kabulig no abaga sa pagpabulong sa sining mga biktima nga ila sini nga nisbongguan. May baan nga ang ining suspect driver ang wala ining isang mga suksok na helmet. Kaga so far ining driver nila sini nabongguan ang kumpito man iya. No? May ara man sa helmet nga gina suksok kaga butul tani nga magpadulong dili sa may banwa sa dao. So nagpabilin pa ni si alias Mark sa hospital. Samtang ang ining iya sini nga upod niya si alias Linlin ang amuning nagaserbing bantay sa iya karon no? Sa isa dito hospital sa syudad. Sang Rojas. Ang ining mga balita, ang bilog na ginadulong sa inyo sa nadikalidad niya produkto sa Hesting Health Incorporated, ang Zanton Plus Herbal Oil, ang Blanjos niya Matibaritic Properties, mainis sa mga allergies, mga patutatag sa ato siningalawas, bangod sa kombinasyon man sa madamo ng yerba. Mabakalimis sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, kada pwede nyo man niya ma-add to cart sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Michael Inuslay sa report na gikan dira sa may Banwa sang Dao. Oh, mga motorista naton halong-halong man ha. Oh, motor na gani na nang ginadarayban ninyo, kagamay nga klase isang salakyan, no? Tapos kamukamulang motor sa motor ang nagabungguan ay.
1: Ayoy!
0: Oh, maintindihan mo patani buguro-guro katropang Jason bala ko ng salakyan bang dako bala sila daw magutok sa dalan ay parehas motorsiklo kalapad ka dalan gabunggo anay pa oh na nung aplastada inyo na man nga oh ah, ang kwanta na halong lang ah gamita sang mayong karsada hindi magpinabuang sa karsada oh mo na nga tong punto di vista.
8: Bullseye!
0: Bullseye! Sige, sa dugang pa naton nga police report diri sa aton sining pagpangalagad, mga kabyanan, babae naman nga may wanted sa kasong adultery, arestado sa Banuasang Pilar. Check naton detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Arestado ang isa ka babae nga wanted sa kaso nga adultery matapos nga giserbihan sa nga warrant of arrest sa nga Pilar Municipal Police Station sa Barangay Sinamungan Pilar Capiz takna alas 11 sa nga aga sa nga kahapon ining adlaw ging kilala ining akusado si kay alias An 27 anyos kag residente man sa nga nasambit nga lugar ining warrant of arrest nga ginisyo kag gipirmahan ni acting presiding judge honorable Mirna Molintas Clemens ang municipal trial court in cities it judicial region Calbayog City Samar kag napitsahan sa Marso 19 2026 samtang rekomendar sang korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kalwayan sang estado sa kaso nga adultery sa karon na temporaryo na ni naginilway sa karsel or sa kustodiya sa Pilar Municipal Police Station ining akusado matapos man nga kapiyansa nga girekomendar sining korte.
0: So kung babae madakpan mo kagkasuhan adultery.
3: Yes, oo.
0: Kung lalaki, concubinage.
3: Yes, oo.
0: Ah, okay. So klaro subot silingon nadakpan gid siya katropang Elmer.
3: Oo, duwa sila actually ang lalaki.
0: So, siyempre, kaso mo adultery, ala ka nang nag-adultery tapos siya lang siya. Ikaw blado joke. Siyempre duwa sila eh. Mm.
3: Oh, so dito ang lalaki ay minya katropa Juven dakpan tiya sa Samar.
0: Mm-hmm.
3: Ginserbihan man sa ngwara to pares. Baleng nagkaso sini sila sa aton sining nga ang impormasyon. Ang misis mismo sining lalaki.
0: Lalaki. Ay, ay hindi ka man kakaso adultery kung way mo kita mo, way ka bidinsyas na.
3: Mm,
0: diba? But silingon, the cop ni sakto.
3: But caught in the act.
0: Caught in the act. Oh. Tani, nagpakwa lang sila. Ang nang budlay sa bungabi, sa una, budlay pa mo to dance korte kay why ka masyado ebidensya. Mamalo ba? Butang-butangan mo na kami. Eh. Oh, sa bungabi, may cellphone eh. No?
3: Yo.
0: Oh, may cellphone na. Tapos may video. Ay, hindi kagidya ka, kwansi na, hindi kagidya ka deny. Sa una, mahambal kang, hindi lang yung pag-akua. Bisya mag-inano, hindi pag-akua. Okay na sa una. Pero sabong the woodline na, no?
3: Hmm. Kaya mo na gani. Yung iba niya, may kwan. mutog yung manan nila. So, nakibisan na naman. Hindi mag-ako. Pero, ining natabo, yeah. May arat na, Ben Abi, subok ka tayo pa jubet. Mga application na nga sarang malocate ang ilasin ng mga mister or misis man.
0: Kung
3: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
0: nga nga nga nga nga nga oh, kung nga kung sa mga kwan pag gasaplok-saplok, ah.
10: Ayoy!
0: Ah, di ba sa muna, yawa ka pa sa korte mo. Oh, totoo ba na nakita mo? Oh, si ano, oh, nagsama kayo? Hindi, wala, your honor, wala your honor, ha? Hindi yan totoo. Oh, hindi naman totoo, your honor, wala na yan. Yan, kasi lost na siya. Oh, ay, pero mambala, ano ka totoo? Ang sinasabi, ah, ng asawa mo, pag-deny mo, oh, your honor, nasa exhibit 1 po, annex 2 yung ebidensya na video. Ah, ano ka pala? Paktay ka na, madinay ka. Oh, di ba ka tropang Elmer?
3: Marangin ka tropang Jo. Bingat siya po, bisan nakita ko mismo may kismart, may mga lipstick ang bayo. Da, hindi mo naman sir, bingat ebidensya eh.
0: Oh, mambal kaya kismart? Why, kinalot ko lang na. Kinagat ko sang kwanto ho, nagpula. Oh, kung may kismart, baka tumtugid sang kwan, sang office mate ko, nagbungguanay abi kami. No, nakadto sa bayo ko ang lipstick niya. Wow. Daw mo na?
3: Oo, oh, daw mo na eh. Pero, kwan, dismiss na? Why na?
0: Oh, ay, hindi mapatihan.
3: Hindi mabugat.
0: Ah, oh, di bugat. Like, oh.
3: Video or picture da.
0: Galing ay, oy. Ay, dire tapos sa gidya. Subong nga panahon na budlay na. Oh, okay lang na kung makundudahan ka, hindi ka mag-ako. Pero kung madakpan ka, ay, ano pa na, debisya na mo ka-deny, kaya imo itsura na, gabarakang?
3: Pero, baguro ma-deny pa, hindi ah, AI na yan.
0: Oh, AI! Anong bala mo kung anong minis ang AI?
3: Ang, kwan? Artificial intelligence?
0: Hindi, may isa pagid na, ang AI. Bala mo kung ano?
3: Uy, ko kabalo ah.
0: Ako, ina.
10: Ayaw!
0: Kung daw ay ka naging lutsan, oh, daw hindi naging karangkang ikay, AI nga rason, bala mo, ako, ina, o, oh, AI. Ah. Klaro?
3: Oh, tama man.
0: Ako, ina. Why na mo? Mano ka pa? Oh, hindi na kalusot si AI, mano ka pa? Oh.
3: Ako na lang ng, ano kaya na? Ako na lang dahil sa 20 brano.
0: Ay, man, ako, ina. Gani, AI man na. Ako, ina.
3: Isa kahit magdugay pa, magastusan pa mo.
0: Ako na nga. Mahambal lang ako. Sige, daya. Ako, ina. Ah. AI na, ako ina. Ay, sorry lang. Ano? Sige na bala, hindi na ito masulit. Gimpilit na lang ko ito, abi, day mo. O, oh, damo na, bala ka, tropang Elmer?
3: Yan, ikaw, abi, day mo kay lalaki man ko. No. Kinang kalingway ka man, abi mo.
0: Oh, no, abi. Daw na, mabato na ni Inday mo?
3: Hindi.
0: Mautdan ka, kid. Ay, oo. Sige, ah.
3: Sige, ah. So far, katrapan ko pa yung musiling aton, sining informasyon, balita, nagikan sa may banwasang pilar para sa 106.5 XFM News. Sige, po, din si katrapan, Gilmar Estimar, ang katropa mo.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat, katropang Elmer Estimar. Tiyan mo na sa muna, applicable pa na. Di ba, Joey Catalan? Ha? Ah. Kaga pa rin, Timel Sanisco, okay pa na, hambal, hindi ka mag-ako, ha? Ikalabing isang utos, hindi mag-ako. Hindi ka mag-ako, da nga, gabarakang video. O, gabarakang naantanan, mano ka pa, mahambal ka, AI. Ooh. O, magasto pa na sa korte, yawang ka pa sina. O, pero pag umako ka, mahambal ka. Ah, mahambal man na babayan, imbal ka, gindiya. Ah, sa pagkabutakan mo, hindi naging niya masarangan nga. Sobra-sobra ka na, animal ka. Hindi talaga kaya pagbulagan. Yeah. Abi mo, bulagan talaga ka. Para ano? Ah, para libre-libre ka mo? Hindi ah. Hindi kayo magsugot. Hindi kayo magsugot. Nga bulag lang. Animal ka. Pagkatapos, ah, pagbulagi ka dito ka naman. Ano, kukupo ka? Hindi. Mabalos kasi mo, animal ka. Kasuhan na ka mo. Ikaw lalaki. Kasuhan na ka. Concubinate. Ika babae mo. Adultery. Ay, sobra-sobra na ka mo.
11: Ay, day, yung tingog mo, day, oh. Ay, naman daw, ano,
0: Eh, oh, sige na lang gano. Tawam lang tam. Tintar mo lang ko dahi.
11: Okay, tawam lang yan. Ang unang animal ka. Sa ginaduyayahan pa lang ka muna ko. Ang gerdin na itinay ka pa. Tapos ang pan ko wala ka po relasyon. Baga tapos, aring video. Kita sa kin ka mo. Animal ka. Butakal ka gin.
10: Ayoy!
0: Hindi naman ko magano. Sinsaha lang ko, pero tutuod na yan. Hindi na kuya magsulit, hindi na ko magsulit. Ah, hindi na naya sa sulit, promise na ya. Oo, hindi na ko may maglabay ng babae sa tubangan ko. Kung magano, hindi na puyungon ko naging yung mata ko. Na hindi naging ka magtulok sa iban.
11: Animal ka, hindi magtulok. Animal ka?
0: Hindi siya. Sinsaya na ko nung ano, kinanglan ko magluhod. Ah, kung nabalan ko, kung diri lang ko sa balay, hindi ko magkalinlan. Hindi lang pagkasuhin. Malawi ka. Inakuan lang ko na ano lang ko, kinggarit-garit na gid ko. Ah, pero nakarealize na ko, hindi ko siya palangga. Ikaw lang gid niya. Ikaw lang gid niya palangga ko. Diba? Hindi na.
11: Animal ka? Kasuhan na gid niya!
0: Hindi man. Ah, hindi. Pinagsamahan ta bala. May ko na no, eh, nakuhan lang to, napilitan lang gid ko. Eh, daw, siguro ginhipnotize na ko to mo, mamunang nga daw nagpatol ko siya.
10: Ayoy!
0: Ikaw gid yung palangga ko siya, bang ikaw gid ya. Ikaw gid, oh, promise mo, biskan bukaron mo ni. Ah, bukaron mo ni yung dughan ko, kag lantawon ang kurason ko, ikaw ginatibok-tibok sinida. Ay, maluoy ka man.
11: Animal ka, mayad-bayad ka gid, mayad-bayad ka gid. Pero, toon? Ako gyapon blangga mo.
0: Huy, totoo. Huy, gani.
11: Ikaw yung tuuday. Ikaw!

0: Bullseye.
1: Oh, si MJ, pintas siya. Oh, sinyaw. Dadayo na para tapos ang ligaya. Grabe ka man ni mo. Pamatiyan. Ay ba si Tuod man na dala lang to. Matumagin hubog. Oh, malay mo to na timingan lang na nag-aaway ka mo. Tapos na tintar. Imo ya, utdan dayo na riman tao ni nga sobra ka imo man niya ka daw barbaro ka man imo ya MJ Day Jowe. Ah baba Jowe, halong ka gid.
2: Ayo.
1: Oh, halong ka gid baba Jowe ha. Oh, ah hindi gid magpadakop. Budakpan ka ka pang utod gali ni delikado chani. Oh, nagdrama na si Sir Jobs oh. Okay, sige, wala lang ako man lang to. Okay, nadakpan sila yamo. Alright, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon dari sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. Ang kapso naman Dolly, kagang aton sining First Mobile Company, ginpabaskog ang programa nga amuma sa mga association sa banwa sang President Rojas. Check na itong detalye sa balita ni katropang Michael Linuslay. Live report.
3: Kaupod ang Capiz First Mobile Force Company personnel kag ginapangunahan ni Police Chief Master Sergeant Juan Binhamin, company ISPO, sinalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Lumiain Linawan. Force Commander kaupod sa kay Ms. Mary Chris Medina, Duli Livelihood Integrated Program focal person kag partnership sang Capiz State University Management of Campus College sang and Management College sang Research and Extension. Nagpatigayon sang orientation meeting kaupod ang ining programa sang aton sini nga Capiz.